حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

الأبرد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب

وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

waxna ko leg julit ñepp genn kaddu la ñam lepp dañ koy jox Muawiya ibn Abi Sufyan al Hasan mo daldi genn loxam ci ngor gi yu seen nak Muawiya bu fi jige presse héritier moy ki ko wara don moy waliul ahd ñu ne kon Hasan la waye lola kat mujjul jur jam kon bokuna ci sababi batini la la bëggul wax mo yoronte bi lim waxon ne ngor gina fanwer at ngoray ñew kan gis nga Muawiya mo tambali ngor gi waye ngoru Muawiya deug la bari na ay contestation bari na luñ ko tumal bari na nangam waye nak ginaaw bi domam yeesit ñewé na ci lañ xamné ngiru dictature ba yonent bi doon wax nak aha ci la do ko tambali nak kon gis nga li lepp dafa melni lu yalla reddona lo xamné mënu su ci ñaka jaar al hasan bi lolu amé Muawiya tok yor khilafa gi ah waye dañoo muju daali posséder hasan nak dañ ko assassiner soxnam su xamné tuddu ja'data bintu ash'as lañ fay xaliss jox ko posan mu defal ko ko ca jurom ñentelu fan ci wéru tam xarit mu do legi ñu ne jamono reer tam xarit bi mu lek ko bam ko lek ra legi na ah man de lek na musiba yag nañ ma empoisonnement ma bi de doyna bar ndax wax nañ daana tifli deret ba tifli lu tollok daanak ab bol bu ndaw daanak def tifli deret ne soxna so mo amna nak ñu tumal Muawiya ne Muawiya moko fay xaliss ndax lim bëggoon moy domam tok ta bu faato kon Hasan mo wara tok ngir eliminer ko mu fay soxna sosé ne ko boko defé ma jox la nangam ci xaliss so mo noppé tak la waye bako soxna za faati Muawiya ne ko det kuy faati keureum mom munu mako tak am ñu ne dédé yeesit domam moko def ndax Muawiya mo amu ci intérêt mom tok na ci khilafa ba noppi yor na nguuram ba noppi kon ki nga xamne mo wara ñew ginaaw bi nak mo yeesit mo bañ bayam jugge bi khilafa gi di genn sen famille di dem ci famille Banu Hashim ñu ne motax mu def lola yalla xam waye soxna sosé lañ wax ne moko empoisoner bi ko empoisoné nak ci la Muawiya togué yor ngor gi bi Muawiya nak bim dem ba fi waji jogé rek la ta mu fi jogé nak mu bëgg samp domam lool nak mo indi problème bi nga xamné mo gëna mak defana netti won nañu né Karbala mbirum batin dugg na ji ndax yonnentou bi alayhi salatu wassalam la ta muy genn aduna dafa melé wonon nañ ko ko bako Ummu Salama fekke muy joy mu laaj ko loy joy muy hadith bo Imam Ahmad genné munako inna jibril akhbarani anna bani hadha yuqtalu bi ardin yuqalu lahu karbala sama dom jidi husayn an lamako beug ba gemewumako jibril monema dagn koy ray moy barab tuddu karbala xam nga lolou yagna waye bi nga xame ne sayyidna ali ibn abi talib moy sen wajur gennana aduna waxnañu sayyidna ali biñ ko jame nonu joxewona dinkane bu am solo jox ko domam ne ko na nga gor gor ba bul xaritok ñimalé waja wax ko xamne ab dof la bul xaritok mom de man na la yakal sax ta day defé na daray jariñ waaw xarit bo xam dafa dof neena baxut wala fi sax dañ ñaan non bu yewoo ko gën ne ko bul xaritok ko xamne ab fen kat la wa fen kat bu ñëwé di la labiré du ca sincère lam lay ënd lepp du nek information yu wër bul xaritok ko xamne dafa nay ndax ko nay mom lepp lu bax rek da koy jël fétélé bopam waye am nafiq nak nang ko watandiku bo xaritok mom dalay jaay man nafiq mom atana la jaay say mbokk yépp ngir mom tedd ngay bopam rek kon bi nga xamné al hasan mom faatuna ci anam yi ñu wax ñu empoisoné ko ñu né Muawiya la ñi né domam la Muawiya dess ci nguur gi légui nak cause bi nga xamné nak deug nak moy cause bi nga xamné mo gëna jégé ci xew xew bi manam moy li tax Karbala am deug gina sabab ye nga xamne mo wessu won tud nañ khilafa bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niñ ko yagg xeccio tud nañu ñaari famille jafé yi am waye cause bi nga xamne mo gëna jégué nak modi Muawiya bimu togué ba xawé tambalé ñaaw njort ne mom xeyna ak dundam leg mo jeex ah dafa bëgg samp doomam nak ta da bëgg samp doomam ci bimi dund da bëgg jullit ñepp ñew jaayante ne bu fi joggé domam mo wara tok dom ja moy kan moy Yazid ha lool nak andi na jafé jafé yu metti tay ci doole la ko bëgg défé nak lool doyna war boba Yazid mi domam 35 ans rek la am bëgg yilif jullit ci aduna bi yépp xam xam ak experience am boba sahaba yi ñu bare ñing fi wax dëgg yalla mu bëgg leena jité bëgg leena forcer loolu xam nga jafé jafé la motax nak Muawiya tambali nak di lal ay palam fexé ba gouverneur yim amone comme mom mo nekone bour bi bour day am ay gouverneur région yi nek mu tek fa kam wolu koko diko doxalal mu tambali ku ci nek mu yonne bata xal wax ne da bëgg

0: ñu jaayante ak Yezid doomam ci bu fi jógee. Bu fi jógee rek li ñu tudde waliul ahd mooy presse héritier ne moom moo koy doon. Daal di yónnee ca Mughira ma nekkoon Kuufa. Ah moom Muawiya Sam mi mu nekk moom nooy na népp, moom lu mu wax rek moom la ñuy def. Moom yónnee ca Kuufa ñooñu wax ne d' accord nañu. Ziyad mi nga xam ne neñu Abu Sufyan mooy baayam, am na ñu koy tuumal naan Ibnu Abihi, moom kenn xamul baayam, daal di yónnee ca moom. Daal di yónnee nag ca Makka ak Madina fi ñu wax fiñ daa wax Hijaz. Foofa nag problème bu rëy moo fa am, ndax xam nga jullit ñi moom daanaka Makka ak Madina daanaka mooy jullit ñi, maanaam mooy barab yu tedd yi nga xam ne wax dëgg yàlla fa la sahaaba yi nekk fa la ñëpp, booba sahaaba yaa ngi fi ak seen i doom. Ñooñee nag nga xam ne ay sahaaba la ñu nga xam ne ñoom xam nañ dund nañu ak yonente bi, xam nga ñoom yii mënuñu ko nangu. Ñoom ñooñu nag dañoo daal di lànk, dañu daal di lànk daal ne loolu moom wax dëgg mënta nekk xel nangu wu ko. Am na sax ñu ne dafa cee boole xaalis Abdoulaye Ibnu Omar doomi Seydna Omar nga xam ne sahaabi la. Am na ñu ne jox na ko boole na ci 100,000 ca xaalis ak doomi Seydna Aboubacar Siddiq Abdoulaye Ibnu Aboubacar kooka tamit daa rek gàntal. Waaw Abdoulaye Ibnu Omar daa lànk ne loolu mënta nekk. Abdoulaye Ibnu Aboubacar moom it neñu dafa lànk. Hoseyne ci boppam moom Hoseyne moom waxaali wuñ ko, moom it dafa lànk. Ka ñuy wax Ibnu Zubayr moom it dafa lànk. Booba na fekk na neñu Marwan moo fa nekkoon. Muawiya bindu ko bataaxal ne ko Makka ak Madina nañ leen forcé ñu jaayanteeg Yezid, waaye waa Makka ak Madina dañoo lànk. Dañoo lànk loola nangu wuñ ko. Waaye Hoseyne nag moom moo ci gën a tar ak mbañ ak ki ñuy wax Ibnu Zubayr, waaye ñoom ñëpp daal dañoo bañ. Loolu juróom fukk ci gàddaay gi la, mooy 50 ci gàddaay gi. Muawiya nu mu def dana tekk rek bàyyi ba am at jàll ñu dugg ci 51 mu daal di ñëw nag di acc. Maanaam kon ñëw mu ñëw na Hijaz, ñëw na Makka ak Madina ngir acc. Bi mu acc nag lam bëggoon Marwan defal ko ko te sottiwut. Marwan jéem na ko mooy gouverneur ba fa nekk. Muawiya moom xalifa bi ci boppam mooy président bi déplacé la boppam nag ñëw bëgg a dox loolu, bëgg a négocier ak ñooñu ngir ñu nangu, ndax xam ne ne problème bi foofu dong lay bàyyi ko. Ñi ci des ñëpp mën na leen jaay doole, waaye ñii ay sahaaba lañ, ay sahaaba noo leen def xanaa doo jóg di leen rey ngir na ma bëgg a fal sama doom. Loolu dana nekk lu ñaaw. Muawiya bu fàtte ne moom it sahaaba la, ndax jébbalu na ci Fathu Makka wala lu ko sori ko koox la ñuy wax sahaaba, mooy koo xam ne rek ñëw na ci yonente bi salaatu wasalaam
1: xam le
0: jébbalu jot a dund ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam, kooku la ñu tuddee sahaabi. Te ginnaaw ba nag génnaatul ci diine ci, loolu la ñuy sart ci sahaabi. Bam ñëwee nag tàmbali di leen woo kenn par kenn, woo Abdoulaye Ibnu Omar waxtaan ak moom, waaye kooka te dëgg-dëgg nanguwut. Abdoulaye Ibnu Aboubacar moom it daanaka déglu wu ko sax, daanaka déglu ko am solo. Ñu ne ko daal ci dëgg-dëgg lii ngay def jaaduwut. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne sax mooy ki gën ci jullit ñi ba mu fi jógee fëlul kenn. Sayidna Aboubacar Siddiq ba mu fi jógee gis nga nam defoon, mooy tànn Sayidna Omar mi nga xam ne bokkuñu dara, du da koo tànn ngir mbokkam la wala nangam. Sayidna Omar bi mu fi jógee gis nga dafa tànnoon ñeenti nit, yow yooyu yëpp difoo ci benn. Waaye bëgg jël sa doom joo xam ne wax dëgg yàlla jàngut xamut, parce que sa doom la rek bëgguñoo imposé nit ñi, loolu daal mënta nekk. Ginnaaw bi Muawiya Amru Marwan ma fa nekkoon folli na ko daal di fal Hijaz Madina Saïd Ibn As xam Madina fa la yonente ba nekk, fa la sahaaba yi mujj. Saïd Ibn As mbokkam la rek, benn la def ci soti ba tey ci fameem la bokk, mu fal ko foofa. Neeñu nag nettali nañ ne Muawiya def na foo pexe moo xam ne li ñuy wax rek ci wàllu politicien boo xam ne ba ci jamono ji bëri na ci politicien yoo xam ne tubaab yi boo xoolee ñoom ni ñuy jàngalee politique am na ñuy wax naan kooku ñuy wax ne Machiavel, ñu ne day wax ne politique moom da ngay fexe ba li nga bëgg yoon woo mën a jaar ba am ko rek baax na. Yoon woo mën a jaar dictature ak weddi say wax ak wax lu du dëgg ak rey nit ak lu mar moom daal lu mu jar rek jar na ko. Neeñu Muawiya pexe mam def foofa. Xam nga waa Madina moom sahaaba yi dong la ñuy déglu. Ñoom lu sahaaba yi def dañuy jàpp ne kon loolu rek la, mooy Makka ak Madina. Neeñu Muawiya dafa nag daf leen a xupp nag. Xam nga jox na leen alal nangam, waaye yëf yi sottiwut, léegi mu ñëw ci beneen plan bi mooy xupp. Daf leen wax yéen wax dëgg dama leen a wormaal te xamu leen ko. Heure bu may nekk di wax ak nit ñi yéen a may weddi, di ma weddi ci biir mbooloo bi, di ma wan ne nangam. Xamal maay président bi, maay nangam, maay buur bi, maay nangam. Léegi nag loolu moom fii lay yem, loolu duma leen ko mayati. Daal ne leen gis ngeen dama wara jog dem ci bir nit ñi def ab discours discours bobé suma ko défé kenn ku ci nek dina la bolé ak ñaari soldat yi nga xamne ku ci nek lay yor jersey nek sawet suma waxé ba agal bu ngeen wédé ben bar ci limay wax mom seen bakkan mi ci xottu gert xam nga lolu pexé mu doy war ñom ñoñ nga xamne ñepp dañ ñon bañ ñu daldi fexé ba ku ci nek ñu def la nona bolé lax ay garde ñu nek sawet mu xawé né daldi juk daldi wax lim bëgg wax daldi sant yalla julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi wax nak li nga xam moko taxajuk wax né da bëgg bu fi joggé domam yesit wutuko dal na lol nak sahaba yi nga xamne ñoo nek medina lol mënu ko def luddul da ci waxtaan ñom ba d'accord mëna way nak waxtaan na ci ñom ñom ñepp d'accord nañ ci lolou d'accord nañ ci ba jaayante nañ ak yesid mi nga xamne moy sama dom pour suma fi jëgë ñew dal na kon jaayante leen ah ñe kom ñi ngi leen tek jaasi ba ñi mëno wax ñu ne ci yalla ñu nguñu wax nit ñi tamit nekam ñi ñoy seen roy kay te nguñu wax dara ñu japp ne kon ki na diré constant ko waxu dara kay da nga and ci mbir mi ñomit nit ñi tamit da tamlé jaayante mu kon muawiya ni la réussiré fexé ba hijaz mi nga xamné dafa lankone muy makk ak medina né duñ jaayanté yo néñu yoon wi la jaar bañu jaayanté ci lo xamné ay pexé rek la lolu xam nga doyna war kon légui nak muawiya ci non la amé waye husayn ba légui lankana né du jaayanté abdullah ibn subayr ñom ñepp lank nañu né dal lolu doyna war muawiya def na ay pexé ay manigansam ba am la mbëgg ni ci baati nit ñi way dal tabarakallah ah yalla dogal nak muawiya dal di genn aduna way lata muawiya di genn aduna nak dafa wo dom ji nga xam moko wara don mom la samp manam samp nako fek mi ngi dundu dal koy denk ay denk nak bok na ci lam ko denk moy wax ko ci husayn nako husayn mi nga xam moy domi sayyidina ali di setu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam suma sañon nak wa deug yalla nang ko warmal budul dara deret yaronte bi alayhi salatu wasalam xamna ne nak mom baleg rek andut ci mbir mi tayit lu man dana ko def ta mbokam ye moy wa iraq xamna ne mom duñ ko baye dañ ko wo beug mu ñew ci ñom su fa deme dana am doole ngir meuna dal sa kaw ndax li ñu def lepp andu ci waye nak comme sotu yaronte bi alayhi salatu wasalam ma ngi lay denk lu meuna xew bu lu ko ray nak lolou lako denkon de wa amma husayn ibn ali fala adhun anna ahla al-iraq tarikihi hatta yukhrijuhu ilayhim nako fa in kharaja fa wabir rabbihi bu genne nga jek ko ngane bu len xere ray ko fasfa anhu nang ko jegal wala taqtulhu abara bul ko ray nak lolou ko dinkon ne ko nak mu fekkene ku mel ne nak abdullah ibn zubair ne ko koko de mom ku doy war la koko dal xamna ne mom bu la jek ko sax man na dal sa kaw koko dal mom bis bu jeme yengutu rek bay bo nga dag ko ay morsa bay bo nga dag ko ay morsa koko mom bu ko may dara ah bu fekke nak da fay ñew bëgg wax deug yalla bëgg ñew jaayante bëgg sekk ak jamm nangam bu la woy ci jamm nga woko jaway koko mom moy ku danse gi ne ko bëdd abdullah ibn umar mom ab jaam ko te yalla rek la mom danaka rek lu nit ñi def rek danaka mu and ca mom da buñ ko baye mu yor diinem danaka mom amul solo muawiya loolu la diñ kon dom ji yesid daali faatu ah yesid daali wootu muawiya gis nga kon nguur gi niñ ko doxale ta xam nga yaronte bi waxon na ne fanwer adi mu maté nguur ga jé téggu koko dana tané waye nguur ga ñëwaat nak dictature lay doon moy yesid mi nak waaw ki nak moy ki nga xane ci loxom lañu rayé husayn ak ci ay ndigeelam ak ci ay soldaram ta yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako kon gis nga li lepp day melé lama la waxon ci sababu batin ba nga diko bayyi xel dafa melni rek li aw yoon la ca yesid bimu togué num jëkka def xam nga ké nga xamné mom la bayam falon mu nek madinatul munawwara mu nek hijaz moy sa'id ibn al-aas xam nga yesid mom gouverneur bu bes la am gouverneur moy walid ibn ulba ibn abi sufyan num def lako bind letter abi bayam fatu rek ne ko an quz husaynan wa abdullah ibn umr wa abdullah ibn abbas bil bay'ati nako ahsan sadidan laysat fihi rukhsa hatta yubay'uka wa salam dako bind letter neko husayn ak abdullah ibn umar abdullah ibn abbas allah akbar xana ñu ñep dañu lankon neko abdullah ibn subayr ñom ñep wolen ñu jaayante par force mara force len ñu jaayante waaw bu len may dara amul ruksa man amul lo len may faaw wona ñew jaayante waaw ndax husayn momu sa bay denkon namako waxna ba ci nangam ak nangam ak nangam waaw bo nak sa'id ibn al-aas folikuna walid ibn ulba mo fa nekkon gouverneur mom mi nga xamne moy gouvernement bi nak bi mboye ñi di len ko wax rawati na Hussein bañ nako rek wa kon mayñu inshallah ci guddigi ñu man ci xalat waye Hussein mom ak Abdullah ibn Zubair dañu top guddigi fekk ñi ngi nekkon Madina ñu dem Makkatul Mukarrama bañ démé Makkatul Mukarrama Hussein dafa dem ca bayam be di Ibn Abbas xam nga ben famille la Ibn Abbas dafa dem fofu mom budé Abdullah ibn Zubair mom dal di dem ca Kaaba ga Abdullah ibn Zubair mom dara dajal ay soldat di contre gouvernement bi di ko motax gouvernement bi da ko xawon da ko bañon lol da ko bañon man opposant radical lañ ko jappé won non lañu def kon gis nga ñom ñaar jayenté wuñu ta lol xam nga du neex Yesir day jappalé kon nguur liko gëna jaaxal moy ko xamné dañ ko nakari moy ko xamné nit ñi déggal nañ ko mu jappalé ñepp dañ ko wara top am ay nit ño xamné dañ ko baña top ndax ñom dañu japp né deug li du ak nguur jaay doolé dong la ah Yesir nak daari tambalé nak di lawal ay bankasam yono bayam jaaroon ak politique bam jangoon ndax yagna and ak bayam yagna gessu yag nañ ko yoni xamna état tambalé nak
1: xam lé
0: politique police ak dictature ñi ku andul ak mom rek dana la def metti bu démé ci ab dëkk képp ko xamné da nga lank wala ay mbolo yi lank da léni fexé ba def lé lu metti lool niki ray lañ ci digg nit ñi gis ko dañ ñepp dañuy tit dañ la li ki dé ko ko yéma contre nangam mo dem ba nga xamné note na nit ñi mo dañ wane faras dakh di waykat bu siw bobu nga xamné waykatu banu umayyah la won bi Hussein di dem wara jëm Iraq dafa waxon Hussein lu am solo da rek Hussein ca deug ni nit ñi mom yow lañ bëgg ndax Hussein bimu joggé bimu nekké Madina nit ñi mom lañ topor ndax deret yonnate bi alayhi salatu wassalam bimu ñëwé Makkatul Mukarrama tamen nit ñi duñ jog ci mom wa nit ñi waxtu jot dañ ñëw ci mom dajalo mu di leen ki ndax dal mom lañ bëgg ki nak moy bor bi wax deug yalla bor mo am doole mo ra faras sax da naka won ca deug nit ñi bu dé ci walu xol deug yow lañ andal amul wérante Hussein bu bossa ñëw di wër kaabe ak nangam rek nit ñi dañ koy xajal fonk ko mom ab serigne bu mag lañ ko jappé won tay sax mom la wala bokk wessu la sax ak serigne ne ko way rek jasi nak khalifa bi lañ andal manam jasi bour bi lañ andal moy yasit jasi banu umayyah lañ andal moy nit ñi luñ la bëgg doola ji leen yasit tek bis bo bëgge yingut ak nangam nit ñi duñ amati wax deug yalla duñ manati ciow dar ndax dañuy ragal ne buñ la jémé jappalé wala ñu défal la dara seen aduna da ci yaqo suba kon dara tax ñu bayina lool nak conseil la bo xamné mo bu am solo la waye gis nga Muawiya tamit nim ay niko yalla maye xel gis nga avant muy faatu waxon na dom ji Yesit ne ko Hussein luma woor moy wa Iraq danañ ko jema genné ndax comme fi amu fa doole nit bo nekké ben amu fa doole bo démé ca mboro mu wax na am nga fa doole koko mom lu am solo lay deug ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bim nekké makka amu fa doole da fexé bay dox ay relation walu diplomatie ba am relation wa Madinatu Munawwara ba xam wa Madina yone fa xol ñafa gëm yalla nañ tollu am fa ay garantie yu wir do nga gaday dem Madina gi nga bam deme Madina kuma am na fa mbolo am ñuko fa la nek defaru ba jek bam ñu daal ci ko wa Makk mënu jëgara lool la Muawiya doon bañ nak ne ko Hussein mo fi amu fi doole waye bis bu deme fele ci wa Iraq nga ne bayam nekkon na fa am na fa ay wëlleure am na fa nangam dana fa dem ba am doole te bu amé doole man na wëlu ci ko dal sa kaw mo tax bul ko may mu genn waye boko jappé nak lu aduna yag bul ko ray lool nak Yesit jëfé wuko ndax nguur gu deung mom day xawa doy war legui nak Hussein bimu nekké Makkatul Mukarrama nek ak wajurum wo mu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum jami'an mbolay di ñew diko wër nga xane dal amna bour bu president bu fi nek waye nit ñi danaka seen xol dañ ko ragal ni rek waye Hussein lañ bëgg ndax moy deret yoonte bi débarqué lu ci mom mu leni war di len délo ci yalla ndax xam xam bu bari bimu yoron legui nak la Muawiya ragalon amna nak muy wa Iraq ñi ngi tambali nak def ay delegation di ñew di setti Hussein diko setti diko wax nako ñun bour bi fi nek dafa nek bour bu jeng ñun anduñu ak mom da bour bi dal wax deug yalla ñun bëgguñu and ak mom liñ bëgg moy nga ñew genn dem Iraq asubu ba nit ñi fa nek jaayante ak yow lool nak ay delegation di ñew ay delegation lettre yi mom bari na ndax amna ci borom xam ñu ne bin nañ ko sax lu ëpp juroomi jooni lettre waaw amna ñu la dédé juroomi témer lettre bu ñew ne ko ñun way xéx dajalo nañu anuñu khalifa bi ki fi khalifa bi tek anuñ ci mom nangam wax ay wax yu bare bu sañon nga ñew fi la sa bay nekkon fi la nangam ndax bayam bi mu yoré khalifa bi sayyidna ali wax na la ne kufa la nek nga bayyi xel nak ne Muawiya mi nga xamne mo jox Yesit khilafa gi mom mi ngi faatu guddig rajab moy fukki fan ak juroom ci wéru rajab ci 600 rek kon gis nga bimu démé makka dem aji fexé ba def pexé momu mo def xam nga 50 ans la won kon danaka bimu ci tege juroom ñenti at rek dara ci la genn aduna moy 6 ans hijriya ci la genn aduna legi nak Husayn kon wa la Muawiya don ragal amna ñing koy wo bobu nak da wara dox nak jëm kar fofu nak mo indi Karbala fofu mo wara jëm Karbala diko bind ay lettre di def ay délégation diko wo neñu ki ñëk ñew Abdullah ibn Sab ñew na fa andak am délégation diko wo Abdullah ibn Wal ginaaw ñom ñaar ki ñu tuddé Hanu ibn Han as-Suba'i ñew na fa am ko ñu wax Sa'id ibn Abdullah al-Halafi né ñoom ñep def ay délégation di ñoo diko wo diko bind ay lettre yu bare diko soñu nako gennal bu wone ñu jaayante yaay sotu yaronte bi alayhi salatu wassalam ah sayyidna Hussein nak né ñu amna lettre bu mujj ñew bo xam moko gëna motiver li tax mu genn dañ nako yow kat wax deug yalla fim toli ki fi nek xam nañ ne du nitu diine dañ ko fay tek ci doole nit ñi bu ko top te yow yaay sotu yaronte bi alayhi salatu wassalam ya ko wara don borom xam xam nga yeyo ngo ko def nga nangam bo balek ñing lay won na ñewal fi ñu jaayante ak yow jema wut doole jeli fi li fi nek revolution liñ bëgga def dal ci ki fi nek dina ni muy xoxate la julli ñi ni muy defé nangam ni muy defé nangam ne ko nak wo nañ la ba sonu dafa mel daga lank bo yowmal khiyamé buñ dajé sa mam dañ ko wax nak ñun day sa seun ba nga fa bayiwon muy al Hussein mom lañ amon ci nit ku bax ko xamne man na jubanti nit ñi man na andi ak manu waye wo nañ ko ba son bëgg and ak mom bëgg liggéeyal yalla ci kaw suuf jëlé fi ñaka manu gi fi nek ak toñanga yi waye dafa bañoon dañu Hussein lettre bi dafa xawa yëngal xolam nak Hussein ko yéwala waye mu ne laata muy dem na yonne ben émissaire daadi wo nak ki nga xamne moy doomi bayam di Muslim ibn Aqil mok Sayyidina Ali ñoo bokk ben bay moy Abu Talib kon ñom ñaar ay doomi bay lañu manam seen ñaari bay ñoo bokk ben bay Hussein Sayyidina Ali moko jur Muslim ku ñu wa Aqil moko jur Aqil ak Ali ibn Abi Talib nak ñumi Abu Talib moy seen bay mu woko ndax bu faatene Hussein fami yonante bi ñi jëresoon ñepp mom lañ andalon lu dul exception bu ndaw mu yebal ko ne ko nak comme wa Hiraq dañ may wo ni ma fofu am nañ fa mbolo te buma ñewé ñu jappalé ma jaayante ak man ñu jema jëlé li fi nek nangam légui demal nga gessul ma nak jema dem xolal ba xam ci deug num démé Muslim ibn Aqil joge Madina jaar Makka wut fa ñaari gid moy bama san dem pen da ngay wut ñu xam yoon wi wa yalla dogal ñaari gid yépp dañu muju faatu ndax dañu ñom ci bopam dañu reer jaar ci yoonu baxut lool sax Muslim ibn Aqil jappon na né lool dé gaaf la ñi mo wara gindi di reer day lool la du tektal bu rafet waye noon dañuy tek fofu suñu baram insha Allah ta'ala bo ligé suñu ñentelu jotay ñew nak ci Sayyidina Hussein warna genn nak wara jëm né day wuy ji Iraq Muslim ma ngay dem bu agge lan lay fekke Iraq fofu nan lay mujjé lan la fay dund Sayyidina Hussein ndax sahaba yu nga xamné ay mbokk bayam lañu sahaba yi da and ak yonent ndax dañ ko nango baye mu genn ndax dañ ko labiré buñ ko labiré numuy déggé wax ci ak demam gogou dal numuy mujjé nga de kon maga waxo nak mel ku jëm ci ak Fatom ndax ma nga jëm ci Iraq ta bu jëmé Iraq xamna ñe Karbala lay yam xam ngeen né waxon nañ ne wa Kufa te modi wa Iraq doon nañ ko yune e bataxal bo fekk mang ca Makkatul Mukarrama nek ak bayam bobu di Abdullah ibn Abbas diko yune ay bataxal yu bari diko xamal ne ko fi dal say tari bay yo fi nek soppay yonante bi ño fi nek nguur gi nga xamne moy nguur gu yes gi te Yazid ibn Muawiya jite ko mom ab katchor la rek bo xamne day yak diina ji suko defé ñewal fi ñu jaayante ak yow ñewal fi ñu jaayante ak yow boba nak Kufa ak Basra nga dañu ñaari capital yi gëna reey ci Iraq du rek ay dekk yu ndaw waye dekk yu reey la ay ndawit ñew nañ dafa na limon nañ ca ndaw ya nga xamne ño fa ñewoon ne Abdullah ibn Sab' ak Abdullah ibn Wal ak Han ibn Han As-Sab'i ak mel Sa'id ibn Abdullah Al-Halafi ñoo yep limon nañ leen ñom ñep wax deug yalla ndaw par ndaw borom xam xame amna ñu ne lettre ay junni la amna ñu ne juromi timir la waye lettre yu bari la waye lettre yep Hussein bu mu ci jang day def ci ak gal tej kon bindu ñuko lettre rek mu jom dem Hussein ndari jëf jo xamna jëfi xel deug la jëfi ko yewu moy li ñuy wax na yoni ndaw ba ndaw la ag ba confirmer ma ne ma li ñuy wax lu deug la daari jël rakam ji wala bok doomi bayam bi di Muslim ibn Aqil waxon na leena Aqil mok Sayyidina Ali ñoo bok baye Abu Talib moy sen baye kon ñom ñaar digënde Hussein ak Muslim mi ay doomi baye lañu mu daal yoni Muslim nak ne ko demal ma Kufa wax ji bari na lettre yi bari na ndaw yi bari na bo demé nga vérifier ma ba xam loolu ñuy wax ndax deug la ci ñom ci deug deug dañu soxla ku leen gindi dañu soxla ma ñew ñu jaayante ak man demal xolam ba xam loolu lu wër la Muslim daal di joggé fofa de Makkatul Mukarrama jël fa ñaari gidd waxon nañ leen ñaari gidd sax dañu muju faatu waye rek teewur sayyidina Hussein ne ko yow dal gor gorul ba ag Kufa vérifier ma information bi jox ma ci xibar bu wër Muslim ba mu démé Kufa daadi duggu ba dal ka ko ñëk dalal moy ku ñu tuddé al muhtar waye yeggu fa sang bu tedd bo xamné wa Kufa dañ ko fonkon moy wa Iraq mu tuddu Han ibn Urwata han ku bax la won ko xamne dañ ko fonkon bokku ci notable ya mo ñew dal ne ko sama sayon nga bayyi Muslim mi nga xamne ndawal Hussein la ndawal wa kër yaronte bi la ma dalal ko ndax mom kilifa la ta kilifa bu joge ci dekk bu ñew da wara wacc ci kër kilifa ginaaw lolo yobbu Muslim ibn Aqil fofé ca señu Urwata mu bax momi ah waye Muslim bimu ñewé ci Kufa tamit lañ ko doon bind lettre lañ doon bind lettre Imam Ali ah da melni lolo la tambalé gis de ci début bi ndax nit ñi biñu yegé né Hussein amna kum yoni nit ñi dañu tambalé ñoo di jaayante ak mom ci turu Hussein di ñew di walwali mboro mu bari ba nga xamné wa Kufa dal danaka rek buñ ko xajoon ñett xaj man nga né kon ñaari xaj yépp jaayante nañu mag ak ndaw goor ak jigen ñépp néñu ña jaayante won ci diir bu neew dem na ba ëpp fukki junni nit xam nga loolu bari na top ko jappé ko seenum Hussein mbolam luñ da wax Hussein ci lettre dal ñu diko jëfé bu génné ñu ji diko jité julli mu di leen khutba di leen waar da fay nek dal am Hussein li nga xamné Hussein mi ñëw bu ñëwé loolu fasiyene nek ak mom mom mu tambali loola nit ñi di jaayante ak mom mu leen jité suba tisbar takusan timis ge waxtu wu jot mbolam yi gëna bari jamono joju Kufa kan mo fa nekkon gouvernement bi nga xamne wa banu umayyah ñoko jité mu yezid président bu bes bi ñu fal ci doole ab sahaba bu tedd mo fa nekkon ñukay wax Nu'man ibn Bashir ana solo na ay hadith bokk na ci li tax Muslim mi ñew gi ñew Kufa nit ñi fat ko wax deug yalla muy am mbolo bokk na ci li ko yombal moy gouverneur bi fi nekkon Nu'man ibn Bashir ab sahaba la tax xam ngeen sahaba yi mom wax deug yalla wa kër yoronte bi dañ leena fonk lool ak donte sax anuñ ca lola waye dañ lutax nak ñu di ca réagir wala ñu dileen lor lolo taxon Muslim téla ñew téla am doole ndax xam nga wons buñ la falé buñ la défé ab gouverneur ci dëkk am ku ñew nek opposant bu féké né gouvernement dictature dëgg la mom xam nga doko may dara da ngay tam diko xatal ak diko jéma ray waye Nu'man ibn Bashir mom da doon rek labir nit ñi ah bu leen tassaré nit ñi ni ñu ko dañu dajolo ci genn kaddu nangam moy sahaba yi rek ñu baxé lolo tax Muslim yefam yomb waye nak lolu yegut ndax kat yesid mi nga xamne moy president bu bes biñu fal ci doole dafa yek xibar bi yek ne kat ndekete yo wa Kufa woni Hussein bu Hussein yebal nafa ndawam bañ ñu bari ñay tambale jaayante ak mom dal dafa mel dañ ko coup d'etat fofa mom dal legi dekk yim yilif mom mi japp ne moy yilif julit ñepp wa Kufa mom recc nako mu bëgg dabatal loolu motax mu daal di japp ne Nu'man ibn Bashir ma nekk fofa dafa bax nekk ab sahaba munte politique motax mu daal koy folli motax rek lima la waxon ci wa banu umayya ñom seen politique mom dafa nuro politique legi moy lepp luñ bëgg yoon way tax ñu am ñu jot ko rek ñom fa lay jaar seen yu neeku ja ndax jubna ndax danañ lor nit ñi wala nangam ñom seen yu neeku ja su ko defé nak comme xamna ne li dal baxut mu daal di folli Nu'man ibn Bashir mom way xamna Nu'man nit yalla sa borom comme sahaba la yag and ak yonent bi yalla bëgg na ko dimbali ba xew xew yu ñaaw yi nara xew loxom genn ci motax ñu la tay folli mu teel ci genn mom dem togi nek ci ay jaamu yalla leg nak yesit daal ne faaw mu wut ab gouverneur bu soxor ku ñak teggin ko xamne daal du faalé dara waaw ndax koko mo bax fofu su ko defé bu démé dana jëfëlenté nit ñi ci xol bu tang jëfëlenté ak ñom di leen tek lu met su ko defé nit ñi loolu ñu def moy bayyi fi nguuram gi dem di jaayante keneen loolu bañu mu mën leena fayé daal fay gu tang yir mu daal wul na kacior bo xamne ku doy war Abdullah ibn Ziyad aki nak ci deug deug ku doy war la ku nekkon ku tar ko xamne mom bayiwul xel ay ñi fami yonnante bi laak nangam mom bayiwul xel loola naka yek kat ci Basra na ñaari capital yu jégelé won mom mo fa nekkon waye yesit da ko wax ne ko légui bolel na la ci Kufa wax ko situation ba fa nekk ne ko dama bëgg na nga dem réglel mako numu gëna gaawé ak lumu laaj baxna ah lolu doyna war légui nak ndaysan muslim ibnu aqil biko husayn yabale mu ñew gis nit ñi jaayante ak mom lañ ko waxon ci letter lepp ñu diko jëfé ah momit comme ndawla mu daal di bind letter imam husayn ne ko kat ya ci dess letter yi ñu doon bind liñ ci doon wax lepp bima ñew won nañ mako nit ñi ñi ngi jaayante ak man ma ngi leen jité ma ngi def nangam yow da yow dong wala ñi xaar motax husaynu wa deug yalla genn gimu genn tañ ko joron yedd mom amon na fum ko tegon ci walu zahir ci walu batin nak mom xamone ne lay am bu yalla dogal len da wara faatu rek faawu mu faatu motax ku ne yedd nako danañ ci ñewat imam husayn bu deme ba wara genn
1: xam xam le
0: xabaay ñepp danañ japp ci lafal mbubam ne ko do dem bi sonu nañ ci lol ngir mu baña genn way xamna yalla dogalon na genn gi ak it nak ndekam yebal na ndaw ndaw la xamal ko lolam mu ne kon muñu ñaka genn ndax kat budul lolou gañu dañu am deug ci kanamam rawatena ibis penc kon muslim bind na letter imam husayn ne ko fi dal lepp noyna nit ñi lañ ma waxon def nañ ko ubaydullah ibn zayyad nak nek katchor bobu nak nga xamne legi fal nañ ko foli nu'man ibn bashir fal nañ ko ci kufa mu bari ko basra da muju basra mu tek fa rakam rek ne ko saytul mako ma dem regle kufa bi mi ñew da yew da hut ay espion ñu xam situation bi nim demé xamna ñi nga xaar husayn da wara ñew ki fi nek da fay nek la husayn bi mi ñew da fa ñew rek da di mur bop bi mi dugg ci kufa ngir bëgg ñu jaawale ko ak husayn comme xamna ñi husayn mi waaj ñew mu ñew war ci ay fasam ak ay gelemam da di mur bop bi ndaysan kum rom rek ni da dafa mel husayno ñew de nan ko yaw yow sotu yonent bi mu yingal bop rek nak bam ñew dugg ci dekk bi gestu xol ba xamni ne ci dekk bi bimu dugg ci palem nak la doga dindi kala gi ñu doga xamne ki de ubaydullah ibn zayyad la mom moy gouverneur bu yes biñu fal mo wara ñew wara régler situation bi mu daadi ñew nak daadi jëfëndiko ñaar yo xamne buri yag nañ ko jëfëndiko muy xepp ak xup bimu ñewé rek dafa yor alal ju bari lol bonapi nak daadi soxor lol ñaar yo la yoré ndax nit ñi mom man nañu gorgoru man nañu def lepp waye bu tangor xasse ba ñew rek jafé jafé day am lam jëk def moy nañ ko bindal liste ñu mu xam ñi dëkk ci dëkk bi man dafa bëgg xam xam kan moy muslim mu def recensement ba xam ñan ñoo dëkk Kufa moy citoyen yi nga xam ñoom fa lañ dëkk ak ñi fa dëkkut bimu ko bindé mu doga xam nak ki nga xam na moy gan gi moy muslim ibn aqil mo fi nek ba ca tégué mu daadi wo pay ak notable yi ñinga xam dañu am tour waaw ñinga xam dañ leen da top kilifa yi nga xam ne buñu leen waxe ñu dégg mu wala ñom ñepp nak wax leen ne leen gis ngeen li bu ngeen ci duggé seen dérèt dana ci dugg tak nguur kenn du jëfëlanté ak mom daadi yëkëti xaaliss bu bari bo xamne musu ñoo yaakaana dañu dund ba faatu dañu ko am wala bok yaakaaroon nañ ne dañu dund ba faatu dañu ko am mu yëkëti jox leen ko ne leen nek dama bëgg ngeen defal ma lavage de cerveau moy dugg leen ci nit ñi seen njaboot yi wax leen ci penc yi def leen ay khutba ne leen xalé yi mi ngi melni lim xewé légui jamono ji rek waaw xalé yi li bu ngeen ci dé yene perte yene def nangam bu ngeen ci duggé du ngeen ci génn bur kenn du jëfëlanté ak mom nangam maire yi ñoomit téy seen doom yi ciolé na ko ru ci dëkk ba di décorasé lo nit ñi lool nak ñooñu amnañ ci réussite ñi nga xamné dañ doon jëma dëgeurenté bop ak bur bi nak mu ray leen ray bu ñaa publiquement nak la koy def ah bokk na ci ñu mel nona moy ku melné Qais nga xamne ab waykat la won bo xamne bu yalla mayon la bu waxe nit ñi diko deg mom nak ubaydullah ibn zayyad da nak dama bëgg nga yegg ba ci kaw étage bi ba ci kaw montagne bi nga xass sayyidna husayn wax nit ñi ne len muslim mi ñi jaay na nañ ko bayyi nangam nañ wax ne ki ñu wara top moy yezid waye xeyse yalla da ko dimbali ba mu yegge ba ca kaw mu daldi saga yeggena ñaaw yezid ne du paris daab dara dañ ko fay tek ci doole day ray julit ñi day def nangam muslim mi ngeene jaayantel ngir jaayir husayn moy yoon wax ñom kat ñoy seutu yoonte bi li ñoo ci gëna yaay waye namay waxe wax ja agut ñu daldi ubaydullah ibn zayyad yabal garde yi ne nañ dag bob bi nga ne fam nek di wax lañ dag bob bi wadal ko ñepp di gis ñu daal koy ba wax jëmmu ji nga ne bimu daano fam joge nim kawé yaram dafa tasaro waye loolu wax deug du dara de mom yaram mom lu yag day muju ci suuf mo xam dafa tasaro mo xam dañ ko lek loolu amul solo waye la am solo moy nga faatu ci ngëm yalla faatu dajak yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala ta mom non la def ndax dafa yëkëti kaddu deug waye loolu nak nek message bu fort nak waye deuk bepp nak daldi tiit ñen ñi jox nañ leen alal ñu dal nañ makkatana mu suñu woneeku ci revolution bi ñen ñi wax deug yalla gis nga tital nañ leen ray nit jeheram ñuy daldi tambalé ragal nak ah mi lol amé nak jafé tambalé na am waye ubaydullah ibn zayyad moy gouverneur bu yes bi wara régler situation bi daldi def nak jëfu yewuté moy bëgg na xam muslim kan moko fat fan la nek fekk né sang bu tedd bobu yi nga xamné mom moko fatone bi nga xamné muslim ñëw na ci kufa dal ci al muhtar né nañ la wona han ibn urwata mom kilifa la won xam nga kilifa yi bu fa say ñu mësaane yebal gouverneur bu yes bu ñëwé rek kilifa yi dañu wax ñëw diko nuyu ci kilifa yépp ñëw nuyu ci moy kilifa yi ñu gër waye gis ñu haan Ubaydullah ibn al-Musayyad dañ waxu ana amna seen kilifa yi amna ko ci manki ana Harith ibn Urwata kilifa la lan motax nuyu ci wut ñu la ko layal ko mo da xawna febar ah mu daal ne deet mom kat gessuna bañ ne ma sax ma nga kërëm difu dara lélé ci buntu kërëm lay tok ñen waye kilifa yi rek lay saan layal ko ngir rek xeyna nim nekk mbokk ne ko aha kay man sétina ko sétina ko waye Ubaydullah ibn Zayyad dafa doy war xam nga mom moy politicien rek dafa wut asa secret ben espion jox ko alal ju bari ne ko da ngay dugg ci dëkk bi nga wax na yow gan nga guy doga ñew légui da ngay laaj Muslim ibn Aqil da nga bëgg jaayante ak mom ndax yow ci ñi top Husaynu ga waji def non momit dadi dugg dëkk bi di laaj man kat ma nga joge ci dëkk sangam dama bëgg and ak sayyidina Husayn bëgg jaayante ak mom ñi ne ma amna ndaw lu fi nek xam nga loolu dañ koy da tektal ñu diko tektal ba tektal ko keur Han ibn Urwata bam dewe fek fa Muslim dadi jël alal ja jox ko Muslim jël alal ji boole ko ci alal ji nga xamne moy alal yi kiñ bëgg jaayante moy Imam Husayn bu ñëwé seen beyti malak la ci aju mu dadi jaayante tok nak ay fan ba xam mbiri nim deme doga ñëwaat na wax ko gouverneur bu yes bi ko say say ko Ubaydullah ibn Zayyad bi nga xamé né notable ñi ngi layal Han ibn Urwata ginaa ba ñopé dañu dem kërëm nak wax da kilibe gi kat mi ngi loon gouverneur bes mi ngi loon laaj ta mer na kat ba yebo nga dem nuyo ji di wax ak mom bam dem bim ñëwé nak mu ne ko ana Muslim ibn Aqil yow ya ko fat mu ne ko dedet fatumako mu dadi wo agent secret ba mu juk agent secret ko do xam nga ma mu ne ko waaw mu dogo tit nak do nga xamne ah kon ki nek dañ ko fexel mu ko ñewon na sa keur nga ko fat ñew na fala jaayante boba man gouverneur moma yoni won mu do nga xam nak li am amna bo nopi mu ne ko lan mo tax nga diko fat ta mom xam nga dafa ñew ngir daanel etat bi da ñew bëgg ñew coup d'etat nangam mu ne ko ah wa deug setu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndax mbokam la ndax bu fekke ne bayam Abu Talib moko jur kon amul yarante ne mom domi baye taxu yaronte bi alayhi salatu wasalam moko jur kon batay ci mbokk yaronte bi la munako deret yaronte bi bu ñewé dima feug nak faawu ma fat ko waye Ubaydullah ibn Zayyad mera nako ci lolu ba door nako aw yat da naka ci bop bi bam dag mu wolbe ko ne nañ ko sanni ci kasso bi ndax ki da bokon ci workat yi lolu nak nakari won na ay mbokam ndax nga notable bu nekké ci ëb dëkk ay mbokam dañ koy xam bañ xamé lolu nak ñu ñew def ben manifestation wax nañ ne sax Muslim ibn Aqil def na ben manifestation ñew and ak ay nit bëgg dal ci palais bi bëgg fokkati ko nga ne moko faton waye ñom dañu mëna politique ñu daali genn ben waye mu daali genn ci bir mbolo mi daali wax dalal leen ne leen dedet bur bi da ko wo rek ngir ñu waxtaan ngir nangam miñ ci jamm kenn reeyuko mbolo mi fofu dañu waron songu rek buñ songon dañu gagne gouverneur bi waye xamna loolu la yalla dogalon songuñu ñu daali delu wat ginnaw japp ne kon miñ ci jamm fekk lepp loolu pexey bur bi la bur bi mu gisé loolu moy Ubaydullah ibn Zayyad gis na mom mi kat buñ ko songon dara neew doole da gaaw yok armem nak da gaaw xamne kat ñi ke ndekat ñu am fit lañu dañuy def sax ay manifestation bëgg ñew dal sama kaw ay révolutionnaire lañu daldi tambali daldi yok ay ngannaayam daldi wut ab laqwayam bu deugër nak daldi fagaro bu baax way nak teewul mu daldi jël kay sanni ko ci kasso bi légui nak Muslim ibn Aqil mo ci dess wa Kufa moy Iraqay yi ñu mëna war lañu mom dal bi xaaliss bi duggé ñu tambali di ray nit ñi publiquement ñu diko gis ah Muslim ibn Aqil la amul luddul nit ñi di wañiko moy lu mat lu upp fukki juni nit ak lako upp doon jaayante ak mom muy wañiko rek di wañiko mujju gi amna da nga xamne tekkusan gi mujje julli bam julli je genn walu gep gisatulen ca timis ja ñu wañiko wat ba nga xamne danaka sax fanweri nit wala bok lu neew ci ay nit ñoko dess gis nga ta mbolo mi nga da top ken xamul num toll waye bam julli je ge bam selmale nak dafa gisul sax fa ken nak ñom ñepp ndaw ñepp war ko ñepp war ko xam nga lolu wax deug motax Imam Husayn bi mi genn ni lay ñew sahaba yepp ak mbokami wa kar yaronte bi lolu lañ ko wax ne ko day wa Iraq muy wa Kufa ñoñu dañoo mëna war nañ sa baye da naka fa lañ ray sa baye nangam waye Imam Husayn ne mënta ñaka genn ndax yabal na ndaw li neena ko tere bi noy na faaw nga ñew tayit nak lu ci yalla na ra dogal mo mënta ndaw dogal bu yalla sa borom subhanahu wa ta'ala kon mujjina doy war lo ci Muslim ibn Aqil kon andutu kenn tamum gal la ci dekk bi nga xamne kérok ñimi wuta delu kër gam joge won ñana akay waye da ko xamatul sax dafa rër ci guddigi neena muy wër di wër ba danaka guddigi danaka non la fanane mu daldi feug ci genn kër go xamne am man am magat mu jigen moko mom mu feug mo bi mako mayma ndox soxna sa dugg ci bir tank ndox may ko waye soxna sa bimu toge bamu yag mu genn nak wara genn kërëm bimu genné fekkan muslim ibn aqil xola rek ambassadeur buñ fi yabal ay nit top la nga dem ba muju fi dem ba di wut kër go dekk mëno ko am ñepp war ko ndax ka ko faton mom denc nañ ko ci kasso bi su ko defé loola nek tital ñako ñu jéma faral amna ñu ray publiquement nit ñepp dawo soxna sa nako yow kat da nga ñëwon dima ñaan ndox ma may la ndox wa baye ba légui yaang fi tok ah loola té dem man suma sayon do tok sama buntu kër gi muslim ibn aqil do kay leral nak nako man day may ndaw li fi husseinu yabalon nit ñi jaayante ak man nit ñi dañ ma wor bayima xamna ku melne man day boko faton dang ci amé tuyaba soxna sa bit dar koy fat waye loola du yagg ndax soxna sa bam ko faté ndaysan jox ko ab rer munta rer teguñ ci lu yagg nak soxna si wala bok abdullah ibn zayyad moy gouverneur bu yes bi moy préfet bu yes biñ fi fal wala gouverneur bu yes biñ fi fal da fa yew xamne na fi ndoli muslim ibn aqil ken falatuko amna fum laqato amna keur gum nek mu dadi dem gina bam julle ge bo nopi dadi khutba ne nit ñi muslim ibn aqil mi ngi seen bir keur yi waye kep ko xamne andi nako da ray ko jox am neexal bu reey kuko jema fat sa keur nak bañ japp ko sa deret neen na bu ñe amul wérante da nga ray ken dula jéggal
1: xam xam le
0: soxna ci ko faton mom fa seeni wut mbolé ko waye soxna ci dafa am dom ju goor ji gis na maire bi di dugg ci neeba di genn munako yow neebi di amna ko fat lu xew maire bi dal nako lor sa yo neeku ci bul ko lijeenti waye mu di ko sonal bam lera ko ne ko muslim ibn aqil mom ñuy set mom la fat waye nak ma ngi lay ñaan li bu ko ma sa wax na nek secret suñu digeenti xale bi goor bu jox ko kaddom waye xale ba defut lola nam def dal moy dem ci abdurrahman ibn muhammad ibn al-ash'ash dar ko koy wax da ko wax ne ko day muslim ibn aqil ndekete suñu keur la nek abdurrahman ibn muhammad ibn al-ash'ash mom da bokon ci ñi andak ubaydullah ibn zayyad nekkon kilifa guñu fonk bu don ci jamono yi legi nga ne moy procureur ba danak rek waaw kon abdurrahman da di de bayam muhammad ibn al-ash'ash ne ko xale bi neenama muslim ibn aqil ma nga seen keur fek mi ngi tok ci ubaydullah ibn zayyad ubaydullah ne ko yow sa don ci lim la de num don gis na mu lay de mu wax ko ko mo ko xibar bi ne ko mom day neena muslim ibn aqil xale bi da ko de ne ko ma nga seen keur ubaydullah ibn sayyad jeul yaddu mi yoronte ko ci ab jeham ne ko nang mako andil nga juk lu meena xew nga dem japp ko andil mako nga andak colonel bobu man mo jite xale bi tuddu amru andak lu jege temeri nit wala jurom ñett fukki nit ci ay gendarme ay police ñu daal di waxo dem ci keur xale ba muslim daal yegut jekku jek lu dul rek ndaysan yegne gaay ñi encercler nañ kër gi mënta rëcc waye xam nga wa kër yaronte bi alayhi salatu wassalam dañuy mëna xex lool nga sayyidna ali nim melon jaxfar nga nim melon ndaysan sayyidna hamza ñom ñep ba ci husaynu mi ba ci hasan ñom ñep yalla da leen dim dañuy am fit ta dañuy mëna xex dañuy jambaré muslim ne nak ndekam dé la rek inshallah dañuy xex daal di nak dam leen di xex police heure bu ndugge ci kër mu xexa ñom ba dakk leen ñu genn na leen yeneen lu upp ñett yoon muju gi nak ñu xamné faaw mënu ñoo ñaka donte gañ nañ ko ba tuñ mi di nacc waye rek muju gi abdurrahman mom abdurrahman ibn muhammad mom dal ne fek mi nga and ak police yi mok baye muhammad ibn ashas ak soldar yoyu dal di wax ak mom nak ne ko te nga ki rek su ko defé ñu man la japp man la yob buñu agge jema xol nu ñuy négocier nu ñuy waxtaan nu ñuy defé nangam jox ko dal bu mu kolere muslim ibn aqil doga nango jox ko loxo doga nango genn waye muslim bi mu genné ñu daat nango ay jess nango lepp daat nay xam fasasa ne mom mi dañ koy ray amul wérante kat na révolution bi mom moko narona jité mom lañuy wër moy cible bi ku ne xamna ne ku mel nonu kenn duko bayyi bu ne ci walu politique ñi nga xamna ay dictateur lañu ndaysan bi mu genné nak mu daadi wax ibn al-ash'ash mom ne ko xamna mom dañ may ray daari wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un daari joy fofa ñu ne ko yow kat ba ndaga tay rasalit yow mi mission bu mel ni ko ko yore xam nga ne buñu la jappé dañ lay ray wa ke yow kenn dula jël dila tejj mu ne dedet joyu mo sax ngir man dañ may ray lolu am solo waye sayyidna husayn mama bindon letter ne ko ñewal dekk bi noyna ndekete yow ñi ay warkat lañ lolu moma xawa jaaxal daari wax nak ibn ash'ash mom ne ko suma sayon ma ngi lay ñaan nga bindal ma letter husayn ndax xamna genn na mi ngi ñew ta sama kaddu la sukkandiku dimbele ma rek nga bind ko lera ko situation bi ne ko ñi ay warkat lañ na delu bu mu ñewati lettre bobu nak ibn ash'ash bind nako waye neñu imam husayn bi mi jot lettre bi bo fekk na muy genn tayit lettre bi amul dara lu wara tax mu xamne muslim moko bind ndax ko muslim la yoni won bu jekke jek jotat lettre day defal rek ab yakkat la mo tax dal gemuko muslim ibn aqil japp nañ ko andi ko ci wetu palais bi bam ñewé jaxlé na lool ndax gis na ñu bari ci doomi sahaba yu mag yi ñi ngi tok ci buntu bi di xaar gouverneur recevoir len lool xawna nek déception ci ñom ndax kat dafa xamné comme sahaba yi ñola and ak yoronte bi kon seeni doom waru ñoo nangulu melni ab bour bo say say di len jité di len deflo di len dindilo bokk na ci ñooñu Omar ibnu Saad ibnu Abi Waqqas Saad ibnu Abi Waqqas xamnañ ne nim jambaare nga xamné lim def ci l'islam kenn xamul num tollu doomo jodi Omar bokk na ci bokk na ñam fekk fofa muslim biñ ko ëndé ci wétu palais bi mu daadi sonu lool daadi mar ben say say bu tuddu muslim ibnu umar al-bahili tambali diko xass nak nako daga mar de waye ndox mu sedd ngi ni waye do ci nan yow dañ lay ray nga faatu nan ca ndox mu sawarma waye muslim nako yow yow la kan munako man muslim ibnu umar al-bahili munako yow de kacior mu bon nga sawara sos ngay wax de xam nga le wax deug ya ci gëna yayi waye ku tuddu umar ibnu uqbat ibn abi mu'ayt momit bokon ci sahaba yi domam joju momi daal dem jeli ndox rek may ko mu nan waye bi mi nan bo fek na door nañ ko jasi ci gimiñ geek yu mel nonu danaka dereti kess la nan bim xexé pot bi sax ay beñam daño wad ngir yefi ni metté won biñ ko ëndé nak ci gouverneur bi moy ubaydullah ibn zayyat ubaydullah da tam nak yow da nga fi ñew bëgg yaqal nit ñi mëna ko dedet yow sa baye da fay nekkon nek ab kacior nek am firawna danaka rek nek ab bour bo xamna day yaq nit ñi dem ba sonu wo husayna ñew di jaayante ak ñom waye rek ubaydullah ibn zayyat ne ko deer waxo deug yow ko melne yow do reference tamal diko xass di xass sayyidina ali di xass husayn wax ju ñaaw ju ne xam nga banu umayyata mom yag nañ ci xass sayyidina ali ak njabotam lolu mom ak nonel la go xamne rek doy rawar rek ñuy jokalante ay kaddu di jokalante ay kaddu mu ne ko nak dama lay ray mu ne ko lolu man amu ci ben jafé jafé bo ma raye lolu amul ben jafé jafé waye muslim ibn aqil sakku wat na ci umar ibnu sa'd ibnu abi waqas doomi sahaba ne ko dama la soxla da am lu meul beug wax waye umar nangouta juk ngir ragal gi ñu ragalon buri rek waye bur bi ne ko jugal mu daal juk mu ne ko damay sakku ci yow ñaar man dañ may ray xamna ko waye buñ ma raye na nga sakku ci gouverneur bi mu jox la sama yaram nga man ma denc mu jaar yoon amna fi borit nak nang mako fayal ba ci rek moy bindal ma ab lettre husayn gis nga sakku andako yeen ñe mom xalatul bopam waye husayn rek lay xalat bindal ma ab lettre husayn lettre mom ba ci husayn jotit batay da fek mu xass ba genn ba sori husayn rek daal di way ci ndigalul yalla daana daal mom du deppat lu ci yalla lu yalla ndogal rek mo xamne loolu yalla ndogal nako loli la sakku ci umar ibnu sa'd ibnu abi waqas radiyallahu anhu mom sahaba bu tedd bobi manam bayam moy sahaba ba Saad ibn Abi Waqqas bok ci fukki nit ñi begal ci aljana waye nonu gouverneur bi non la def Ubaydullah ibn Zayyat xam nga duko jéggal mukk ko dañ ko yéggal ba ca kaw montagne bu kawé ngir bëgg joxe exemple bolé ko ku bon ku tuddu Bukayr ibn Imran ne ko na dag bobbi wad mu dadi pous jëm ji wad Allahu Akbar non lañ ko ray ngir bëgg wax né ki rek fi nekkulon Husayn ni lañ ko def li lepp ko Husayn yéguko ah Husaynu yegagut ne li lepp xewna bala mako yeg danaka dana dem ba aksi nga xamne meunatu ta delu ginaam naka nonu han ibn urwa tamit miko faton momit dagn ko exécuter momit dagn ko yobba ca daral ga rek mom ñu da dag bopam ray ko ngir bëgga joxe exemple xamne kep ku fi ñewati di wax leneen lu bokut ak bor bi koka dal kuko fat ak kuko jégué nu mel ni lañ lay def lolou nek message bu doy war li nak ray giñ ray muslim ak hadi momu mi ngi nekkon jurom ñenti fan ci wëru tebeski ta xam ngeen ne sayyidna Husaynu mom jurom ñetti fan la genn jurom ñetti fan ci wëru tebeski la genné makka wara jëm ci nak yi nga xamné fi la muslim ibn aqil nekkon mudi kufa li neñu mi ngi tolok batay ci atum jurom ben fuk inshallah sunu juromelu jotay ñi ñew nak ci sayyidna al imam Husayn bi mi genn ak laybir giko sahaba yi don laybir ak ay mbokam ngir mo baña genn ak baña and gennal ak njabotam ak mom bim genné lan la fekk ci ak bim yegge xibar muslim mi nga xamne moy gouverneuram ba wala moy ambassadeur ba nagn ko rayé ak la ci aju lepp nak suñu juromelu jotay lay don inshallah jangon nañu ci bind yi wessu al imam Husayn radiyallahu anhu alayhi salam lata moy dem di wuy ji yoni won na rakam joji di muslim ibnu aqil muslim nam mujjé lolou jang nan ko sunu bindu ñentel bi wessu leg nak day melne kon dañuy dugg ci al imam Husayn bim waré genn wara jëm iraq moy kufa genn bi num démé ak lu ci aju al imam Husayn alayhi salam doguna ci dem wuy ji ñe nga xamna ñokay wo amna yaakar ne rakam joju mu yoni muy muslim ibnu aqil sen ñaari baye bokk ben baye lam ko bind ne ko fi de yi wax deug yalla nit ñi jaayante nañu loolu la yek waye yegul ne muslim ibnu aqil ray nañu ko motax juroom ñetti fan ci wewru tabaski la waaj dem ci kaaba ga daali umrah wor kaaba gi taggu def ay ñaan fasiyene genn waye nak genn bi yombutoon ndax sahaba yi nga xamne ñoo da andat mamam mu yaronata bi alayhi salatu wassalam ñom ñepp laxasu nañ ko ñaan ko rek nako no la ko ñaan ngir yalla bul genn ndax bobu sahaba yi xamnañ wa kufa xamnañ ay nit ñu mëna wor ño fa nek ño ray bayam ba be julli suba ñu faat ko khawari je danaka fofu lañu genné moy ñi andon ak mom bam yag ñu wëbëti ko contre ko xamnañ tamit fofu lañu toké fofu lañu posané Hassan ñom ñoko ray ay nit lañ ño xamné deggu wuñu ci ay wax motax bayam bi di Abdullah ibn Abbas moko ñëkëté ne ko dal ma ngi lay ñaan bul dem bo démé Kufa darañ la wor ban ci am bettel bu baakha baakha baakha baax Hussein ne ko baxna dina ci xalat ba Abdullah ibn Abbas xiyaté ñew gis ne Hussein mi dafa dogu néna ko dal ci deug deug bu fekkone amna cartonul man la téy man la laxoso ba do dem kon dina ko def ndax fi nga jëm xamna ko te ay nit ñu bon lañu nit ñu xamna amuñu jikko ju rafet ginaaw bi mu ne ko yow sama doomi mbokk mi moy doomi sayyidna ali mbokam la mu ne ko kon ma ngi lay ñaan bo mënta ñaka dem way way ma ngi lay ñaan kon bayyi fi sa njabot ki wa ahlul bayt bu ci yobale kenn way Hussein bo fekk na doguna waye bo fekk na tamit xam nga sabab bama la waxon moy dogolu yalla ba jitu won lolo mento na ñak xena yalla tudon na ñom ñepp seen bakkan dafa wara dess fofé ci suufu Karbala ginnaw bi Abdullah ibn Umar di doomi sayyidna Umar ibn al-Khattab borom xam bu mag mom bam déggé ñu né mom sax bim koy yek fekk na Hussein genn na lu sori sax waye dafa gor gorlu dem ba dabi ko ñaan ko ba sonu nako yaw ma ngi lay ñaan wa Kufa yi buñ la war ay war kat lañu yag nañu war sa bay yag nañu def nangam leral ko lepp Hussein amna ko xane mok mom ño bokk ben bay muy Muhammad ibn al-Hanafi nga na dañu bokul nday ay Sayyidna Ali moy bayam momit yedd nako toglo nako Ummu Salama mi nga xamne moy soxna Yaronte bi alayhi salatu wassalam nga xamne ba Yaronte bi don joy nan ko Jibril moma xibar ne sama dom ji di Hussein dañ koy ray ci suuf su tuddu Karbala da Hussein ma wara genn jëm fofa ma dogal yalla dafa doy war momit ndaysan saraxu nako joy nako wax ba sonu nako ci deug deug bu fekkone ne sa yay Fatima mi ngi dundu de xam nga dula baye ngay genn ci lu melni dama amul carton waye kon ma teela kon lu metti la nga gis sa dom di genn di jëm fo xam nga da fay faato ta mëno ci dara Abu Sa'id al-Khudri Jabir ibn Abdullah Sa'id ibn al-Musayyab mom dal Abdullah ibn Ja'far mom dal kenn ku nek rek ñewna ñaan ko Abdullah ibn Ja'far Hussein dako tont ne ko yow Abdullah ibn Ja'far man dafa am luma yonent bi won gënt na ba am luma yonent bi won loolu nak mënugo mako wax luddul ne dama ca ag moy dafa mel Hussein dal day wuy ji ak deham day nangu ji dogolu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala donte amna ay sababu zahir yo xane mo feñ ci kaw muy situation bu doy war kon magi sahaba yi ay mbokam ñiko bëgg ñom ñepp genn na ñaan ko saraxu ko waye teewru Hussein genn na and nak jabotam yaronte bi alayhi salatu wassalam ndax nak mo nekkon seen kilifa lu mu len digal dañ koy def ñomit nangu ñoo tok di baye Hussein muy dem Abdullah ibn Abbas dem na bané ko sax te nga dem Yaman sa baye ba ni fa ay talibé mo gën bo fa démé da nga mëna nekk ci jamm waye wa Baghdad ñi wa Iraq ay war kat lañu degg wuñu liñ lay wax lepp rek tabarkallah waye rek mu dadi mu dogu ñom ñepp rek ñu ko kon de denk nañ la yalla sun borom subhanahu wa ta'ala Hussein ni la genné bi mu genné neñu bamay ag ci barab bu ñu tuddé hadir amna ñu ne siraf ci la jot nak information ñu jégué fofu di Kufa ñu xamal ko nak ne ko yow kat sa mbokk ma nga yoni won muy Muslim ibn Aqil ray nañ ko fofu la yégué xibar bi ah fofu nak mu dadi tambalé di diso ni len waaw kon kat wa iraq ndekete daño wor liñ doon wax lepp ndekete deug la daño wor leg rek luy seen xalat fofat neñu ñen ci ñeko topone nek ay fan sam bëgg ko lool yewi ne len neen la mbir mi de fim tolli fim jëm mom danaka rek ak de lay gëna nuru kon mbolam ku gennon da xamoo won situation bi ni ray deme dogal na la ngant duma la ci yedd ma nga ñaan nga depp neñu amna ñu bari ño xamne depp nañ waye nak njabotu yonante bi mom dañu lank ne ko faaw mom dañuy and ak yow fo jëm rek buñ la ray ñun dañuy ray bañ jeex ñu dog lay faat xam nga njabotu yonante bi ñom dañu massa jambar buul defene yonante bi salat ak njabotam dañu doon ño xamne rek dañuy tok ñu leen siyaare nek ay serigne non rek dedet ñom jambar ak aw fit tabarakallah maran nan du leen taxan nan potit duñ ragal mukk duñ yox yox ne ko dañuy dem rek rawati ne bi nga xamene muslim ndekam mom dañ ko yabalon mok muslim seen ñaari baye bok ben baye ñu faat ko mu ne ha ndekam fu tolli mom de manam dundu sax ngor la jottu ko nak ngor la jottu ko fu tolli mom wañi ko mom xel xelatu ko nañ dem rek bañ agge qadisa barbu tul qadisa fala dajje ak nak arme bi ñeuk baye ko ci ubaydullah moy ibnu zayyat moy ki nga xamne mom la yesid yabalon fofu moy gouverneur bu soxor bu yes bobu mu dadi yabal nak soldar bu tuddu hurum no yazid wala har mu dadi yor junni neñu ci ay soldar koku mo ñeuk dajje ak husayna joge ci ubaydullah ibnu zayyat bam dajje ak mom hurum no yazid ku bax la won mom dafa xamutone ne dañ ko yabal dafa xamutone mbir mi fi mi muju rek waye bu ko teerona xam bu ko yalla dogalon mom mi manon na régler situation ndax luna jëm lako ndax mom ku bëgg Hussein la né lako Hussein ma ngi lay ñaan nga xol fi kay tek sa tank waxtaan nak mom né ko yoon wi nga jaar baxut ba xam nga né bo continuer ci ni na la woor né dañ lay muju ray waye Hussein da am fit surtout yaronte bi alayhi salatu wasalam doomi sayyidina ali ibn abi talib Hussein da nak ay ree da ko japp mu ko yow hurru tekkuwo ma xuppoo ma lur dee ne ko dee moom man mën kenn duma xupp ci dee daa di wax baytam yu siiwiya sa amu bi wa ma bil mawti aarud ala al fata ida ma nawa xaqan wa jahada muslima ne ko dee rek dee moom lépp lu dox sama digganteeg moom ñu ne ma ñu ma ci xupp dee damay wëy waaw ne ko xanaa xama dee moom mënta ñàkk as gor dëgg-dëgg jàmbar dëgg-dëgg dee du nekk gàccaam li am solo mooy la ko tax di dee la ko tax di dee na nek lu muy jihad na ko tek ci ak deug rek buñ ko rayé ci lo xamne mo am deug mu xamne kon def na la man ba dey ñew waye de kessa nak man desuma ci xop ndaysan mu nek ak nonu mom hurum lu yazid teewut nak huru nek ko xamne bëgg na Hussein lool waye nak ma nga bok ci benen arme moy arme non yi gis nga bu julli joté Hussein dafa wax daan nañ noddu ñaar arme yi ñi ngi taxaw bi ñu de Hussein noka kon te nga jité sa soldat yi xoro ne ko deedet donte dama ñew ñeebal ma wara jakkar lako yewit nak xamna ngeenel li yalla def ci yow xamna ngeenel li nga xamne yalla def nako ci yow xamna ne mos yaay surtout yoront bi bu de ci xam bu de ci tedd nga do sa morom kon nak jitel ñaari armée yep nga xamne lu yeme la ñom ñi ngi xex ce ko xamne mom nangu nañ ne ngeenel li yalla def ci mom ba nanguñ ko sax jité julli moy def lepp ah ginaaw bi am ñu daali yabalat benen renfort bi nak mom mo gëna dis ndax neñu Hussein bimu ñëw ba ci suufu Karbala dafa tibbu suuf ci mu xonko ciuru mu ne waaw suuf ci mom moy san suuf ñu ne ko fi moy Karbala mu na fi ke kon karbun la wa balaun ah moy suuf señ ko sokk sa Jibril tibbon andil yonent ne ko fi lañ koy faata Hussein bam xolé suuf ci na suuf ci kay suufu njaqare la suufu balala waye fi ngay tuddul Karbala waye karbun wa balaun la tuddu neñu lol la wax ñu daal yabalat keneen moy Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqas ane bayam lu ne def nako ci l'islam da and ak yaronte bi alayhi salatu wasalam tay mo wara jakkar Hussein di xex ak mom muy lu doy war neñu ñeenti junni soldar mom lañ ko jox Allahu akbar mbokki Hussein lim yoron ci ay soldar wessuut juroom ñaar fuk ak ñaar manam 72 waye gis nga ñi soldat yi andi ñaata lañ ay jooni ta buñ dée ba ci kanam ci ngay xam jambaru sayyidina Hussein ak fami yaronte bi alayhi salatu wassalam ñent jooni Hussein né Amr ibn Sa'd né ko waaw yeen seen soldat yu bari fi ñu ko jëmé mu né ko yow kat dégg na da nga ñew da ngay def ci nang mu né adédet léral leen situation bi wa ku fa ñoma bind ne dañu bëgg ñew jaayante ak man ngir violence fi nek ak nangam loolu mu andi daali guiné lettar yépp won ko ko niko mi ngi ni ñomako bint
1: xam xam le
0: Omar mi Omar

armée bi kat ñom ba légui dañu wax né ay julit lañu don dañu nara ray Hussein way dañu wax né ay dañu wax ay julit lañu bi nga xamé né nak yef yi démé né nonu légui Amru Nusan Asad laj Hussein nako légui lo bëgg Hussein léral ko lim ko lér lon légui liko taxono juk né ko jugutone mom ngir di jakarlo kenn dañ ko wo am ñuko doyro bëgg jaayante ak mom lool moko taxono juk ta woné na prefier mu ne ko nak légui no bëgg Hussein nako wa comme ndegam situation demé ni ben da ngay mëna bayyi ma and ak sama armo ñu dem ci frontière yéfer yuñu fekk fofa nga dañu ay yéfer lañu su ko défé ñu mëna xéx ak ñom ba mëna ubbi fofa dekk bu islam buñ ma fa rayé ma xam dañ ma ray ci jihad wala bok nga bayyi ma mak ñuk ma and ak sama armo ñu continuer dem ci yézid bi nga xamné mom lañ fal Hussein mom naka jek nanguuta jaayante ak mom mu nako ma dem ci mom buñ démé ñu xol nañ def mak mom wala bok nga nangu ñoo bayyi ñu mëna déllu fañ jëgël muy makkatal mukar wala madina munawwar légui nak Umar ibn Sa'd mom bu sañu du xex ak Hussein mo tax proposition bu Hussein def ko mo da cey contane lol japp na né wax dëgg yalla comme mom yebaluñ ko sax ngir mu ray Hussein wala mu xex ak mom da légui kon na bind lettre mu daal di bind lettre Ubaydullah ibn Ziyad moy gorno bi nek Kufa Ubaydullah ibn Ziyad bim liré lettre bi dafa contane lol dal na dit Hussein mom ñun xex ak mom taxuñu won jox proposition yi mu def ni ni ben mu dem jihad wala mu dem ci Yazid wala mu delu Makka gam bayiko won lolou kay lu rafet la waye nak xam nga rek nit ku texey di dafa am ben way bu texey di buñu tudde nga na aw turam rek da ñang ta neñu non la jëm ji ñangé won jëmul won jox na ni ko tono xol dafa ragla won mu ñu ko wax Shimru ibn Zil Jawsan ku doy war la won ku doy war lol koku mo lako dedet waaw mo ne dedet duñ def lolou mom kay mom ndekam fim tolni ndal bokk kep ba amatul pexe duñ ko bayyi nak muy recc di dem fenen lulul ne dafa nango jebelu dafa nango jebelu joxe ma xamnañ Hussein mom xel khalatul moy joxe bopam xel khalatuko mudal legi nak bour bi manam gouverneur bi momit xolam lay de tankar bon ko wax nga deug kon nañ def nonu bono boole ci da ko yebal mom mi nak bono pi boole ci mom Shimru mi dafa wax waxe shaytan ndax dafa wax Ibn Ziyad lum ko wax dane ko danaka yow Amru ibn Sa'd me nga yebal mana dafa nek ko sopu Hussein dafa beug du xex ak mom dong motax fintal mudiko wutal buntu sorti ne ko tay deg na sax bu guddii jote danaka ñaari armée dañay jégué ni nga xamne ñom ñaar dañay waxtaan kon dal lañ ko yoni difuko da waro nek ko tar ci Hussein ta difuko Ibn Ziyad mom dal ko yebal mom mi ne ko wax nga deug bo deme nga forcer Hussein ne ko dal ben porte de sorti lañ ko meuna may moy mu nango jébelu nango joxe bopam nango jaayante ak Yazid bu difut lo nak xex dongu moy mana am ne ko nak bo deme Amru ibn Sa'd me lank ma yebal ko mu nek di noyal ne ko mang koy xuppu wa mang koy avertir ne ko na songu Hussein jema xex ak mom bu nunguta jebelu ne ko nak yow Shimru ibn Zil Jawzan ne ko yow bu fekke nak Amru dang ko gis muy yoxi nang ko ray yow nga jite arme bi gis nga say baxut kon legui mbir mi jël na benen tournir nak ginaaw bo xamna solution nanon na am waye fek rek lepp dogol yalla rek bi nga xamé né Shimru ibn Zil Jawsan borom turu ñaawoo ñewna jox lettre bi Amru dana inna lillahi wa inna ilayhi raji ne ko day bima ko bindé lettre bi day amon na yaakar waye lima woor moy yow mu bon mi ya jaxasawat am xélam ba tax mu delu ginaaw legui nak Amru mom amul pexé Amru nak domi sahaba bu magla sahaba bu bax motax ñiko jege yep neenañ ko won Hussein mi bu ci saloxo tak ku tolne suti yonente bi ñu diko faagaal kum laaj xalaat rek koko wax ko lool waye ra xam nga mbiri aduna mom aduna bu xasse ba nek ci tabarakallah day xawa doy war legna mbir mi dat nay soppi ko bu baaxa baax bi nga xamene nak Shimru momu ñewna ñu daal di wër Hussein ndox ma nga xamene da ca daan naan ñu daal koy téré ndox mi nga xane mom ak wa keureum dañu mar mo metti lol mar wo doy war fofu amna netali bu metti bu fi xew netali bu metti lol bi nga xame ne mana Hussein dafa amone dom ju ndaw ju tuddu Abdullah xam nga Abdul Khale mom meunta muñ Omar Khale bu ndaw bim de ba mar ñu terale ndox mi ne len kenn du dem ci ndox mi ko dem ci ndox mi rek ñu ray la Hussein daali genn jël Khale bi fop ko yeketti ko daana waaw yeen xana seen yaram du ndaw bude nun mag ni sax xeyna man nañu muñ aw mar waye bude xale bu ndaw bi xana du ngeen ko dimbele may ko ndox mu meuna dem ci ndox me nan ngeen ndox digeentem ak

0: waye ben way bu bona bon moy jek jek rek tawi fitam rek jam ko xale bi allahu akbar jam ko xale bi nonu la sen degu yi ci loxal bayam muy al imam husayn xam nga xale bu ndaw koko nango def lola jemi husayn ci bopam amna ben digeunte bo xamne dem na ci ndox mi di nan ñu dal koy jam ak fet momit ba gimiñ gi di nacc gis nga lol nim doya war legi bi nga xamé né démé na nonu biñ aggé xam nga né husayn mi ngi gennon fele juroom ñetti fan ci wéru tabaski bim doxé ba fi nak mi ngi tombé ci wéru muharram bim ñé ba nga xamné mi ngi karbala wéru muharram moy wéru tamkharit bisub juroom ñentel ba fofa diiso dafa am ndax légui husayn dafa jek jek rek arme bi ñew diko gëna jégé ci rakam joju nga xamné doomi sayyidna ali moy zainab mu jigen momi fek husayn mi ngi sonu mar nek ci ay jafé jafé lol yu xawa doy war lol waye zainab ne ko da melni kat ñi dañuy waja songu mu daal yonne ngir laaj leen mu yene ngir laaj lu xew ñu ne ko ndigal kat dafa ñew neñu mom fim tol ni ah kenn mënatula xaar legi daal ben faaw da nga jaayante mom faaw da nga jaayante ci saasa wala boko defut ñuy xex ak yow Hussein leen baxna kon legi may leen ma guddigi guddigi goge nga xamne nak moy juroom ñentelu fan ci wéru tamkharit Hussein dafa fanane nafila fanane julli bam xeye ndaysan la waxne mom dafa gentu yonnatu bi alayhi salatu wassalam amna ñu na da woron xam nga taswa ak aswara dafa baxa wor ñu na da gentu yonnatu bi ne ko yow kat ci ñun ngay ndogosi man dal da nga ñew fi nun da nga ñew fi ñun gentu gu mel non Ummu Salama ne ñu gentu nako fekk bob ma nga nek ci makkah te gentu la gentu gu mel nona yonnatu bi alayhi salatu wassalam yarlu mel ab kaas deret nek ci mu ne ko Ummu Salama ne ko dede ji lu mu do mu ne ko deretu Hussein amna ñu na ginnabi ray Hussein la gentu goga Allahu akbar kon nak bisu al khamis la won moy bisu jurom ñentelu fan bi moy taswa ginnaw bi nga xamé né julli nañ tekkusan ba nopi nek jurom ñent fan ci wéru tam kharit nga xamné arme bi narko songu tam wax leen dileen kon da ngayen may muñal guddigi nak ndaysan muradi delu ci ay mbokam waxtaan ak ñom leral leen dogul yalla ne leen ku ci xamné tamit li dang ko xamuton ah ma nglay balu haq de ndax siriyasu bi mom fi la toll ndaysa fanano neuf la ci guddigi fanano ñaan fanano def ay kiyam ay tagutom da naka rek bañ xeye suba moy bisu fukkel bi moy bis bañ koy faat dafa xey suba daade labo manam mel ko wadjal bopam manam sang bopam ba set sol yere yo xamne ci yaronte bi alayhi salatu wasallam la ko jele won amna sax ñu ne jeel ci jëm yaron ci yaronte bi la ko jele da tambale khutba nit ñi nak khutba ñi andal ba dem khutba yefari yeen ñi de lu ban ngeen nara def wa man lan la leen def xana do man may seen setu yaronte xana do yaronte bi waxon na ci man nangam ak nangam yaronte bi neena won nangam ak nangam tay ji doom yaronte man rek ma fi dess ma ko fi gëna jégué ma ak sama njabot gi waaw ndax dama ray kenn ci yeen ba tax l'islam daganal sama dere ngeen war ma ray wala dama jam kenn wala nangam leral wax ba son waye gañu ñu def dañu wax ne Hussein mi da mëna wax ndax dafa doon bayam day ku mëna khutba mëna wax ju rafet mëna jambar buñ ko baye mu wax bo wëtini ko suñu armée bi mëna am sax ñu ci seen xol toy ndax xam nga sa yoonte nga jaakaro mom koko mom ku mëna nek sa chef bo wëtini ko dara ki mo tax ñu ne buy wax rek nañ nek nañ soow nañ soow nañ yuxolo ngir bañ nit ñi dekk waye loolu teewul mu wax teewul wax ji ag na ci xolu ñen ñi ñu bari dañu babbi ko ci armée be daari ñew bok na ci ak ñoñu ki nga xamne mo jité wor armée bimu jëk dajal moy Harun ibn Yazid dafa and ak neñu lu mat fanwer nit ñew ar buñ dée ba ci kam rek am ñaar wala ñett ñu ñew nga xamne armée Hussein bi ginaa bimu nekké 72 daara ka dem na ba mat témèr wala mu jégué ko waye nak ana témèr ak ñent ju nek nangam lool ana fuñu tollo ndaysan Harun ibn Yazid bimu ñewé nak nako wax dëgg yalla man xawmo na ni lay démé biñ may yabal ma ñew suma xamone ni la demé ba légui wutna ci solution bu yagg man suma sañon duma xex ak yow jéggaluko dal di wax né dé mom dé rek lay doon man dal tan na and ak Hussein même buñ ma dé ray ma xamné ray nañ mu jéx fofa ndaysan benn way dal di yëkëti ak fétam amna ñu né Omar ibn Sa'd la dal koy sanni ci xarabi dal né na ngeen sédé né xarabi man mako taal man ko def nga lu bon dé wa buñ délo ci bourba na ngeen ma sédél ne man ma njëkka sanni fet mbokk yi teddi waxon na ne Hussein ñim andal ñepp juroom ñaar fukk ak ñaar lañu ak ñe nga xam ñoo ci babbe ko gën ga bari mu nekk témir ta armée be ñent junni mo ne day bi xare bi tambalé ci bisu fukel bi ñu tambalé songanté di rayanté xare bi suba gogol la tambalé dem na ba tesbar ta gëñu ñu Hussein Allahu Akbar xam nga fofu jambar mënu ko wess jurom ñaar fuk ak ñaar ci ño xamne moy sa arme nga bolé ca fan wër yo xamne ñoo ñew di la jappalé nga na gën ga bari mo mën ta upp témir yaagi jakar lok ñaata junni waye xex nañ ci suba ba tesbar jot waye mënu ñu gañé Hussein ñi ngi ray ci ñi di ray ci ñi Hussein ne len kon teño arrêté guerre bi julli ñu nako dedet lolu mom duñ ko def mukk fi nga xamne Hussein dafa dencion jabot gi moy jigen ñek ñi nga xamne mënu ñu waxe ak xalé yi febar yi muy ab xeyba ñu dem taal ko fi Hussein neena len won buñuy tambalé xex bi teño def corps à corps yeen ngay deelon yebal kenn ñuy genn kenn ñu nako mukk xamnañ serung jambar buñ ko defé da ngay ñu jéxal mom kay mo dañuy selexo rek dañuy selexo ginnaw bi Hussein di len attaquer bañu waro ci yalla né Hussein do na xex bo xamne kenn musuko gis di ray nit ñi di wëndelu di ray anam go xamne kenn musuko gis ngir jambar goko yalla defal ba muju gi dañu muju sakku ca Ubaydullah ibn Zayyad yoni wat ci mom ne ko na doli soldat yi na defat benen rapport xam na ko yena ñak jom de na defat benen rapport nga neñu lu bat juromi témeri soldat yoni wat ne len ko nonu lañu def nak wër len domba di len ray ñi nga xamne ño and ak al imam Hussein kep ko xamne gis nga ne ñi waji jige Hussein da ngay daw karko yow ñu ray la ñom ñep dañ ne ñun mom xamna ne dañ ray Hussein waye ñun buñ ko fekke manam ñun buñ fekke biñi ray Hussein ñun buñ ko fekke mo tax ñom ñep dañu ñew rek sallaloko soldat heure buñ dem ba jige Hussein dañu dox ci kanam di xex ñu dem nak ba daanaka ñom ñep ñu ray len nak nga xamne daanaka desu ko Hussein
1: xam le
0: Hussein dongu ñu wër ko don mbolo mu kenn xamut mu nek di xex lele am ko jégué waye rek do am fitu ñew door ko ndax day xamne ki sotu yoronte bi la xamna sama ko dooré mo sama torata ci lay nek ku ko jégué depart ku ñew ba jégué ci mo depart waye ku ban lu ñepp jom ku ban mo koy def gis nga Shimron Dil Jawsan mais mu yaq mu bon mom narata xeydi mo gëdd soldat yi ne la waye lu ngeen def ni ray len ko waye ku ñew rek duko man ray ba ben way ne ko yow yaag naan ray le ko yow demal nga ray ko waaw demal nga ray ko ñun heure buñ ko timé rek dañuy am luñu yek ba dañuy delu ginaaw waye rek mu continuer di len geud ak di len tekk bañu wax ne ben way dal bu texé de mo jek ñew door ko jési ci mbagum nday jor mi ndaysan radiyallahu anhu mu dal di new kartan benen way bu tuddu Sinan ibn Anas dal koy jam ab xej mu dal di ag suuf ñu bari nak do ko tambalé am fit ñew diko door nga xamne bimu faato bo nopi neñu gis nañ ci yaram bi lu upp témer ci ay jam yene ay xéj yene jëss ñu ko door nga xamne danaka faat na bo nopi sax ñu kon ne diko door ben ngir ragal ñu ko ragal dafa japp ne faatut ba ca dess nak moy nara texé di rek nara texé di ginnaw bi yemuñ fofu ñu tek ci jëf ju bon moy daal di ñew dag bob bi amna ñu ne khawlu ibnu yazid mo dag bob bi amna ñu ne dedet Shimru ibn Zul Jawsan mu bon mom mo dag bop Hussein alayhi salam waye momit non la ko Mukhtar al-Thaqafi def dak ko ba japp ko soy bok wala bok ay soldaram ray ko bonopi dag ab bopam da koy fay jef ju bon jojje mu defon mom say bobu yi kon Imam Hussein non lañ ko non la sahide nga xamne njabotam gi mi andalon ñepp danaka ray nañ len ndax dafa anon ak njabotuk bopam mom Hussein amna ko tudon Ali mu mak amu ndaw mom dafa febaron motax fatuñu ko kacca dess dafa tuti won lol motax fatuñu ko ñaari dom lañ bayyi muy dundu ak ko xamne rakam ju jigen la Hussein ñaari dom yoy muy Ali mu mak ak Abdullah ray nañ len bo na me njabotuk al imam Hasan Abdullah ak Qasim ak Abu Bakar ñet ñepp ray nañ len ci xare bi njabotuk Haqil moy bayyi muslim ma ñeekono yoni xam nga ray nañ muslim mom ray nañ benen mbokum muslim Abdurrahman amna ko tuddu Abdullah ak Jaafar ñom ñepp ñoo dañu andal Hussein ray nañ leen fofu ta ci njabootu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañ bok Sayyidina Ali ñu bari ci njabootam ray nañ leen ndax jëmmé Hussein ci mom sax ñepp la nga njabootam lañ ndax jëmmé Hussein mi yité won gañ rek domam la ray nañ ko ray nañ domam ji tuddu Jaafar ray nañ domam ji tuddu Abbas domam ji tuddu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak domam ji ñu tuddu Usman ak Abu Bakar ñepp ray nañ leen Abdullah ibn Ja'far momit amna doomu jutul awna ak Muhammad ñom ñep fofu ci xare bi nga xamne dal bo xole bilan bi ni mo deme njambar Hussein da ciy feñ ndax jëmmé Hussein deug la ray nañ ko jam nañ ko jam yu metti yoy ci dag bopam waye bo xole soldat yi and ak Hussein ñep 72 lañ ci faat 72 nga xamne danaka moy tollok mom ñi andon ak mom danaka rek waye Hussein mom ray na ci ñom 88 xam nga lolou jambar mënu ko wessu ñent juni jakarlo mom mu ray ci 88 mom garay ci mom li dox dox deug ku ne xamna lolu do won ab xex xam nga lolu lolu lolu jeegina day wax lolu doyna war bu de nak wa ahlul bayt 18 lañ ci faat ci njabot yonnatu alayhi salatu wassalam fukki nit ak jurom ñet ray nañ leen ci wa ahlul bayt biñ dagge bop husayn bo nopi nak radiyallahu anhu dañ ko yobbu ci ubaydullah ibn zayyat bam deme nak ak ci ak texe dem taxna mu tay bakku neñu da jëlon lu melni ab bant diko tek ci bañi ben way bu bax amna ñu ne anas la ne ko mo ne day bañam yoy ngay jël di ci tek sa bant bi yag na gess yaronte bi alayhi salatu wassalam mu diko foon ak diko ndam mu dadi am kersa lol tambali nak nan waaw mom day husaynu mi yalla defal nañu tawfiq ñu faat ko nangam ben ay bu tuddu abdullah ne ko yow ya tuskare yow yalla nga nan yalla da len defal ak fatahu yeen ngi ray sotu yaronte bi alayhi salatu wassalam mo nabi ngay wax melni ku jakkaron nga ay yefer ubaydullah ibn zayyad ne japp len koku ngeen ray ko ñu raat kay japp ray ko dag bob bi def ko ray ko ray wu ñaaw ngir bëgg xop nit ñi ginaa bi neñu bob bi dañ ko yobbu ca yezid bi nga xamne mom lañ waxone moy booru julit ñi te husaynu lank bañona jebulu ci mom ak ñi nga xamne ñoo deson ci njabootu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu yobbu len fofa ñom zainab bint sayyidina ali zainab mi moko husaynu ñoo bokku nday ak bay fatima ko jur sayyidina ali moy bayam ndaysan ci la zainab waxon wayam yu yeme ya waxam ju doy war bimu gisee husaynu ñu ray ko bayiko ci all bi deraji sang ko mune wa muhammada sallallahu alayka malikus samah hasa husaynu bil arah murammalun bid dimah muqatta'ul a'da wa thakala wa banatuka sabaya ila allah al mustaqi wa ila muhammadin al mustafa wa ila aliin al murtada wa ila fatimata al zahra wa ila hamza sayyid al shuhada dafa yuux wo yonent bi ay way muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yonent bi yalla bi yalna la yalla doli tawfiq tay day li dal sax njabot doyna war husaynu sa dom ji nga beggon lol tay ma nga ne ray nañ ko sanni ko ci alla ba lañ ko sanni ma nga ne taqrib deret ci reep dañ ko dagate fa reje ci dem nafa ay way li doyna war dafa mel dañu yara dal dafa mi sa njabot gep danaka tay lañ len fagaagal rek ndax danaka ñaari goor mo ci dess ak ben jigen danaka buru don ak ñom njabot yonent day dag nga do amati ay seut ne ko tay sa domi jigen ni ñing leen japp ma melni ku leen jappé ci xaré muy lu ñaaw ne ko waye nak suñu borom subhanahu wa ta'ala de mom lañuy jambat suñu ay jafé jafé diko jambar muhammad sallallahu alayhi wasallam ak al imam ali nak al fatima mi nga xamné moy doomu yonnate bi alayhi salatu wasallam di ab xolam ak sayyidina hamza mi nga xamné moy tabarakallah moy sank mbolam ñi martyr biñ leen ëndé nak ci yazid mi nga xamné mo nekkon sham andi njabotu yoron bi ñi ci deson ne ko ñi dal ñofi dess borom andil ko bop husaynu bi mu dadi wax ay wax ana wax yu bari yu ci netali yene ñu werna yene werut yalla xam wa hala kullin dal boole ne le nak nu'man ibn bashir neñu mu sang leen defar leen amna ñu ci netali yene netali yalla xam histoire dafa xaw doy war waye yobbu na leen nak madinatu munawwara bañ agge duggu ci dekk ba ñu ne la deson njabotu muhammad gi ak husaynu mi ngi ni nit ñi tamale di yoxolo joy yu metti yu xawa doy war teewul nak danaka jimi xese bi fofu la yam wa yalla sa borom subhanahu wa ta'ala mbolem ñi nga xamne ño deewon def husayn jeuf ju ñaaw ji yalla boole na le nak benen arme bo xamne lañ leen def amna ay nit ñu juk merne faaw dañuy fayal husayn ba ray nañ ci ñom jooni ak juroom ñaat témir ngir fayul husayn nga xamne ñu muju ray ñep yezid mi nga xamne mo nekkon bur bu mag ba yezid ci bopam danaka rek ñenti at la ci tek daali faatu am ku tuddu muhtar ibn abdullah ath-thaqafi mo jogon di fayul husayn danaka ponkali don sonal husayn ñem ñep mo len ray abdullah ibn zayyad me nekkon gorno ci kufa mom moko ray abru ibn sa'd moko ray zul jawsan mo bon momu moko ray ginaaw bam yegene mi ñew sa da daw dem di laqatu ci fune mu dem ba ñu japp ko ray ko neñu dag bob bi husayn ibn numayr moy ki nga xamne yusuf bam demé ci ndox ma dinaan moko sanni fet ga ba deraje touru husayn momi muhtar ibn abdullah as-saghafi moko ray ak ñu bare mom dal buy netali bo xamne doyna war karbala di situation bu yeme lol bu metti lol bu daw yaram waye liñ ci mëna jankate bari na lo ci nga mëna jankate suñ borom yekamti wul dara xol rek nim fonke njabota yonte bi waye gis nga fiñ jaar lolep suñ borom xam ko teewul mu bayyi mu jall ngir rek ay daraaje yum len nara yeketil wa ka yaronte bi alayhi salatu wa salam nim fonke yaronte bi wa gis nga rek njabotam fim len jaarale ci nga xamne yalla lepp loone yalla duko setan rek lolou yalla setan na lu upp lola waxin la nak ni yalla mom du setan dara ndax ki setan moy ki taxaw melni da ca munu dara waye suñu borom ay dogalam dafa yeme seigne musa ka neena cey bala la wolu ba jox la mbir ya nga yan yanam ba aw ca tanki mbir ya neena tamit natub julit day yok ay maqamam ba muy sipi ñawteef bisub qiyamam so le mbokk yi lolou lañu fi andi won lolou modi khisab karbala ñu ci doon jema gor gorlu di dajale waxi borom xam xami amna wax yu bari ñu andi wut man na am nga deglu ko fenen am yu bari ñu andi wut dañé bañ rek di ci wax luñu xamut wala ay wax yo xamné lélé man na du ko ci waxé parlo wayé rek histoire la du ñak mos ay njoom té bari ci ay njaxas bari ci lépp luñ ci njoom ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala jéggal nuko maté du doom adam la lépp lu ci nit jariño inshallah rabbi yalla bolé nuko nangul allahumma salli ala muhammadin wa ala ali

0: am biridallay
1: bokki yini gi diglu radio benno fm ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al kalami rashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbok talibe yi mangi len di nuyu bu bax di len ziyara di sante yalla bu bax bimu nu mayenu ñew ci jotaay bi nga xamne jotaayu serigne touba la jotaay bi jotaay bu tedd bo xamne dañ fe fek suñuy mbokk yu ñu gëjë gis ak suñuy wëlëre yo xamni itam gëj nañu gis ak ñom di jaar nak ci sama mbokk mu baax mi nga xamni mo ubbi jotaay bi muy serigne hamzatu mom serigne cheikh fatlo mom serigne cheikh fatifal mi nga xamne mag mom no bokk mané ni benn baye ndax suñu ñaari wajur ñoo bokk benn baye yalla def mo gëj ko gis lool waye tay ma fekk ko fi loolu ma am ci mbékté lool waye yalla def ni itam waxtu ne ma ngi deg ak biengom ak nek gim nek ci liggéeyu serigne bi te bañ ko genn mukk ak liggéeyu am solo yi nga xamne mi ngi koy taxawé ci bërepp bi ak fudul bërepp bi waye di siyar itam suñu mbokk mi nga xamne serigne hamza melal nako muy serigne cheikhou nafoso amna nu ko melal xamna duma ci ag momit dong ko siyar bu baax di jaar ci momit tam di siyar mbolem mbokk yi fi ne yep serigne cheikh jaxate ak njabot gi fi ne yep ak serigne makka ak serigne malik mi nga xamne serigne malik diouf wala serigne baye diouf mi nga xamne mom la doon jokol te muy ko am pass pass ci liñ ko deg denk di ko am yitte itam nga xamne ci sababam motax ñu ñew fi waye itam nu fekk fi suñu mbokk mo xamne mom goor gu ñaaw go xamne xeyna ñu bari xamuñu ko muy cheikh abdou seigne abdou mom seigne modou abdul qudous di suñu doomi jaay ñong koy siyar bu baax ak njabot gi fi ne ñep rek ñong leen siyar am suñu walere bu baax itam seigne ibrahim diop nekkon fi ginaaw bi itam mu legi mu nekk nice ñong koy siyar di siyar njabot gi yep rek di leen séral mbékté mu nu am ci fekké jotaay bi di ñaan suñu borom mu nangu jotaay bi te bégal ci sëriñ ba gënaaw doon nak kaddu yi soñé rek lay doon ci xamlé waat né am murid ni ma koy waxé lu bare bare murid lég lég mu wara togaat ak bopam cambaraat bopam xolaat ak talibem xol pass passam itam xol itam digëm ak serigne touba ndax yaangi ngoy ci serigne bi wala yaangi ci leneen loolu lu mat di def la mom la soufiane di tuddé muhasaba té ci biir yoonu muritam serigne bi da koy wax lu bare bare diko denkané ci biir taxaw sétlu bobu nak dafa am lo xamni da mënta ñak ci ak murid ndax ab murid deug deug yi ab murid rawati na murid sadiq serigne bi da ko melal wax ñeenti mbir yo xamni mënta ñak ci ab murid mo nga xamne moy melaw murid sadiq nga xamne bepp murid bo xamne bismillah wa nga xamne bepp murid bo xamne melawona melo yi jappal ne murid sadiq la bepp murid bo xamne nak melo yi sori nako xamal ne day tuddo ak murid rek waye jote wut ak dara ak murid serigne bay jaxate mu bax ma dafa waxon bayit yo xamne yu am solo la yu mat di baye xel la waxon na ne murid deug yombul la yom bay nga wax ne man ab murid la tedo ab murid deug day de te deegul asan li de metti jotul ak murid ye gisel waye ngi jug di dox ci murid ba dundam nga farje murid rek murid gisel waye ngi jug di dox ci murid ba am ay murid te kaddu murid motax kep ko xamni beug nga muccu beug sa and ak serigne bi wër faw ngay chambarat sa pass ci serigne bi ak sa and ak serigne bi fexé bam deppok serigne bi itam baña juyok mom dinañ wax lu bari bari ne nun murid yu bari bari li nu sonal moy sunu murid ak sunu talib dañ koy bëgg doxal ci sun xéli bop fekk ak murid amul lo ci xalaat yow ndax serigne bi ci mom mo bind lepp yonal yon wi amul lu ci kenen di xalaat mbalum ci jangale serigne touba ci mom mo jangale lepp té bind na lepp itam serigne bey jaxate waxon na né serigne bi waxna bind na def nañu gis té diglé na yi moko war kat wacci na musula moy musula fo waxama gën waxi ku né jëfama gën jëfi ku né wayama gën wayama gën wayi ku né wayam ji dëgg nak du fo ana waxama gën waxi ku né moy kuñ la fi wax né mo wax nangam ci yoon wi rek xam na waxi serigne touba ko fété kaw mom kuñ la né mo jëf nangam itam jëfi serigne touba ko fété kaw ko fi meuna wayo itam wayo serigne touba ko fete kaw motax waxama gën waxi ku ne jëfoma gën jëfi ku ne wayama gën wayi ku ne wayam ji deug nak du fo lolou serigne bey jaxata wax kon di nafarat sa bop ndax lolou dafa bok ci doxu ab mourid mën ta ñak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu daana wax lu bare bare ne hasibu anfusakum qabla an tuhasabu bala ngeen dem ci ñu leen taxawal ëlëk dila hisab di lijeend sa mbir ak diko chambar ya wara chambar sa bop ya wara hisab sa bop te kenn ku ne nak bo wété sa bop da nga xam sa bop da nga xam yow mourid nga wala wara keneen nga te serigne touba kat mom naxunu te yoonu leer ci lañu tek wo xamni ku ca ngoy do am jafé jafé fi ci aduna do ko am alakhira kon yoon wowe mat nay jema xam yono nak murid bi señ bi dako melal ci ñent melo moy sifatu sadiqil murid bi ikhtisar arba'atu nadamtuha khawf igtirar la ci jitu moy as-sidqu fi mahabbati ash-shaykh abad moy murid sadiq bok na ci melo moy day bëgg señ touba day bëgg señ touba bëgg wër wër gu dëgg ci mom go xamni ben intérêt du ko lal lol nak wax ko ni yom na waye nak melowo ko mom lu jafé la ndax bëgg dama wax lu bari bari nit ki lé nak mu woté na da bëgg jëm fekk bopam la bëgg ci biir jëm ji ndax da am lu ko ci nekkal motax bëgg Seydou Touba bo xamni genn ben intérêt la lu ko moy le Seydou Touba da tuddé hubbu dhati lolou lu jafé jafé la moy bëgg go xamni dara nekkul la ci lu mel ni dang ko bëgg rek ngir yalla lolou lu jafé jafé la té ki bëgg Seydou Touba bëgg wër faaw mu bëgg lepp lu Seydou Touba bëgg da koy bëggalé lepp lu Seydou Touba japp da koy japp lepp lu jaggé Seydou Touba itam ak num ko mëna jaggé rek lolé itam noni la koy jappé lolé itam non la koy jappé kon lolou mo jitt ci talibé bi ak mourid bi mu jéma xol bëggam Seydou Touba dara nga xol sa xol xol bi ndax Seydou Touba ci mom mo ci nek wala bëgg aduna yi mo ci ne xoy aduna yi mo ci ne banexi aduna yi mo la taxaju xamnu ñu bari ci nun buñu démé ci bëre bi ñaan dañ ñaan lu fi ne xaaliss bu bari loolu mom ñepp ko ñaan ay milliard yuñu mëna liggéeyal sëriñ bi loolu la ñepp wax waye yow bo toy sa bop di nga xam baxam ndax sëriñ bi mo la taxaju wala sa bop la taxaju té señ bi kat lool yi ni señ bi lu mat di waxtane la lu mata xam la itam lu mat di chambar la itam mag ñi jëkkoon and ak señ bi ñom dañ ko bëggoon bëgg go xamni ni mo wax ni ben dara nekkul leen ci won sentu wul won dara itam bëgguñu won itam dara ay aduna alakhirah sax taxu leen wona juk ndax señ touba ci mom ci njël ben nga la waxoon ak mouride yi ne leen señ basiru moko netli ci minanu baqul qadim neena da yeble ci daraja ni kep ko xamni aduna la taxajuk demal bayil ma fi daraja ko xamni alakhirah la taxajuk demal bayil ma fi daraja ko xamni aduna ak alakhirah la taxajuk it nga dem bayil ma fi daraja ko xamni yalla kep nak moy sa yitte nga tok fimne amna ño xamni ci nun beug nañ serigne bi annaño mo waye ni len taxajuk moy beug muccu ëlëk beug tabbi aljana lol sax baxna waye intérêt ngi ci beug gogo xam nga ndax bu señ bi newon tay aljana bokkutu ci sawara la jëm ak yeen gañu ba dañ taxaw xam nga ci bëgg dëgg mom manam intérêt du ko lal moy bëgg gi gi nday di bëgg doomam wala baay di bëgg doom nga xamne li ngay defal xalé bi ak diko ko topoto xam nga sa ben interne ko ci sintu ci dara itam lolé moy deug ak bëgg gogé nak moy jariñ ci sëriñ bi cheikh mohammed lamine gay jëm moy mu baax ma dara xane sëriñ touba day bu amono ngeeg gi moy bëgg ko ku la raw ci sëriñ bi rek ci bëgg ko gu wër gu deug ci mom mom la rawé kon lolou moy melo wi jëk ci melo ab mourid sadiq moy day bëgg sëriñ bi waye nak bëgg sëriñ touba day and ak bëgg yalla ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñe bëgg gogu genn bëgg la go xam du tékkaliko képp ko gis muy woté bëgg sëriñ bi ba nopi nak di wayfal mbirum yalla xamane koku mo bëggul sëriñ touba wala xamagul kuy sëriñ touba sëriñ touba mom bis bo amé lenn loy wayfal ci mbirum sun borom mom yow da nga tékkaliko sëriñ touba ci mom sëriñ touba da wax ni hubbi fillahi wa bughdi fihi li awsala ma kuntu astafi bihi uwali wa bihi uadi wala bihi uadi wa bihi uwali moy ci yalla neena ci lay jappé nit lolou sëriñ touba wax no démé ak yalla rek noni la la jappé bu sa dig manam nu la yalla jappé noni la la jappé lolou lu mata xam la motax ak manam bëgg sëriñ touba lolou lu matti ciambar la lu mata xam la itam lu mata jangat la itam te jangé ko itam ci mag ñi nga xam ni ñoo bëggoon sëriñ touba gis nga len diiru ñu ne ci kaw suuf man xamuma ci ko xam ni mas na ma dégg mu woyofal dara sun borom tabaraka wa taala wala mu woyofal dara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te loolu yokku dara ci ànd gi ñu ànd ak sëriñ bi na xam ne sëriñ bi leedig bëggam te jëmm doo ko bëgg maanaam sëriñ touba mënoo ko bëgg woyofal lam bëgg moom loolu moom manam day wane ne yow bëggoo sëriñ bi wala sa digg ak sëriñ bi loolu du jag mukk sëriñ touba faw da nga koy jàpp lim bëgg nga bëgg ko yow mu gënal la yow sa bëgg sax yow moo tax ak mourid foofu la tàmbalee mourid sadiq foofu la tàmbalee loolu mooy ponk bi ci jëkk ñaareelu ponk bi mooy topp ndigal moom la ci teg asidqu fi mahabati seyqi abad summa imtisalu amrihi xaytu warat mooy topp ndigal def ndigal bàyyi tere ndigal nag sëriñ bi lam nu digal mooy lépp luy ndigalu yàlla rek te yàlla digal ko jaamam ñi ci kaw suuf digal nanu ko lépp lu yàlla tere it aaye nanu ko lépp lu xaraam it nee na aaye naa leen ko an tatruku muharraman wa ma kurih lépp lu ñu sibit nee na aaye naa leen ko lépp loo xam ne itam lu lënt la itam nee na moytu naa la bëgg na maa ngi leen digal ngeen moytu ko am na ndigal yu bëree bëri yum nu jox ndigal yooyee ku ca ne yaa ngi ci maanaam ak murit yaa ngi ànd ak sëriñ bi waaye koo xam ni nekkoo ca ndax nekk ci lépp sax nag yombut waaye li jiitu mooy bàyyi mboolem liñ tere moom te liñ digle nga di ca jéem sa keb kattan loolu daa bokk ci melo yu mourid sadiq bu ko defee nag ci biir liggéey bi kenn ku ne am na foo féete ci biir liggéey bi am na ñoo xam ne ci wetu xam-xam lañu féete muy sunu mbokk yu baax yi nga xam ne xëy na ñoom ci gëstu xam-xam ak jàngale ko ak fexe ba l'islam ñu dund ko te dëppale ko déggug sëriñ bi te bañ ko génn loolu mooy seen yitte loolu pañ bu am solo la ci mourid ndax sëriñ touba ci moom daa wax ne yoon wi moom ak lim tabax lépp ci xam-xam la ko tabaxee waaw wax ne wajaal bina iya bina ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilmi jihaad ji dafa ne inni ujahidu bil ulumi kon moo tax léppam da ca jiital xam-xam moom yaqulu ahmadu ila saada yadu lmala bil ilmi wal ibada maanaam mbiram moom da ca jiital xam-xam kon xam-xam mun ca ñàkk waaye itam zicre itam poñ la boo xam ne itam bu mënta ñàkk la ci liggéey bi am na ñu koy taxawee mooy ñiy jàng xasida ak ñiy kuréel ak ñiy durus ak ñi ne demee ak ñiy def wédul maaxoos ñoo ñëpp ñi ngi ci liggéey boo xam ni sëriñ bee ko digle di ko liggéeyal sëriñ bi wala boog di ci jaamu yàlla dégg nga di ci sàkku ngërëmul yàlla waaye di ko liggéey di ci liggéeyal sëriñ bi itam ci askar yi nekkal ci sëriñ bi nekk ci niggalul sëriñ bi itam loolu ba tey daa mënta ñàkk itam ci mourid moom faw ma am ñu ci féete maanaam tekkiwul na ñuy féete ci xam-xam nuñ def zikr waaye xëy na dañoo gën a fësé ci xam-xam tekkiwul itam ne ñuy nekk ci zikr duñ jëfandikoo xam-xam waaye dañoo gën a fësé ci wàllu zikr bi ni ko noonu am na ñoo xam ne xidma lañ leen gën a xamee mooy liggéey yi ñuy def diko jëfël mbolo mi nga xamné seen jarignul bop neeku ci ñeneen akoy jarigno té duñ ci wut ak pay mba ak cyant mba ko xam mba ko yek dañ koy def rek ngir yalla ak sakku ci ngeerumul yalla ak liggéeyal ko sëriñ bi duñ ci faalé sax koku xam mba ko yek ñoñé batay ñi ngi ci ponk bu reuy ci liggéeyu sëriñ bi légui liggéey yoy nak fo ci nek rek yaang ci bir liggéey bi dinaay net li lo xamni wax na seigne abdoulaye diané mu bax ma mu mag ma wax na bi mi doora ñew ci seigne bi dafa massa tok di jang alcorane ci beurep neena am ben talibé bu ko fekk xamal ko ne ko da ngay ñew ci liggéey bi ndax fi manam du beurep bu jang beurep liggéey la da nga ñew ci liggéey bi manam fi liggéey mo fi jarigné dal la ko bëgg wax ne ko da nga ñew ci liggéey bi légi nak néna lolou jaxal ko mu dem ci sëriñ ba wax ko liko waji wax sëriñ bi né ko fi du bërebub jang du bërebub ligéy bërebub top ndigal la bërebub top ndigal moy kenn ku né lañ la nekklo mo lay amal jarign buñ la nekklo ci jang bi nga dem ci ligéy ba do jarignu mukk buñ la nekklo ci ligéy bi nga nek ci jang ma do jarignu mukk kon mourid mom yitté moy def ndigal ndigal mag ñi day waxna ciébi la bu uppé du ubbi bu yéssé du ubbi bunti ciébi ak dom bi bañ yi bo ci yokone ben bañ ngir bañ yi gëna bari fi ne du ubbi mukk motax seigne touba da na ko wax ci azkar yi ni gis na fu mu wax ne azkar yi lim yiñ leen ci wax bu len ko yok bu len ko wañ ndax njariñ li mi ngi ci lim biñ leen jox ay day gis ku bari positif am sun mbokk mo xamni bu yegu dafa jël wedul ma xos ay mu wax ma dal mom def na da koy def suba ngon way da ko bëgg nak di yok leena ginaaw tusbar mu kiko ma da ko na mbir mi du yow da nga yam ci niñ koy def rek waye do xaratal sa xaratal bop di def manam mbir mu ne mom nako señ ba digle rek defé ko non bul ci yok bul wañi bul jema duggal sa xaratal bop wala sa pestef wala sa xol yobul ci nga bëgg def lo xamni xeyna du bokk la gën kon lolu mom mo ci jitu waye tam buñ topone ndigal Seigne Touba yoy ak téré yitam amna yo xamni yu mat di baye xel la loolu la ci jitu moy Seigne Touba mom defut ak nen aduna nak mourid du wut aduna adu ak mourid day jëflante ak aduna waye aduna du tabbi ci xolam aduna mëna nek ci loxom nak waye du tabbi ci xolam Seigne Touba da no digalon ne da ngeen xeb aduna wal tahqiru ad-dunya ma'a az-zakharifi wa samiru lil fawzi bil ma'arif da ngeen xeb aduna de nga ak mbollem xoy xoy aduna itam bum len fabbi te itam da ngeen fexa ba yeen seen ite jep ngeen jeme ko ci deugmal yalla subhanahu wa ta'ala ak jema xam sunu borom tabaaraku ta'ala manam yoonu yitte ju kawela ab manam julit ab murid du def yittem jep muy aduna manam am keur ki lolou baxna waye bu fekke sa yitte jep mo non kesse mo yow sa yitte kawul manam murid lu way massa am ci yalla rek japp da wara japp ne warna ko manam te bo doxé ding ko am bu sobel Seigne Touba da wax ne wal tarfa'u himamakum li nayli ma nal al kiram min rida idhis sama neen da nga yekkati sa yitte ba ngeerumul yalla la gaay amone de nga ngir nga dox jëm ci ngir am ko kon lolou manene mo jitu ci aduna ci ak mourid ci ak ndigal serigne bi tam moy aduna mom wayef ci yow Seigne Touba da na wax netli bo xam netli nako ba tay waye lu mata bay xel la moy Seigne Touba ne aduna dama don dak dima dak bu mujju neena ñu ne ma taxawal bima taxawé neena aduna ñew wër ma ci wet yépp neena ku bëgg ak sifi man day jéggi aduna mom do ak sifi man Seigne netli bo am solo ngi non moy Seigne Touba aduna duko wër moy da yomba amé aduna lo bëgg ci aduna man nga ko amé Seigne Touba ci ay fan yu new bo santam man nga am loolu jeex ci aduna bo dé waxtaan ci mom man nga am loolu jeex ci aduna bo dé jang xiram yi diko yëkëti man nga ci am aduna ak li ci biram waye yoy yëpp nak bokku ñu Seigne Touba mom té bala nga jarëñu da nga ag ci sëriñ ba moy da nga jéggi aduna mom aduna da génn sa xol Seigne Touba da wax né aduna mom dang ci séppi xol bi fan fur yadal qalbi li zuhdin fiha mana fi ak sa xol surtout wacc ci aduna mëno jëflu sel mom li ngay jëf lepp yalla du tax ngiss sa lay doon ak bëgn ni gis ko ak yene demé loolu la señ bi wax way itam ab mouridit dafa da ci bok ci ndigal señ bi itam moy fonku jaamu yalla rawati na dundal guddigi fi ne mag ñi Serigne Touba yoroon moom xamuñu woon nelaw guddi ba mu jeex tàkk te doo ci jaamu yàlla. Loolu ginnaaw Serigne Touba la xaw Seydoulaye daana wax ne nelaw guddi ba mu jeex loolu ginnaawam lañ ko xam. Maanaam murid xiyaamu leen li dafa bokkoon ci murid boo gisee mu def ko sart ci wudul ma xuus. Sëñ bi digle ko fu bare bare bare adim qiyam al layli duna kasali wa bi tilawati fudulan yghsili. Manam guddigi mom de ko dundal bal qum sari'an hina yahja'u al wara li watihi jalla fa kabidil kara fa kullu man hubba ilaihi da'a wa anhu yarqudu al layali ma'a fa kadhibun kama li daud salam awha alayhi salatu wa salam. Moy kep ko xamni wax na ne beug na yalla guddi jot neena nga nelaw ba fajar neena yow mom sa bëgg yàlla maanaam wérut boo nee bëgg naa yàlla itam wérut. Maanaam ñi bëgg yàlla dëgg guddi gi faw ñu am ci waxtu woo xam dañ ko jagleel suñu borom di diyaaleeg moom. Sëñ bi foofu loolu moo tax yii mooy nattukaay yi nag sëñ bi wax Serigne Touba yi ak njàngaleem Serigne Touba sëñ bi mooy nattukaay yi. Maanaam képp koo xam ni bëgg bañ nga murid gi réer la da ngay delluwaat ci mbindum Serigne Touba sëñ bi. Sama classe gi gars yi wax ni ñu ci bari sëñ bi seen bopp la ñuy lijjanti boo leen toppee ñu sànq la amul sikk. Te Serigne Touba dara wax ne yowmal xiyam am na ñoo xam ne maa ñoom duñ fa gisee mukk ndax lañu nekk dama ca nekkutoon. Te sëñ bi kër kër ci adduna ba adduna jeex ni ko sëñ bi jaaxal wax de gisal waaye ngi jug di dox ci murid ba dundam nga far jee mu réer ak murid yàlla ci yàlla musal. Moo tax ak murid moom dafa am yoo xam da cee bokk loolu nag bokk na ci itam am dog ci tudd yàlla. Serigne Touba dara wax ne murid bi ñamam wi gën a neex mooy tudd yàlla xayru taami lil muridi saliki dawaamu dicri dil jalaalil maliki. Moo tax dara wax ne ab murid daa war am ab dog ci tudd yàlla moo xam xasida la wala wirdul maaxuus wala zikr bu mën a doon te bàyyi ko ci sëñ ba nga jëlee ko ci ñu jëlee ci Serigne Touba. Ndax yoon wi it fi mu ne am na loo xam ne sikk la ci ñu ñëpp seetlu ko mooy askar yoo xam da nga jëkkee rek fu la neex nga jëlee fa wér ci internet. Su mbokk mu baax fan yële mu ne mooy wérdu yoo xam ne ma ko yor waaye ci internet laa ko jëlee. Ma ne ko internet kenn du jëlee wérdu moom internet kenn du jëlee wérdu ndax kala ko jox xamoo ku mu doon xamoo ba xam fu mu ko jëlee. Wérdu moom daa aaji càlla la mooy tax barkeeb wérdu wi nga dajeeg moom ak leerug wérdu wi ak mbóoti wérdu wi. Ni ki nga xam ne itam jaayante lu mel ne jaayante itam daa aajig càlla la da ngay jaayanteeg Serigne Touba loolu lañ xamoon ci yoon wi. Waaye koo xam ne jaayantiwut fenn xam kooku ak càlla laam daa dog boo àndeeg moom dégg nga yow maanaam wa man taallaqa bi waasilin wasal wa man taallaqa bi aksihin fasal mooy du àgg mukk. Am dinaay leeral lu bare bari mbirum Serigne Touba ak leeru gaayu yàlla yi mi ngi mel ne central courant bee nga xam ne mooy Serigne Touba mi nga xam ne mooy jox ñëpp. Waaye central bi xam nga ñëpp duñ amee moom ci moom courant. Am na ñoo xam ni courant bi day ñëw ba seen bund kër mooy porte lampe yi wala fiilu courant bi ñu doog a mën a jël ci fil googu mooy sëriñ bi la gën a jege fi ngay jëlee fi ci moom ngay jëlee. Léegi nag kooka jëlee ci ñu jëlee ci central ba. Serigne Touba nag mooy central bi nga xam ne mooy joxe ñëpp waaye nun dañ koo jege maanaam jëlewuñ ci moom buñ jëlee ci direct it dañ koo jege. Waaye aaje na nag chaque fil jokkaloo ba ci central bi bu fekkee fil gi daa dem ba mu yàgg mu dog ëggul ci central ba doo am courant mukk sëñ bi. Da ngay sonn ci mbir yi lu ne nga sonn ci bis bu set nga def ne mbir yi de maanaam maa ngi def waaye gisuma dara doo gis dara ndax mbir mi maanaam dafa jokkalowut. Moo tax Mame Cheikh Rafal mu baax ma dara wax ne góor day jàpp ci góor mu jàpp ci góor mu jàpp ci góor loolu mooy yoon wi mooy sanat loolu dafa bokk ci diine. Abdoulaye Ibn Seydna Abdoulaye Ibn Mubarak dalay wax ne al isnadu min ad dini law la al isnadu la qala man shaa ma shaa. Kon wérdi itam sëñ bi la wax ne wax ba li nafsika ala tamadi dhaxirat al wirdi min al awradi wa law qalilan li yakuna fi gadin manfaatan yowma al jawa wa nakadi waxris ala al ixlaasi wal ixfaayi an il wara tumdax ladal jisaayi fa jullu ma baana lahum minhu fala yakthuru naf'uhu gadan id yustala. Maanaam wér dinañ ko am akub dog waaye dog bi nag na nga fexe ba sàmm ci ñaar mooy na nga ko sellal di ko def te yàlla rek tax. ñaareel ba mooy dee ko nëbb itam sa kem kattan bul nekk fu ne nga wax ne nangam dinaa koy def. Ñaar yi moo day yàq jëf
3: jëf moom bu sellut yàlla du ko soxla. Na nga ko def te yàlla kese tax, ndax ñu bari ci nun ñi léeg nga dégg ñu ne xasida sangam gi boo koy jàng ci misaal dépense doo ko ñàkk moom, nga jël xasida gi. Nga xam ne yow man xasida gi yow taxulaa jiw xam nga, yow dépense ngay lijjanti ci xasida gi. Sëñ bi loolu sikk gënu koo rëy mu. Dama ko mas a am mbokk moo mu ne ma yooyu maanaam am na baax na, ma ne ko baax na, waaye nag loolu sikk la ci yéene. Te yéene ji mooy lépp sëñ bi, innama al a'malu binniyati wa innama li kulli imri'in ma nawa. Loolu la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxoon. Maanaam yéene ji bu xajamee maanaam jëf ci doo ci am dara. Kon xasida yeeg wedul manxos yooyu yëpp da nga koy def ak jaamu yàlla. Def ko itam ngir sàkku ci ngërëmul yàlla, waaye def ko itam ngir ne sëñ bi lu ko digal ngi digalu sëñ Touba la ak yéen demee ak jegeñ doo ko suñ borom. Mboolem mbuut yi ci ne nag ci biir xasida gi ak zikr bi moom dana la fekk si moom. Bu dee day maye dépense faw di nga ko am ak donte yéene woo ko ci. Kon loolu lu ci am solo mooy selal gi, waaye itam nëbbu gi itam fexe ba li ngay def moom bu ko kenn xam. Jamono ji nu nekk nii sëñ bi jamono ju naqaree selal la. Dañu gis koo xam day toog di wërd ba tàmbalee jooy ci misaal di filmé boppam di ko def ci Facebook. Xam nga loolu sëñ bi yow lu xorom waa yow xam nga si loolu selal fekk selal bu même boo selalee xaw ma selal nga xaw ma selal, waaye loolu moom selal yomb ci dal. maanaam selal moom sëñ bi day aaje maanaam moo tax nëbb gi wax risa alal ixlaasi wal ixfaayi dégg nga anil wara. Maanaam nga nëbb ko nit ñi fi ne foofu la selal di gën a kii, ndax boo di yegee nit ñi man ngaa fi ne tey suñu classe gi dañ koy tooñee imam yu bari yoo xam ne boo nekkee ci biir nit ñi di julli moom ñaar rakka yi ngay tari ci kaw moom tari bi moom day neex lool yàgg lool nga bool waaye ñaar yi nga xam ne da nga koy yalu da nga koy day gaaw moo la xam ne jëngi woo noonu xam nga bi ngay yalu. moo tax lépp lu nit ñi xam Serigne Touba loolu wax fa jullu ma baana lahum minhu fala yaksuru nafuhu. li nit ñi xam li cëpp njëriñam du bari. fi ne ñii jàng xasida lu bari leen dal xasida yi loolu am na ci am ñoo xam ne jàng giñ jàng fi ne bu nit ñi dee gën a teewlu gën a daanu maanaam ñu gën ko jox it, waaye bu kenn teewlul ñëpp di wax ñu gàttal xasida gi wala ñu seet nu ki, wala bu fekkee ñoom kese ñoo beru diw ji jàng duñ ko jox àq jooju. fekk jàng bi moom na koy jàng ngir yàlla sëñ bi. nit ñi nekk feek ñu nekk ñoo wareem. nit ñi xam ko wala xamuñu ko ñoo wareem. daw nit ñi itam sax waroo koo def ngir ba bàyyi li ngay def sax na moom. ni ma ko waxee lu bari Cheikh Abdoul Hassane Sadeli day wax ne def ngir nit ñi loolu shirk la, waaye bàyyi ko ngir nit ñi itam loolu moom mooy ria, mooy ngistal, mooy dëgg ngistal moom ria mooy ngistal moom. kon zikr ak tudd yàlla amub dog da cee bokk, waaye jàng alquran itam rawatina ci biir zikr, ndax zikr daa yaatu. jàng alquran nag moo ci gën a kawe. Serigne Touba ci moo digal murid yépp ne kullu muridin bi yaluudu fal yudim tilawatan li xayri dikrin qadru sim. bépp murid bu aju ci man digal naa la bis bu set ngay jàng alquran. kullu muridin bi yaluudu fal yudim tilawatan li xayri dikrin qadru sim. loolu digalu Serigne Touba la. xam nga Serigne Touba daa wax kullu muridin yu bari kullu muridin bi yaluudu yasaadu. murid bu aju ci man rek dana texe, waaye wax na ne murid bu aju ci man it na saxal jàng alquran ak yeneen yu bari yoo xam da koo digle. léegi suñu ñu bari noonu nag dañuy ñëw fexe maa yi sëñ bi digee moom digle duñ ca def dara, bu ko dee yam digee ñu bëgg caa yaakaar. te loolu Serigne Touba dana wax ne loolu moom maanaam mooy topp njort. parce que na wax ne ndax xam ngeen rafet njort ak topp njort, ndax xàmmee ngeen leen ne rafet njort mooy lépp lu yàlla digle nga di ci jëm sa kem kattan, lum tere nga di ko moytu sa kem kattan, te lum digee ëllëg na nga yaakaar ca. loolu mooy rafet njort. topp njort nag mooy li yàlla digle doo ci def dara, lim tere doo ci moytu dara, lu yàlla digee ëllëg na nga yaakaar ne yaa ci gën a sañ moom. ñoom loolu mooy topp njort. yàlla ci yàlla mosal. moo tax ab murid it maanaam alquran da ko ci boole. moo tax ab murid day am day naan ci naan waay. Serigne Touba géej la goo xam ne gaa ñëpp ci lañ naan ba duy seeni koog. murid yi nag seen yitte mooy naan ci sëriñ bi. naan yi nag naani ruux la, ndax ruux li koy dundal wukkut ak jëmm ji li koy dundal. jëmm ji moom lekk yeeg naan yi nu xam ni moo koy dundal. moom bu feebaree itam gis nga lekk gi da koy soof, bu ko xeeñee rek mu bëgg a wàccu. fekk lekk gi moom ma nga fa mu nekkoon, waaye yow yaa feebar. rugi non la demé yalla moy likoy dundal ak leer gu yalla ak lu jégué yalla ak zikr sa yu ko bañé rek rugi da febar waye bis bu wéré dar du ko ci doy kon rugi na ngir dundal ko faw nga diko nandal ci leeru tudd yalla yi nu fi seigne touba bayil lu melni jang alquran mi waxe khat mi wax legi khat faqa kullu dhikri dhikrul ahad seigne touba masna xey bis ne kep ko aju ci man nay jang bes bu set ñaar fukk isbi alquran lolou seigne cheikh lu moko da netli neena bo mag ni amna ño xane feru ñi iji sax waye ci lañ tambali di lifantu ba mujj di jang ñaar isbi par bes bo gise mag ñi fi mujj ñep ñu xam leen ñu ci bari ñaar fi ñaar fukk isbi mo don man surusul quran mo don seen waqaf seigne abdou khoudous ak ku borom darul muhtek ak seigne cheikh lu miyek ñu bare bare ci mag ñi fi mujj dañuy gis lolou mo don seen ki te lolou amna bin nako sax nak ci diwanu sheikhul jawahir moy majmu bi seigne dajale jamono seigne cheikh lu xam nga bind ma nga ci motax alquran mum da bok ci dunduk murid bi waye la ilaha illa allah tam zikr ko lol da bok ci dunduk murid bi tam lolou mom ci njil ben nga ba seigne bay doga san ci touba mom ci moko da debbe magni di aw bañi doga san ci touba ci touba ju ñeuk dem waye lu melne tay qasida yi nu seigne bi defal nak mo xam istighfar la wala qasidak salatu an nabi wala qasidum lo rek mo ci ne moy istighfar mo ci ne djeglu yalla ak sante yalla ak julli ci yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam ak tag sun borom ak tag yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñaan yo xamni yow munu ko waxal sa bop ak torox lol yalla liñu wax ubudiyya da ci feñ ak yu bare yoyu mo nek ci qasida yoyu nak motax amul dok ci qasida yi lu am solo la waye tay wirdu murid nak muy wirdu maqous koku nak digalu seigne touba la momit wa seigne touba moko digal murid yep wax ne kep ko aju ci man dirup ngay ne ci kaw souf mo xam gor nga wala jigen non la ko waxe digal na la nga diko def kon lolit murid bu ne warna xol digam ak digal lol yi num ci def seigne bi mag ñi fi ne dawuñu yam ci wenn wirdu de seigne bi man seigne touba wirdu yu bari leen da jox sunu mam ji baade cheikh ibrahima fati waxne borom dal mo to seigne touba joxon nako ñeen fukki wërde ak ben yu bokk yo xane ben bokk ci sama rom bo gese mag ñi nu mujj fekk rek ken daw ci def wenn wërde dark dañ def ma xoss waye ñi dañu def sadali boole ci ñi def qadiri ñi def tijani ñi def nasiri ñi def yenen ak yenen musabatu asri yoy mom ay wërde far'i la yuñ ci bokkale lor yoy mom bu kutu yi ñu wax awraadi sax mom deug xeyde yoy mom dañ ci yor yu bari bari ak fatihay ñu jang témer yon ci bisbe yoy mom mom yu bari la ak lu melne ya kafi ya hadi nga xamne seigne bi da ko da joxe jurom ñaari témer ak yiri deme yoy mom mag ñi da naka dañ ko da yor ba noppé bo de ko ak awraadi motax seigne bi am murid nak day am dog bu wër nak ci tuddu yalla man tuddu yalla moy li meuna raxas xol moy li meuna tiye xol bi ba yalla sun borom tabaraka taala du ci genn mukk nga xam da koy dekke yaronte bi sallallahu alaihi wasallam itam doko fatte mukk serigne touba itam sa xol da ko na jak doko fak mukk doko fatte mukk te waxtu woni itam serigne touba di dund ci sa bir xol mag ni nu mu jaxam amna ño xamne turu serigne touba bi rek da mon jeexit ju reejum da def ñom nga ne manam mësuñu ko meuna tudd tur wi bo gëné lu melni shaykhuna ñu di ko tudde ñi tudde seigne touba moy turu mag bi lañu moytu lañu war lañu wakar ndax amna ñoo xamne buñ ko déggé ku melni cheikh sid ahmed lismu da kon fe ganar wax na né photo bi bu ko mësa gis wala nga tuddu turu seigne touba bi manam man nako yobu ci xaal bo xamne ay fan kenn du mëna jarign ci mom lool nak la koy indi moy seigne touba da dëkk won seen xol da reyon ci ñom da reyon ci seen xol itam dañ ko da dundu itam dañu andon ak mom mos nak jëmmi seigne touba ak neexitam wawi ak neexitu bëgg serigne bi lool nak likoy def fine manam zikr ci la bokk waye qasidam yi itam ci la bokk de nga kon lool moy lek yi ak naan yi ci yoon wi amna yeneen mbir itam yo xamni itam mat nay sammu lu melne tay yu bare bare ci yiru tekkale ak mag ñi xam nga mag ñi mom fini amna ci lo xamni ño xamni lañ da jëf mëna bañé baré nonu boko xolé nun li ni jëf tay amna ño xamni ci nun li ni jang ci qasida wala ñukoy jang ci ay def ko ay askar manam mag ñi dawu ñu def lu toll non waye la tax mag ñi bir su neew ñu daldi ag ci yalla xam yalla neexok suñu borom soppal leen bopam def leen ay xejjam deeng nga la tax ñu mëna am lool té ñun mënnu ko am li ñu wutalé moy ñun dañuy jëf yu bare bare bare ba paré nak bolé ko ak bakkan di dund ci suñu biir lool moy suñu sekk moy dañ dul jihad ak bakkan bi lu mu bëgg rek ñu fekk ko ci lool motax sax ñu sopp yu bare bare bare xam nga mourid ci ñeul ben manal xewlu gu bari bu ko ci won neewul ak xewlu lool da bokkon ci ak mourid mom waye lool ñun soppi nañ ko fi ne def ko yoon da naka yoonu xewlu dañ ko def na mel jigeel gis nga magal tuba gi bu accé gaay ñoo xam dañ mom dañ lay méré sax bo waxé ni magal gi ay jang ak yé dina dét mbir mi bernde kep la la dama ko joxe misal rek waye amna yeneen mbir yo xamni masalan manam nit mourid day jamarlo bopam lelek seigne touba dara waxni adim jihad an nafsi ya murid fa innahu sabilu ma turid li nga beug lepp mi ngi ci nga jihad ak sa bakkan bi deeng nga man lam yakun li nafsihi mujahidan fa innahu la yahtawi fawaida manam kep ko xamni du jamarlo bakkanam jihad ak bakkanam jema not bakkanam jema tagat bakkanam ci yo xamni yalla bëgg ko lepp lu yalla bëggul mom mu jëm ko moytu kem katanam kep ko xam du def lolu mom mënta jarañu ci ak mourid deug deug ndax bakkan mom faw seigne touba mag ñam andalon da xawona faat seeni bakkan mom nun amna mag kenn ci mag ñi kuñ dekkal fe dina koy netli ko xani

gaay yi nga andal duñ ay malaika manam jox leen ñu lek ta nan garam señ mom faté won na manam jëp manam faté won na seen mbiru lek ak yoy man daari señ tuba musuñu ca man señ musu leena warlu ñël lo xam dañ koy añ ak rër ak ndek lool musuko warlu nga xamné gaay yi ñoy lijeenti nga xamné manam danaka benn yoon ñu ci bari benn yoon lañ da xewlu ci mag ñoñu ci ki motax lool it jihad ak bakkan itam ci fexa bam bañ di bëgg nelaw yu bari ak lekk gu bari ak wax ju bari ak jaxaso bu bari yoyu dang ci wara jihad ak sa bakkan ba genn ko ci li señ bi wax ne wajahidin nafs ala ruqadi dhi kathratin waqa kadhul iyali de nga wadurraka tum walisanaka khzuni thumma bina dhannaka dahran hasini ana fexa ba sa lamñ wi nga tiyé ko ndax lamñ kat ñu bari mo len sank fene benn baat ngay wax rek man la genn ci l'islam ji benn baat man nga ko wax mu tekkal ak seigne touba yalla ci yalla musal manam lamiñ dafa am doole am jeexit dina wax ne bo yowmal qiyam bo gisee manam ñu ne la suñu borom am ñoo xam da leen di mbugal ca sawara ay milliards at te liñ dund fi mudut temerat xam nga lolu man nga ne ak mandu ndax lolu mandu la nek nonu sawan bi tam ko xamni dañ koy day dund ay témer ay jooni milliards at té du faatu té lim dund fi ci aduna ak lim jëf lepp mëtu témerat xam lolu man nga laaj manu gi waye sabab bi lu neex xam la moy wax yeek jëf yi da am jeexit naktubu ma qaddamu wa atharahum niko sun borom waxe asari moy jeexiti jëf yi tay ci rewuma ñaari soxna bu ñëk dañ da ma saxulo rek kenn ki wax moram ji ne ko yow dañ lay togn mu jugge ca manam jëmmi soxna so dekk bepp di ko daw ndab lu mu sukk ñoo ñu jug kum xol manam nga wala kum dajal ci mbedd bi sa nga jadd kenn du bëgg def ak mom kenn du bëgg wax ak mom kenn du jëfënte ak mom ci lenn te du ci yam ay domam bu juddo domi kenn du jël ci ñoom soxna kuñ ko bëgg may mu lank te fekk baat bobu mo nga am te ñoom du yam ci mom de ay setam ba ay setadam da leen top xam koku señ bi yaq na yaq go xamne ci benn baat man na ko rëccu ginaaw ba sax waaye baat bi yàq na loo xam ne ay téeméer at mën na fe des moo tax loolu maanaam boo gisee suñ borom kooku bu ko tàbbalee sawara mu sax fa ay junni at ay téeméeri milliards at maanaam loolu day jaadu ndax lim yàq ay junni at la ndax jëf ji daa am yu ci topp ay jeexit yu ci topp noonu la suñ borom di kiyee moo tax lammiñ nag daa bokk ci gën a mën a jeexital ci wet googu dégg nga waaye nag bokk na ci yi nga xam ne moo gën a fës ci ndigali sëriñ bi mooy nag ab mulit day moytu lépp lu xaraam loolu moom mbindum sëriñ tuba la wasaytukum ya man taallaqu biya fi sirri wal jahri li wajhi rabbiya an tatruku muharraman wa ma kurih li wajhi rabbikum wa kulli mushtabih nee na digal naa leen lépp lu xaraam maanaam mulit bi yow bu ko jege loolu ndigalu sëriñ tuba la lépp loo xam ne lu ñu sib la nga xam ne yàlla bëgg ko nee na loolu it na nga ko teg fi suuf lépp loo xam lu lënt la sax ñuy wax ñuy werante ndax baax na ak baaxut it nee na nga ko teg fi suuf loolu moom it daa bokk ci ndigal sëriñ tuba yi waaye itam bokk na ci itam mbooleem kabaayir yi ñu di ko moytu waaye bokk na ci itam ci misaal mën a sutural awra loolu sëriñ tuba bokk na ci ay ndigleem yu bare bare yoo xam ne day wax ne yow loo xam ci nit bul ko weer mukk wax ne digal naa bépp murit boo xam ne aju na ci man saa yoo xamee ci sa mbokk dara nee na moo xam loola wax la wala jëf wala lu mu mën di doon nee na yow bul ko jéem a faale mbir moom yi bul ko waxaat bul ko nettali bul ko jottali keneen dégg nga na nga ko jéem a labiré boo ko mënee boo ko mënul nag nga ñaanal ko suñu borom jégal ko te bañ a nekk di tasaare mbiram xam nga dafa am mbir yoo xam lu mel ne jëw masalan jëw bokk na ci mbir yi nga xam ne tey nun ñëpp maanaam dama nun maanaam mooy suñu jafe-jafe moom te jëw sëñ bi lu rëy rëy la mooy lépp loo xam ne wax nga ko ci nit rek te bu ko déggoon mu naqari ko rek loolu jëw la te sëñ tubaab fi ne wax ne ci majmoa bi am na fu wax ne loo xam sa da wax ne xadis la wax ne yonte bi nee na sallallahu alayhi wa sallam maanaam fanweeri njaalo mooy tolloog benn jëw te jëw moomu sëñ bi li muy doy waar xam nga jëw moom suñ borom ci alxuraan

لقواب ولتكف مع بواوه كل آواب ولتغننا عن جالبات لقواب.

ولتغنني عنك عوساتي يا واحدا في وصفي وداتي.

وقعد لي جزاء من

أبا وكواعب أترابا وكأسا

I'm not going to do it.

nga karange lepp lu mucc yépp boo xase ba dem àjjana rek fitna jeex na jàmm rek moo fay de moo fay am. Kon loolu ku mel noonu noonu la loolu la kii woon Touba. Touba nag am wàccuwaay bu mag a mag ci moom ndax da koo bëggoon bëgg gi yi ko waral bari na bokk na ci ni sunu borom moo ko ko tànnal bokk na ci ni yéene jim amoon ngir taxawal sanc Touba mooy jaamu yàlla ak wéetal koogu yar ak jàngale rek daray àdduna taxut bokk na ci mooy Touba ci boppam moo ko bëggal boppam moo ko tànnal boppam loolu it suñ Modou Khary Bousso moo ko nettali ma jële ko ci sunu benn doomu bàjjan Alhaji Fallou Bousso Thierno nee na moo toog sëñ Modou Khary Bousso nettali ko ko ni ko ci sëñ Touba la ko jëli nee na Touba dañ koo tànnloo kilifa yi ki labraar yi sax la wax nee na moom la jëfandikoo mooy nit ñu baax ñëpp dañ doon wër Touba bëgg ko yàlla tànnloo Touba ci biir nit ñu baax ñooñu kenn moom mu tànn sëriñ Touba nee na kon moom Touba da koo bëgg mu bëgg Touba moo tax amu ci woon sago mbëggeel googu dana feeñ bu skanimee ci biir waxtaan wi kon noonu la ko sancee dafa am projet daal projet naal projet de société boo xam ne moom la bëgg a jëmmal ci faw mu am barab boo xam ne moom la ñuy def mu sanc dëkk bi tàmbali di ko fi doxal ca tàmbali ba rek la ko taa daal di tàmbalee nos tëral ay barabu jàngukaay yi moo ci jiitu ndax àdduna lu ci sotti lu baax lu nekk xam-xam moo ko lal mu tëral barabu jàngukaay yi ñi toll ci jàng alquran mu wute leen seen daaree bopp ñi toll ci jàng xam-xam mu wute leen seen jàng daaree bopp ñi toll ci tarbiyewu xëy na weesu nañ toog di jàng nii waaye nag mën nañoo jàng ci beneen anam ñu daaree tarbiyewu mu wut ko daal di koy nos tàmbalee bëgg yaatal Touba ndax booba kër gi mi ngi nekk fii ci jumaa ji nekk fii barabam bu sell bi foofu la kër gi nekkoon ñu daa ko wax Touba waaye mu koy yàqali ndànk-ndànk di taxawal di sanc yeneen barab ci biir yoo xam ne léegi jamono ji ñu toll ay quartier lañ fi bokk na ci Darul Quddus bokk na ci Darul Minan bokk na ci Darul Rahman ak yu mel noonu yooyu ay barab la yoo xamante ni tur yi ba léegi mi ngi fi kon moom lim sanc lépp muy Touba bi muy quartier yi mu def ci biir yépp da ko askane la boroomam kon loolu it ak joxañ la bu ama am solo wane ni léppam lépp lu muy wut ci yàlla la koy wute lépp lu mu am tamit da koy delloo ci yàlla Touba mu bëgg lool Touba nag waaye bëgg gi feeñ na ci ay jëfam ak i waxam xam nga nit moom lu mu bëgg rek dafay feeñ ci aw nekkinam ak i waxinam rawatina nag yàlla da ko nattu Touba gi li mu ko bëgg defu fi lu juróom-ñaari at dundam gépp juróom-ñaari at la fi def bu mu ko sancee daal nekk na fi lu toll ak juróom-ñaari at nit ci tàmbalee bari mu tàmbalee xat liggéey bi mel ne bu ci jógut dana sooxeewu mu door a jóg dem sancee di mbàkki baari la ca topp xam nañ ko ci la tubaab bi daal di joteeg moom ma fàttali foofu ni bu mu sancee Touba ca déwén sa rek wala sax ci at mi mu ko sancee ndax mi ngi aji ci rek ci at mi ndax am na ñoo xam ne nañ Touba mi ngi ko sanc 1888 am na ñoo xam ne 1889 waaye su fekkee ne dañoo jàpp ne 1888 la dañuy wax ni ca déwén sa la tubaab bi yëg ni la tubaab bi commencé di ko surveiller di ko bàyyi xel bu fekkee ne dañoo jàpp ne 1889 la kon ci at mi mu ko sancee rek la ko tubaab bi tàmbalee bàyyi xel xam ne mi ngi Touba loolu it dafa am bataaxel boo xamante ni archives nationale ci mbindi tubaab yi la ci la nekk ci Omar Ba doon ku ràññee ko woon ci dajale yu mel noonu bindi téere boobu mag tudde ko Amadou Bamba face aux autorités coloniales de 1889 à 1927 kon 1889 day mel ne kon mooy année bi ñu sancee Touba téere bu yaatu la bu am solo da cee bokk li mu ciy wax ni weeru mars 1889 gis nañ ab bataaxal boo xam ne tubaab bi moo ko bind wane ni am na barab bu ñuy wax Mbafar ci mooy Touba gii rek
marabu bi ñu wax kilifa bi ñu wax Ahmadou Bamba ma nga fa sant na ko kër te ma ngi koy tambalé di dajalé nit ñi bu tuba bi yoré joté xibar bobu ci wéru mars nak la bataxal bobu lañ ko bind tuba bi daal di joxé ndigal daal né nañ xol ndax lolu wërna wala dét su féké né wërna Ahmadou Bamba mi ngi ci all bobu ci all bobu mi ngi digënté bawal digënté kadior digënté jollof bu féké né lolu wërna ni ma nga fa té sant na ko kër ya ma ngi fay commencé dajalé nit ñi nañ ko daal di tek bët té saas nañ ko surveiller ci secret nak ci secret bu bañe dur fitna ndank ci sof diko baye xel ndax leer na ni dafa bëgg dajale nit ci ndank di len commencé di len dajale ak di yar ak di def ay liggéeyam yoy ñu def kon nga gis ne kon ci saata rek lako tubab bi commencé diko surveiller diko baye xel da diko jotlanti ci seen biir ñu commencé diko kii da diko yoni ay ndaw renseignement généraux yi nit ñi commencé di ñew diko baye xal Touba bi di am ñukay jotale ay xibar waye nak boba ñagas yi eggugut fenn ci dañ koy surveiller ndank rek diko baye xal ndank nonu la fi nekké di yar nit ñi di jàngalé di commencé organiser dëkk bi ba juroom ñaari at yi la affaire yi commencé ñang nak yàq kat yeeg nangam Touba commencé xumb nit ñi fu waay babbee ci biir réew mi jëm si Touba ak yu mel noonu affaire bi nag commencé ëpp loxo Touba bi jàpp ne dafa nekk di waajal xare boo xamante ni ñi ko jiitu woon doon nañ ko def xare ci wàllu ngànnaay surveillance bi commencé tar léegi ne sëriñ bi moom ci wàllu yar ak jàngaleen gis na ne kumbaay bi miñ commencé di yàq di nar a soxaloo liggéey bi mu jóge ko dem Mbacke Baare dafaa dem rek Mbacke Baare ay weer la fa am rek ay juróom weer juróom benn weer ñu néew mutut at sax ñu jàpp waaye jàpp googu ne am na yeneen sabab yoo xamante ni sababu baatin la ak sababu saayir si yooyu xëy na duñ fi taxaw lu bari waaye sëñ Abdoulaye Mbacke nekkoon fi ñetteelu xalifa bu Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhuma wax na ci benn waxtaan wane ni sëriñ bu mag bi dafa gis ci Dakar Daara Koudos ji ci weeru koor wi mujj bi mu defee woon Touba laata muy dem Mbacke Baare gis yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ànd ak sahaaba yi wa ahlu badre ci kiiraay bu xaw a yaraax mu di leen di seen xeme ma bokk ci ñoom mu sàkk ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu boole ko ci ñoom mu am darajay ñëwlu yonente bi wax ko charte wane ne ko bu dee ci jamono ju weesu na bu dee ci barab booba du fii ak yeneen ak yeneen waaye nag ci charte rek mën naa nekk nag ci kaw ñu dabaatal ko ci kaw danañ la teg natt yoo xamante ni natt yu tar la ñu bare ci nit yàlla yi attanuñ ko nangu wuñ nga jàmbat te doo dellu ginnaaw te boo delloo ginnaaw doo yem ci ñàkk li nga doon wut waaye danañ la alag teg ci sëriñ bi daal di koy tontu ni ko su fekkee ne sama bakkan attan na ko sama jom moom mate na ko loolu la ko Cheikh Abdoulaye Mbacke daal di ko waxee mu mel ne dafa daal di signé contrat bi ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente bi xamal ko ne ko dëkk bi ne dañ koo aar yu bari yooyu mënu fee am natt yoo xam ne am na natt yoo xam ne mënu si lu ko fee teg loolu bokk na ci sabab bi baatin yi nga xamante ni bokk na ci yi ko génne ci dëkk bi ak sabab yeneen ay sababu saayir yoo xam ne xëy na waxtu mayewu ci di ci taxaw kon génn na daal di dem tubaab bi tamit mi ngi koy commencé surveiller ñu junni foofu ne sëriñ bi dafa amoon gisiinam ci doxinu diine ak àdduna waaye tubaab bi tamit am projet boppam moom boo xamante ne dafa mel ni munta ànd ak bu sëriñ bi ca jàpp na ni sëriñ bi da koy yàqal ndax dund na ay fitna moom tubaab bi ci ay xeexal yu ma ci lu weesu bëggaatut loolu di ko dalaat mu képp kum gis ngay dajale mbooloo mu teel laa bàyyi xel bu ñaawee njort bu mbopp mu dal ci sa kaw danañ ci dikkaat tubaab yi matuwaay yim jël topp sëriñ bi giir ak dundam ngir sonal ko ci loolu danañ ci dikkaat sëriñ bi wax nañ ni kon dafa daal di bëgg Touba bëgg lool bëgg boo xam ne da cee amut sago rawatina biñ ko génnee bam dem ba sori ay mbokkam sori ay taalibeem sori am réewam suufam nekk Gabon foofu bind yam fa bind Touba da caa teew lool
bu koy wax ndaysan waxen wu daw yaram waxen wo xamne kiko wax da ngay xamne namuna ay namuna ak njabotam namuna waskanam namuna sofam mo tuddu Touba ci anam yu wuté waye ci teunk mbolam yim tay ñaan yépp moy na Touba nek barabu jamm barabu xewam barabu dal barabu mëna jamo yalla ci gattal yoy la fay ñaan di ñaan yalla mu delosi ko numu gëna gaawé mu delosi ci aw askanam ci am rewam ci sufam bokku na ci yim ci wax rek mën nañ ko tuddu ci muy ñaané ci ci kasside gogu mu tanke rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimah mu fay wax ni nawaitu hunar ruj'a bobu mi nga gabon yeneena ma delu Touba ci ndigal suñu borom nawaitu hunar ruj'a li Touba bi iznihi wa awda'tuhu jismi wa awda'tuhu alqalba ci ndigal suñu borom mi nga xamanteni jox na ko sama lepp sama yaram ak sama xol amna yene delu Touba su fekke ni sop nako ilahi ila Touba ya utni wa salliman wujud bimtinanin sama waltu min Touba ma ngi lay ñaan nga delo ma Touba ci musal ma te defal ma fa xewal ak dal ak jamu salam ci anam yu bari ndaysan yasir rujuhi li Touba wahmini waqini adal wara wal tatbi thumma iskana yalla ma yombalé sama delu Touba and ak karange ak mucc ci bepp loranga rawati ni bayiko ci doom adamé ci dundu gama fay dundu na doon dund ak jamu ak salam yu bare bari ilahi ala khair al baraya muhammadin adim sarmadan azka salatin wa sallimi ma'a al ahli wal ashabi turran wa ruddani sari'an anan ma delo ci anam bu gaaw num gëna gaaw rek mo gën ila Touba wa hutni wa allimi wa ajil khuruji min huyubi jami'aha wa qudni ila Touba wa anha sarf al jadba waxna ko ci anam yu wute wute desan ci anam bu yarab bu daw yarab waye fitna yam nekkon tone yam nekkon yep tamit nak teewit mu andak sagom andak dal andak ngor nangu dogal ak yalla nek ci loxoy Touba bi ba yalla dogal mu delu suwat Senegal bëgg giñ bëggon Touba nak taxna tamit ñu soñu talibé yi ñu dem dëkk Touba ba ñaanal ñeegal kep ko dëkk Touba wala ko xamne sax dëkk fi waye nak ñing fi ñew te yene ju rafet lan ak ñewum Touba wa fer li kulli man biha qad sakana wa alladhi laha li khairin rakina lool nak diko talibé xamé ci mom xamni ki dafa bëgg Touba ñoom ci biir bëgg gi sëriñ bi bëgg Touba ci lañ bëgg Touba ñoom ba amatu ci sago mu mujj di sañ ci seeni wax ak ci seeni jëf ci seeni bidd ak yépp mën nañ ci tudd yenn rek yenn yo xamanteni yi ay sénégalais ñoko wax yi ay talibé nar mauritanien ñoko wax yu bare bare bokk na ci waykat bu mag boobu di Cheikh Ibrahima Diop Al-Mashari mom ibn Touba ay yoon yoon ci ay wayam bokk na ci lim wax Touba liman zara ma'wa al-awliya Touba in fadluha fadlu darin zanaha Touba taxé moy Touba ku ngekk gi ñeel na képp ku ziaré dëkk boobu ñu tudde Touba nga xamni moy barab bu nit ñu baax ni ma'wa al-awliya in fadluha fadlu rabbin fadlu darin zanaha Touba ngene lim am dal moy ngene lu dekk bo xamne dara moy diine ak taxé ndax mom moko mo ci wax lolou dolli ci ni ndax dañ ko tabax sant ko taragal yalla rek lal ko min ajli banin banaha wal asas laha taqwa al ilahi wa ammat ardana Touba wax ci ni bare bare momit ndaysan ci anam yu wute dem bay wax ñaan yalla niko yene ji serigne bi amon ci ñun ak nebeti yal nang ko eggale ci yal na nga may Touba mu am ngeneelul makkatal mukarrama wa kamilan qasdahu fina wa niyyatahu kata fadlan darahu Touba xam nga lolou kon reyna lolou day san ci bëgg Touba bi amna ku ñu wax al muhtar muhtar ibn al hasan bo xamni ci sanal kebe mer la day wu rafet momit def nako bokku na ci lañ ci wax Touba li Touba wa ya Touba li sakinha min al muridina wal abna'i wal khadim gis nga ko ndaysan momit waw waw taxa dal ñeal na ñu Touba gu dëkk gi ñeal na manam Touba taxa ñeal na ko ñeal na tamit mo fa rek mo xam ay talib lañ wala ay doom lañ wala sax ay surga lañ yoy yep
di wax yu ama am am solo su ko defé lolou fayn ci dindi iki cheikh ibrahima diop ma chari mom na fu mu waxé ni su fekké na am na ko dem fenen ngir dagu fa banex ni dagu fa wërfuta kum kom man touba la ko mbal mbacké murtaha murtahun limani yasruhu fa inni li touba aw ila mbacké raihun kon lolou ama am solo la bo xamanteni iki fayn ci seen bindé am kenen ko wax ni yow day bo day dem damal Touba wala Daru Salam fop ko fa dem muccu ci jafé jafé jamono alamin ila Daru Salam wa Touba idha khifta min ridd zaman khutuba yepp mu ci wax am kenen ko xamne day wax ni mangi ñaan muccu fa Touba buma dekk ëlëk mo bok ci nit yi nga xamantene dañu am taxé am muddu ko rafet wa arju la ba Touba ahadan an akuna min unasin lahum Touba wa husnu ma'abi daliko waxat ci benen anam donat ko bo xamanteni daf ne li tazfara min hawsu zaman bi nazratin tanalu biha husnu ma'abi wa Touba fi husnu ma'abi wa Touba wa husnu ma'abi ne gis ni kon tamna tamaysan yo xamne fi am ci tag serigne Touba mu aru gan arla tag ci bi ci ni taw ci exinga Touba ne ben jita ila Touba wa Touba ka jannatu afi jannati infaq yusuf bil hasr yow day lay exinga Touba sa Touba gi nga xamne taxawayu aljana ci kaw suuf lay taxaw waye nak aljana infaq yeng tay def moy dépenses yeng tay def joxe yeng tay def fere yeng tay def regal ñak amu fa dal ci gattal lepp fa doy ak ñak dootu fa am afi jannati infaq yusuf bil hasr dan na ku ñu Touba gi sa Touba gi indi fi yitte yitte ji dana fa di ci bu jenn te ñu baaxé karangé ak mucc ci ñak ak jafé def mëno fa Touba li man jaa at Touba ka tami'an ya'ud bima yahmi min al faqr wal 'usr kon wax nañ ci lu bare bare ci Touba ci ay bindu bu feñ feñ tamit ci seen wax talibé bëgg ko ci seen xol ba tax ñu bare ci ñom gaday seen dekk ci tosan ñu dëkk ci bu Touba ci fassiyene bu ñu wacce liggey ñu denc leen bir Touba lolo tax neewna lool neewna amul de way neewna lool nga gis ku gaday ñew Touba dekk fi wacce ci liggey ba nopi di denkani ni koy genné diko denc fenen fu Touba lolu bari wut bu fekke ni amna it man bari wut ñu koy gis waxuma nak idu talibé way ñi nga xamné ay talibé lañ ñoo neewna ci lool nga gis ñeneen ñoo xamné ay talibé lañ waye doxé ni jamono ak téré leen ni jamono tax ñepp mënu ñu dëkk ci Touba ñoom ñi ngi dëkk feneen waaye dañuy mëkkat sa bu seen roobi rotay ñu indi leen bir Touba loolu nag day wane ne rek ñoom ñëpp taalibe yi seen xol dafa aju ci Touba yemuñ ci ñi nga xam ne sax dañoo sant ay dëkk ñu ci bare dañuy sant ab dëkk fop baatu Touba bi boole ko ci moom nga xam ne da nga naan Touba Fall wala Touba Njaay wala Touba nangam ak yu mel noonu yemuñ ci loolu sax ba ci dëkk yi Touba bi ñuy nekk sax léeg-léeg da ngay gis namm bu ñuy namm Touba ak bëgg identifié wu fu ñu toll wane ni ci Touba lañ bokk ñu wax Touba Marseille ak Touba Milano ak Touba France ak Touba New York ak yu mel noonu yooyu yëpp dafay wane rek takk gi nga xamante ne xolu taalibe yi dañuy takk na ko ci Touba ak gis giñ ci gis seen bopp loolu di lu ama am solo loo xamante ni xéewal la boo xamante ne yàlla defalu ko ñëpp loolu nag dafay laaj ñu xam kon bu fekkee ne noonu la demee ñu xam Touba kon war maam xam wàccuwaayam ñu jox ko num gën a mate xorma nag war ma nag bu ko walaf di wax mooy xorma rek ci arab te mooy lépp loo xam ne yàlla da koy digle ñu warmaal ko ak lépp lu muy tere ci ay jëf ak wax ñu moytandiku ko moom ku ko def mooy yaa ngi warmaal diine yaa ngi warmaal waxi suñu borom war ma nag dana nekk ci barab dana nekk ci jëmm dana nekk ci jamono bu yàlla dee wax fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fi lxajj kon loolu dafay làmboog jamono ji ak jëf ak barab ndaxte barab aj maka ci barab rek benn barab lañ ko mën a defee ci li ko yàlla santaanee waaye dafa am jamono boppam kon war ma jooju muy wax foofu dafa aju ci barab aju ci jamono dafa aju ci barab aju ci jamono waaye looloo taxit
xorma yooyu tamit yàlla wax na ni lépp lu yàlla warmaal na ngeen ko warmaal, loolu bu ngeen ko defee moo gën ci yéen. Dalika wa man yu'azzim hurumatillahi wa huwa khayrun lahu 'inda rabbih. Amna benn borom xam-xam bu ñu wax Seyd Qutb, mu wax ne war na daal ci li yàlla digge moo gën ci nit ki ci yëg-yëgam, ndax bu fekkee ne warmaal na li yàlla warmaal dana am dalub biir, am jàmmi biir, am salaam. Moo gën ci dundam, ndax képp ku xotti war na yàlla, yàlla dana ko teg fitna wala mu teg ko mbugal fii ci àdduna wala ci alaxira. Su fekkee ne nag warmaal nga li yàlla warmaal, yàlla dana la mën a musal ci, dana la musal ci ay fitna ak ci mbugalam, ndax dangaa warmaal li mu warmaal. Kon bu yàlla warmaalee, bu barab amee warma wala waxtu am warma wala jëmm am warma, warma jooju nañ ko delloo borom. Loolu lu mat a xam la ci képp ku dëkk Touba. Warma Touba nag fan lay bàyyikoo, jàpp naa ne mën nañ koo laal, mën nañ koo gis ci ñetti mbir. Bi ci nekk mooy yéene ji, yéene ji borom amoon bi muy sos Touba. Yéene ji sell la, yéene yi wéetal yàlla ak jaamu ko ak jariñ doomu aadama yi. Yéene jooju nag képp ku dëkk Touba wala nga jëm si fi war nga koo def ci sa xel, ndax kër war boo fay ñëw wala nga dëkk fa war ngaa bàyyi xel la borom kër ga bëgg. Loolu mooy dëgg, loolu mooy li yàlla, loolu mooy li jaadu. War nga koo rus wa dox ko warma ba boo ko munta ñàkk defite mi nga sori kër googa. Loolu benn la ci mooy yéene ju rafet ji ak sellaay. Ñaareel bi mooy yéene jooju dafa jox Touba yeneen melokaan, mooy da ko jox melokaanu dëkkub diine. Diine nag muy lislaam, muy Madina Islamia. Ndekam Touba dafa am dëkk, dafa nekk dëkku diine lislaam, te lislaam ci boppam dafa laaj warma, te warma jooju dafa feeñ, dafa war a feeñ ci wax ji, wax yi ak jëf yi. Loolu it mboolem ñi nga xam dañoo dëkk bëri Touba doonte sax duñ ay taaliba murid, waaye na ci yoon warma jooju war nañ ko jox, ndax jox ko mooy nga jox ko diine. Loolu it mooy cosaanu tere yi nga xamante ni mboolem ñi fi wuutu Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu tere war nañ ko fi, ci mooy lépp li yàq pas-pas, lépp luy xajamal jikko yu rafet yi dañ ko fee tere, te loolu danañ ci dikkaat bus kanamee. Loolu mooy ñaareel bi. Ñetteel bi mooy barab bi nekk ci biir Touba, barab bu sëriñ bu mag bi. Moom lu ama am solo lu ma ta bàyyi xel, sëriñ bi moo sañ ci dëkk bi ba noppi tëdd fi. Kon képp ku dëkk da koo sañ ci moom ko ba noppi tëdd fi. Su ko defee nag kon képp ku fi ñëw dëkk fi yow da nga ko fay fekk si, ndax ba nga fi ñëw fekk fi kenn moom. Kon da ngaa ñëw fekk si fi, kon yow ay dëkkandoom. Nit nag ak dëkkandoom dafa war a bàyyi xel àq dëkkandoo, te bokk na ci àq yi mooy yéene jim amoon ci dëkk bi yow nga sàmmal ko ko jamono bi ngay nekk Touba ak bi nga fi ñëw. Loolu mu mat a bàyyi xel la. Kon ñii nekk Touba na nga xam ne dëkkandoo yi ko tedd ki lañ fii. Moom nag dëkkandoo la boo xamante ni diisu ko napp ci dëkkandoo yu bari. Dëkkandoo bu spécial la, bu xamee dafa am ak jagleel. Kon képp ku dëkk moom war ngaa bàyyi xel loolu. Bu du dara it warma gi nga xamante ni war nañ ko warmaal ak jaakaar gi nga xamante ni ay nit ñu kenn xamut seenu lim yaakaar nañ ko aj ko ci moom, loolu war nañ ko ca bàyyi xel. Te dëkk bi moom ñaanoon na njëggalal sunu borom képp ku fi dëkk ak képp ku fi ñëw, te lu baax yëkkati la. Kon lu bon bu du dara it xanaa nit war naa julit war naa bëgg njëggalal sunu borom ak ngërëmal sunu borom lu bon. Ci foofu nag sëriñ bi xam ngeen ne fu nekk barke xéewal leer mbégte day ànd ak moom. Moo xam jamono bi nekk ci kaw suuf di dund wala di mu génnee àdduna lépp dara du ci soppeeku, ndax loolu moo ko bind. Foofu nag dañuy jund ay moom ay waxi boppam yoo xamante ni moo koy wax. Day jëfandikoo baatu barke, di jëfandikoo baatu leer, di jëfandikoo baatu mbégte, di jëfandikoo baatu mayu sunu borom muy ay madat ak tawsiya. Wax na ko ci anam yu bare yoo xamante ni daf ne ba faaw ba aljana du dog ak fu mën nekk. Baarakan naafi fi firaabi wa ajzal al jazaa fi turaabi.
yalla barkel na ma sama tumranke sama tukki bu ma nekkon waye tamit fayji tamit fayna ma fayju day sekk fay ci sama souf ci yaqulu li bil intihaa'in adada man kana li wali yudimul madada wali yudimul madada kon ak mayam ak xewulam ba faawu day sax ci man barakati barakatun la tanharim tawsi'ati kamadadi la yansarib barke bima yalla defal barke la bo xam ko jeex muko xewal yi du dof muko yu bare bare barakatul mahi alayya nushirat wa nawwarat kulliyati wa basharat barakatul mahi moy barke yonentou alayhi salatu wa salam yalla yalla tassar wacce nako ci sama kaw leral sama lepp bonofi degal ma barakati khalidatun ila aljinan sama barke da fay sax ba aljana xam nga yéme nañu wax ni bare bare yo xamanteni barakati fi abadin la tansarim bi kullu man naha madarati hurim sama barke da fay sax ba faaw te kep kuy jema sax naxal barke do bo la xewal yow wala mu ngi jema lor yalla dana ko sank dana ko xagn jamm dana ko xagn xewal dana ko xanti bu melne lolou nak yoy mu tuddi yoy yep da ko donno ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci yoy ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam du dok muko momit lolou wax nako barakatul muhtari laysa tanharim wa nuruhu sat'u laysa yansarib barakatul muhtari tanmu abada da fay sax ba faaw de dole ko fum tollu biha hada bi rabbih man abada wax nako ci anam yu bari kon yo xamanteni ki legi nak nit man na def ci xelam ni lolou xeyna ba muy dundula kon bu tedde ci kaw suuf bu gene aduna ndax lolou da fay woy ndax nit ku bax mo deme nonu moy tax naka doon ziyare ba muy dundu buñ ko ziyare ci fi ci barab bi la ñoña doon am ci ay xewule ci barke man nañ ko am fi bu fekke ni yene ci rafet moko lal wolit xam nga serigne bi ñaanaloon nañ ñiko fekk won sarsara ngeegalal suñu borom innal ladina ila sarsara qad qasadu ziyadati faraqud darain aw zara fofu tax danaka dako dog dafa wone ni tagali ko nañ ak bakar adna ak alakhirah legui na fofu dafa am suma ben bay bu ndaw ko wax suñu tola ñan dafa neko ci ke suñu ablahad bi dafa am ben bes suñu ablahad woko ñu tok ñom ñaar kesse da da dimbalé suñu wajur ci walu tontu bata xelé ak yu mel nonu yaakaana ci ñak ñi dublu am ñuko ci xam neena ben bes suñu ablahad dafa togo mom ñom ñaar kesse ñu waxtaan serigne bi neko suñu ablahad neko waaw yeen borom xam xam yi yeen ñi jang lu ngeen di déggé wax bu mu bay bi inna ladina ila sarsara qad qasadu ziyarati faraqud darina aw zara ñima ñi ñew sarsara fekk ci ma ta ziyara ci ma rek ta yalla tax tax leena jox ñu takale ko nañu bakar adna ak alakhirah lool lu ngeen koy déggé yeen ñi jang yeen borom xam xam yi neena ma wax ko ci lama ci xam mu ko waaw lool de nonu la waye nak taw ma dolli la ci ak leral señ abdallah mbake dal ne ko lol de mi ngi melne rek soldar bu jambaré lol di xex ci front ba ci front ba ci barabu xexu kay ba ba ay kilifam ragnéku ci ak jambartem ñu takal ko ab raya néna raya buñ koy takal buñ koy netali faaw ñu wax barab bañ ko ko takalé lolou rek la waye sa bu soldar bobu jogé ci barab buñ ko ko don takalé té mi day and ak raya bobu fu mëna jëm bu takaliko ak mom kon raya ba yëmul ci barab bi waye day and ak jëm ci neena nonu la mbir mi mal dañuy tuddu sarsara rek ndax may ga ak xewal ya ñu mel nonu dafa aju ci barab rek mënu ko ñaka tuddu waye fepp fu serigne touba nek ba ci fiñu tuddu neena loolu la ko wax ba ci fiñu tuddu ko fu fekk ziyara ko ci da nga ta yalla tax da nga am la ko nako ziyara ji won sarsara ba yalla tax kon loolu da fay ciri ni serigne touba fu mu tuddu fu nek du yam ak fu mu tuddu xewalam ak barkam ila jinani bu wax ba aljana bi taxaw ba saati taxaw lolu day and ak mom lolu nak bu fekkene talibé bi gëm na lolu kon na yamalé tebbi gëmu tebbi fi ak bu ko doon gis ci bëtam mu tok ñu wara yam ci mom kep war na ji mu diko tewlu ci xelam ci li fekk mi ngi Touba mu diko tewlu ci xelam fu mu tollu xamni dafa am dekkando bu particulier bo xamanteni bo xamni mom jëmu tok yeneen dekkando yu ci def lolu nak doon lo xamanteni tubab bi reere wu ko won tubab da xamone ni kilifa gi fu nek mbolo
danañ ko fa fekk dëkk boobu dana dund. Donte tubaab bi moom mu jëfandiko ay baatu barkeek ay leer ak ay mbégteek ay nayeek ay yu mel noonu yooyu moom nekku ci. Waaye koomum adduna ak dundaayu dëkk bi la doon xalaat. Moo tax tubaab bi moom dafa fasoon yéene bu sëriñ bi génnee adduna ñu denc ko njaareem. Xam nga ne sëriñ bi njaareem la génnee adduna, waaye bokkoon na ci bëgg-bëgg tubaab bi mooy bu génnee adduna ñu bañ koo indi Touba, waaye ñu denc ko foofu ci njaareem. Ngir que ni buñ ko indee Touba, Touba dana dund te Touba bëgg toon Touba dund. Ndax barab biñ ko denc dana nekk barab bu ziyaara boo xamante ni duutu wéetati mu mukk, te ñu bari danañ def nuu Touba dëkk siti. Su ko defee Touba day suqaliku, Touba day dund. Te bu boobaa njaareem gi mu bon ginnaaw it te nekkoon fa fukkaat ak juróom, bu mu génnee adduna ñu jëlee ko fa, boobaa bu yeexee njaareem lu bari la ko daa dikkal ci ay koom, ndax nit ñi fa daa ñëw ak mbooloo maag yu mel noonu yooyu yëpp boo yeexee dana dog wala mu wàññeeku bu baax a baax. Mu amoon yéene ñu denc ko foofa moom tubaab bi, waaye dafa fekk sëriñ bi santaane saa bu wàccee liggéey nañ ko indi Touba. Sëriñ bi tamit xamoon na loolu, fu mu tëdd barke dafay am, leer dafay am, jàmm ak salaam dafay am, waaye nag dëkk bi tamit dana dund ci wàllu doxeenu adduna nii rek. Ba tax ñu génnee adduna tubaab bi ngir ak dal am dafa joxe autorisation ndigal ñu nañ ko yóbbu Touba denc ko fa. Waaye ci biir yóbbu googu dafa mel ne dafa laxas lu mel ne ñaari sartu daal. Waxu ko noonu, waaye da ko nuur, da ko wax, am na yenn sax da ko wax. Mooy ne bi ci njëkk mooy ne buñ ko yóbboo Touba nañ ko fa denc, waaye buñ demee ba mbir yi dal yëpp dal ba yi mbir yi tegewaat ci yoon daan ko delloosiwaat njaareem denc ko fi. Loolu tubaab bi amoon na yéene ju mel noonu, yàlla dogalu ko far te alhamdulilahi rabbil alamin. Ñaareel bi mooy buñ joxee ndigal ni nañ ko denc, comme que nag jekk dafaa tere ñu dëkk Touba, moom tubaab bi daf ne nan ngeen dem denc ko Touba provisoirement la wax, mu akkatan maanaam ci dencum ngay jëndiku daal. Waaye bu ngeen demee yéen ñi ko denc mayuma kenn mu def lu ëpp benn bis, muy 24 heures, bu ko fa kenn def. Ci dogal bi mu jëloon loolu lekkee nga xam ne buñ ko fi denc see 24 heures defuñ ko fi, ñëpp delluwaat seen kii dëkk bi ni sendaw wéetaat comme nam meloon. Xam ngeen ne biñ jëlee sëriñ bi yóbbu ko Gabon, diggante boobu dëkk bi gàddaayoon nañ ko fi daal, kenn dëkkatu fi woon daanaka. Ndax tubaab bi wax naa ci ginnaaw ni ci weeru mars 1889 tubaab bi jëloon na dogal ni nañ surveiller nañ teg bët sëriñ bi, ndax dégg nañ ñu sanc na ci àll bu ñuy wax Mbaafar te mooy Touba gi. Booba la ko tàmbalee surveiller. Léegi nag loolu dëñu ba ni mu fi jógee ci la ci biir cadre boobu pour Touba bañ a dund ci la leen wax ni ay yëngu-yëngu bañ a am, jàmm ak dal am, mu ngi leen bu ngeen demee bu ngeen ko fa dencee 24 heures mayuma ko fa kenn, ni ngeen delluwaat yéen ñëpp kii. Kenn ku ne fu mu jógee woon na fa delluwaat bu fa kenn kii. Dañ ko biñ ko fi moo tax bu ko mag ñi indee denc si ko fi. Te su bëgg ginnaaw su bëgge commandant bi jiite woon cercle du Baol, mooy région du Baol, ñëw na fi le 23 ci weer woowu. Xam nga ci weeru juillet 19 la sëriñ bi génn àdduna. Le 23 bi tubaab bi ñëw na xool Touba, xool barab bi ak yu mel noonu pour xool ba xam ay nitam ci dëkk wala déet. Waaye bi mu ñëwee mel na ni ndigal loolu santaane boobu def nañ ko, mooy dañ koo denc kenn ku ne delluwaat ci say yitte ay dajaloo amu fi, ay yëngu-yëngu amu fi, te moom mi ngi doon foog ne ay yëngu-yëngu dafay am. Waaye du ci boobu rek, waaye naka jàkk bi mu sancee Touba ci biir gàllankoor yi ak tere bi daf doon tere taalibe yi ñu dëkk Touba ak di fi dajaloo. Loolu it yenn buur yi biir réew mi di dab ngërëmul tubaab bi ba tax ñoom it ñuy tere taalibe yi ñuy ñëw Touba ñu di leen xatal. Bokk na ci ki ci gënoon fees ki ñuy wax Tein Tenor, te moo yilifoon bawal ci jamono yooye, jamono yi sëriñ bi nekkee Touba. Kooku moom dafa ràññeeku woon ci bundu xatal taalibe yi ak di leen xorñooñal ak di jël seen alal ci biir loolu. Waaye nag am mu jëm xam ngeen seen mudd. Waaye sëriñ Moussaka jundi na lu mel noonu sax ci wax loolu. Tein Tenor boobu
mo dajale won Macky Sall bi yenn yi ci lambay di len xoktal di wan di len wan jasi won ni len bu ngeen bayyi wut di dem Touba di ak sen serigne bobu yeen ñepp dana len fa Serigne Moussa ka way nak waxtu lu bare bare Cheikh Babacar Tiergane dan Serigne Ali is ñu ko tudde ci sax Cheikh Babacar Tiergane Serigne Ali Cheikh Babacar Tiergane Serigne Normane Serigne Ali Diouf Lambay ñi lay ko daane kérok dalena wo fa pencem Lambay nan len dana len takalek ay laxasay anam sen laxasay yek sen affaire terbo bi dana jeex ma yeen ñep dana len sang bacce tek ni Serigne Mamar Mané ko tontu boba niko dangay katch danañ dem Touba kon manam daf na len won Touba bu mu fa bis ken mom teñ tanor legui nak dat Serigne Mamar Mané moko waxat niko folli la tay tek sa ndom ak tank mo gëna yomb li nga wax no lank kon téré gi ñuy téré pour ñu dem baña dem Touba duñ ko def te so waccel ci Serigne Mamar mo gëna yomb nga yow nga téño dem Touba kon nga gis ni Macky Sall bi ak bour yenn yi bour yi dañ doon dabbu ngeureumul tubab bi di téré Sall bi yenn bour yi rawati ni ki lifon ki pour ñu ñew Touba ci bir lolu sax wa xam guñ xamone ni teñ tanor day bu dafa bañ Sall bi pour ñu ñew Touba taxna doomi rewmi ñim yilifon kuñ xamne mourid nga bo do dox ci sax dota amati 40 dañ lay dab dañ lay sanni ay cadeau dila doodal ñi dila door ñi di jël sa alal ba Serigne Mbacke Gosse bindone ci ab bataxal bind tentanor ab bataxal diko ci art bobu Serigne bi defena ko yek ndax jambati egut ci mom ba Serigne Mbacke Gosse bokku na ci lim wax tentanor niko li ma lay digal sa njariñ la lepp lu ma la téré lora nga lay indi soko defé na nga xamni Cheikh Ahmadou Bamba wali nitu yalla bu mag la nitu yalla nak mo romu nitu yalla mo koy xam nanga mo tan ko bu baakha baax ku manam muñ la nak waye li ngay def bu ko yegge bo yexé du baax ci yow ndax su nit ni kuñ dajal ci muy talibé buñ ko xamé dañ koy doyodal ci ay cadeau diko door di jël alalam ci lol du bëgg du yoon te nanga xamné nak am rew ko manes nako jité donte gëmo yalla waye bo mando jamm mën na fa am akuk dal akuk yokute waye nak am rew du yokku du am jamm mukk donte kiko wër dafa gëm yalla sax li ci mando wut jamm du fa am ak dal du fa am ak yokute du fa am lolou moy lan bo ni kon am rew kiko jité mën na sax baña gëm yalla waye nak bu mando te dal moy samp am rew moy indi jamm ci rew moy indi ak dal ak yokute ndax yalla bëggul kuy toy ku neex nak man nga gëm wala nga ñaka gëm waye bu boba sa digg ak sa borom la waye digg ak nit ñi mom la tut setan yoy ak toy di fi samp ba nappi mu tolé ci setan jamm bi am ak yokute da am umu men na lay muy avancer man na lay muy am jamm ci mandu ci lolu ko su ko defé non la ko sin bakk du sa wax muy wax du ama am solo bo xamanteni kep kuy jité rew war nga ko xam sa gëm yàlla sa ñàkk gëm yow la soxal waaye na nga xamante ni ak mandu moom lu am solo la ci jàmmi réew ak ci yokku def su fekkee ne bëggal nga réew mi jàmm bëggal ko waa réew ma loolu it lu mata bàyyi xel la kon noonu ci la tubaab bi jële dekkere 1889 di commencé di surveille Touba daa ci boole nag tere ku dem Touba loolu moom ba Touba genton na ab diggante Serigne Moussa Kassa yaakaar na wax na ko te moma te jam xam nu mu ko waxee ba ne taalub Serigne bi daa di fay fa Touba kon amoon ay jamono kenn nekk fi ndax dañoo teg ba Touba kenn nekk fi Serigne bi tamit biñ ko yóbbu dafa wax si man Thierno soo mënee dëkk Touba ak njaboot dinga dem dëkk fa su fekkee ne dëkk fa yombut mënoo ko it foo dëkk baax na foo mënee feneen foo gis ni mën nga faa dëkk mën nga faa dem kon ngeen gis taxawaay yu mel noonu kon tubaab bi nekk ak yekk bëggul Touba jëm kanam bëggut mu avancé bëggut nit ñi di fa dajaloo bëggut tamit Serigne bi amuk féex ba lim bëgg ci taalibé mu mën ko caa def waaye loolu taxut Serigne bi moom it bàyyandiku dafa jël ay matuwaayam ndax ba mu sancee dëkk bi rek ci la commencé nas dëkk bi ci ni muy doxee waxoon naa sànq ni tëral na daara yi jàngukaay yi
ñen ñu ne lañ wara jang ak fuñu wara nek lool téré leen nak ak ñako wara def daal di koy nos téré leen téré ñu rafet waye yëm ci loolu bimu yëm ci loolu waye digal na man ciat mu mu dëkk ci ak njabot bi su mané nek su mënta nek yi mu sa benen barab yëm ci loolu moy ni jamono yi nga xamantene mi ngi jaarem mom serigne bi jabal na ay yenn ci magni magni sama mam serigne cheikh diop dagana bokkon na ci ñu len dem len sama dekk bobu touba dundal keur goga ba nopi mom non ñu bari mu wax len ñu sant biir touba motax ngay gis magni bari fi ci biir touba ñu am ci ay keur ndax bëggon na dundal bëggon na dundal touba donte mom mënu fay ñew ngir ngant liñ xam waye yëm ci lolu digal na len ci ay doomum ak yenn ci magi talibe yi ñu gaw touba ci walu yu bari ñu sant ko dande ko nangam kilomètre ay ñaar ba ñett sant fa difa jaamu yalla difa bay ci bu juma ji egge ñu fi jullé ci aljuma ci nonu la ay ndinde tindo de darul kër ay yenen dekk ay kër ñoo ay ñene ñoo yépp ci yoy lañ ko santé moy Touba kon sëriñ bi nak jekk mu ngi bayyi xel dundu dekk bi ak lepp lu koy jëmele kanam ndagam ñu ne dama war na doobu kon nonu mako waxé nonu lañ ko wara bayyi xel légui nak ëllëgu Touba insha Allah amna ci walu bo xamanteni batin la waye ci budé ci xeltu ni rek ci aduna xeyna mën nañu wax ni amna ci ay anam bo xamanteni buñ ko bayé xel Touba aw do xeyna mën na gëna gaw ci yokuté waye amna ci anam yo xamanteni mën na yéxal aw do xeyna natat la wuñ ni ñaanu sëriñ bi ci Touba mom dana ant bu ci Yalla andé waye nak ñan ñokay antul lolu moy wax ji motax bala ma tuddu tahadiyadi moy defi moy yi koy dekk yi nek ci kanamam nga xamne faaw ñu lijeent ko sudut lolu doxena Touba ci yokute dana yeex damay wax yi nga xamanteni mom man nañ ko jëfëndiko ci buñ ci sukkandiko man na gëna gaawal doxut Touba jëm ci kanam bokku na ci moy téré gi nga xamanteni Touba amna ci walu yoon ci walu doxena Touba doxena rew mi may nañ ko ci walu yoon ñu jëfé ci lo xamanteni yoonu réew mi téré wu ko mom ñu téré ci ay mbir yo xamanteni yoonu réew mi ni loi réew mi téré wu ko lu melni ki tox cigarette loi réew mi téré wu ko ak yeneen ak yu bare bari dajé goor yeek jigéen ñi am boîte de nuit di fecc ak di nangam yoyu ci loi réew mi téré wu ko ak yeneen ak yeneen yu bare bari ay estade ay yeneen yoy yépp dañ ko téré fi ci Touba kon dafa am loi spéciale dafa am da lo xamanteni dogal nañ ci ngant wa Touba lool nak lu am solo la ndax day sam suñuy ndaw day tax suñuy ndaw yu bari yi leen meena na yak de xajamal seen passeport meun nañ ci mucc buñu leen sayto bu baaxa baaxa baax ci loolu lu ama am solo la ci ndaw suñu loolu meun nañu tabbi ci ay motax ñi fi wutu Serigne Touba ñepp loolu dañ ko def lu seen yitté bi ci gëna fess nak moy Cheikh Abdoulaye Mbake nga xamné ci atum 1980 septembre 1980 ci la génné ab dogal woné ni wa daal téré yim ci téré yépp woné ni lepp laal lu wuté ak l'islam dañ koy téré fi ci dëkk bi and ci nak ñi nga xamné ñoo ron kilifté fu jamono ji muy autorité administrative région bu Turbel wak ak réew mi yépp ñu and ci baba ba legi Touba kenn du fi tuk secret ci mbedd bi xana ko fi def xana da nga laqatu ak yeneen yo xam dañ ko fay téré bu bare bare ñi ko fi ñi ñew ginaaw ñepp nit dañu woyal loolu Cheikh Mohamed Muntaka biñu exé mo nit dafa woyal loolu ba nepp gën ko yaatal mom dogal biñu jël ci gën ge yaatal mi ngi ko jël ci wéru korité 1444 muy bawati jeeg yaakaar na muy event rek biñu toggé depo jant ta juin 2019 ci la daldi genn momit ab dogal woyal ni Serigne Abdoulaye Hat ak ni ñewon ginaawam laata mom ñepp woyal loolu ba nak yokkat ci yeneen bir kon loolu buñ ci sukkandiko danañ am doxeen yo xamne dana aar suñu njaboot ci yenn yaqutay jamono yi donte nak jamono ji fu nekk ni uddo ko ne ba nga xamne loolu yomb waye nak lu bon xale bi bu koy gis na koy gis ci téléphone yi waye bu ko gis ci environnement fi muy dugg fu meuna gis
ba diko fi mané essayé su ko défé lool lu bon bon karangé la lool nak Touba borom jabo ji war nañ ko xam jappalé ci sëriñ bi sukkandiko ci ngir yar seeni jabo ngir ëlëk ñu mëna doon nit ñu baax ñaarelu mbir mi moy wahdatul haqq wahdatul aqida moy ñi fi nek ñepp ci dëkk fi ñoo bokku ñu dem ay julit lañ Touba moy dëkk bu am dawo tol ni 100% ay julit lañ ñoom ñepp dëgg la ñepp nak gëmuñ affaire soufianké waye li ci ëpp té loolu benen dimbal la moy ñu jëme diiné soufianké mo fi dox amna ay benn benn yo xamné ba ñi nga xamné ay benn benn yi nga xamné sax ay tidiane lañ wala ay qadiri ci dëkk bi girum soufianké lañ jëm kon bo leen julit ñu fi nekk ñepp ay benn benn rek ñoo ci gëmut soufianké té moy ñi ñu tudd ay salafiste gi waye lolu kon chance la ndax dekk bu toll ni ci bir Senegal ba nopi ñi fi nekk ñepp nekk ay julit ñi fi dekk ñepp dafa yawo am ci nekk ay julit ba nopi yëmatuñ ci lolu ñu bokku ñu jëme diiné ji bokku ñu koy dundé lolu dimbal la lo xamné war nañ ci mëna sukku ngir dal bi ak jamm ji dooy di am ñaarelu mbir ñettelu mbir ni mo ñi fi ëpp ci ñi fi dekk ay ndaw lañ ci ëllëgu ngoo moy ay ndaw ndaw ñi fi buñ xolé niñ fi wara toll ci diwan bi bu dé ci diwanu mbacké rek 62% témer go jël juroom ben fukki ak ñaar ay ndaw lañ amuñ lu ëpp fan wala ak juroom bu dé ci région de Djourbel juroom ñaar fukku ak ben ci témer go jël amuñ lu ëpp fan wala ak juroom kon su askan ni askanu ndaw la lolé dañu ci sukkandiko ni lu fur lu yaakar la ndax yorin société bu magat population bu magat kon ay ndaw la ñor lolé nak ak ñaari bor la dañ koy saytu ñu jëre ñu ndariñ wala ñu ñakk wo saytu mu indi ñu ay jafé jafé su ko défé benen mbir bi nga xamné mën na dundal Touba gawal ab doxinam mom moy dëkk bu am dayo tol ni at mu nekk muy am ndajam diiné l'islam bo xamné ginnaw makka mo gëna reey ci réew jullit ñepp mu magal Touba gi nga xamné ñi nga wax ni bop 2 million japp 3 million da nañ ci dajé at mu jot lolu Touba rek moko am ci réew jullit ñepp nak bo ci génné makkatul mukarrama makka rek moko upp su ko défé kon lolu menen bir la ci limuy jur ci ay ndariñ ci rataxal digënté ci yaatal liggéey sëriñ bi ci yéssalat gëm gëmu nit ñi waye tamit ci am koom lu mëna indi ci am koom koom mi nga xamne mëna na ko nat mom amna ay borom xam xam yu ci defal ab liggéey 2017 ya ko ñu mu wa université Bambay liggéey bi ci defoon waxon nañ ni magal ak Touba fani magal gi rek dana duggal ci koomu réew mi ñaar témer ak juroom fukk ci ay milliards lolu amul ben xew xew fi ci Sénégal buy am at mu jot ñu duggal lu tol nonu ci walum koom ci koomu réew mi kon lolu dëkk bi bu ci sukkandiko jël ci li ci walam saytu ko bu baaxa baax man na sukkandiko bu baaxa baaxa baaxa baax day la nek ay taxaw juroomel bi ci yi ko mëna sukkali ci gawal dox bi moy xitma bi xitma talibé ni ñu leen yaré ci liggéeyal sa mbokum doomu adamé sa mbokum julit liggéeyal sa dëkk liggéeyal sa bokk ta yalla tax xitma réew yu bari dañ ko bëgg lool ci amuñ ko Touba nak lool daf ko am ba ñi nga xamni sax dekkun fi waye dañu gis seen bop ci Touba bëgg ëlëk ñu denc leen fi ñoo ni dañu duggal seen loxo ci doxena Touba donte lam tay duggal amana sax ñoom duñ ci jariñu buñ xolé kurel yu melni Touba ci kanam ñi koy financer ñepp da ko jël Touba kon man nañu wax ni hôpital yi ñu ci def ak yoon yi ñu ci def yoy amana nit man na ci duggal alalam giiru bu dem ci diko jëfëndiko wala bok lim koy jëfëndiko du bari kon lolu likoy waral moy gëm go gëm ni da nga wara liggéeyal sa dox te ñi nga xamne bari na ci talibé ñoo xamne dekkum ci waye japp nañu Touba moy seenu dekk ci lañu identifier wo kon yoyu ay mbir la yo xamanteni buñ ci sukkandiko day yomb lool bu mujj bu may mujjé waaw moy nangu gëm gi nga xamne talibé gëm nañ ko ni ñaanu sëriñ bi day nangu waaw du ay wax ni rek mais ñam ñepp talibé yépp dañoo gëm ni sëriñ bi lu ñaan day nangu lolu bu xassa ba am aw ci askan mu bokkando ñu gëm kon la fay dess moy kenn ku ne fassiyene bokku ci ñakoy sotal ndax ñaan gu nekk tamit nak dañ koy dimbalé kon
wa Touba ak ñi gis seen bopp ci Touba dañu wara gëna gorgolu ci lepp ni jëmele dëkk bi kanam ci loolu gëm gëm bu fa xasse ba nek rek dafa muju soppeku ay jëf ci loolu man na ma wax ni dëkk Sénégal yu amu benen bu ko ci am ñepp ma sendo talibé muri ñepp ma sendo ni ñaanu seen bi dafay nang kon kenn ku ne dafa jëma def ay ciona ngir bok ci ñakoy sotal ku yaatus ya yaatus waye ñaan gi dana nangu xeyna kay dama du bok ci ñakoy nangul rek ci loolu loolu lu ama am solo la su ko defé bu boba li fi nit ñi aaje wo ci amu fi nga bok ci ñako fi amal li fi am ci soxlay nit ñi tamit nga bok ci ñukoy sammu bañ ko yaax loolu lu ama am solo la amna ay yenen waye dama koy tepp ngir samante ak waxtu wi ñew ci def yi yu koy dekk mo yu neew la ci tuddu bari na waye yu neew la ci tuddu bu ci dekk moy bari waye nit ñi moy ñaarelu dekk bo xamanteni ñi fi yewo ñu bari lañ ginnaw Dakar Touba mo ci ëpp lool nak lu ama am solo la ndax magay Touba mo gëna gaaw ni muy magge danaka mo gëna gaaw ci Sénégal yi dal ni muy magge témèr bu nek la ci yok par at ci dëkk yi dafa bari lool amna ko ci bëna ko wax docteur Sédé wax na ni tol tawéré at Touba at mu jot dama yok 15% lolu amu ben dekk danaka ci Sénégal bu top non xeyna bu ci amé bu koy xawé no rututi ay nduur lay don ak ayu mel nonu way yeneen ñi ci dé sépp ki su ko dafa yoyu ci def nañ ko war nañ ko bayyi xel rawatu ñu ñepp doon ay ndaw lolu lu ana am solo la way nañ ko fay laaj dafa laaj taxaw ndax nit lu yokku seeni aajo day and ak ñom aajo yoyu nak buñ ko fa jox dafa jox yeneen yeg ak yeneen jikko ci nit ñi rawatina ci ndaw ñi waxambaane yi loolo tax ñu wax ni ndaw ñi boo leen saytu wut dañu mujj nekk bombe sociale maanaam kun bala istinaaya la ñu mujj nekk nga xam dañu mujj mën a ek mën a clate wu jamono bu nekk indi fa ay musiba ci dëkk bi loolu nag xaw na ñoo gis lu koy xaw a nuuru ci dëkk bi gis nañ ci ay melokaan yoo xamante ni buñ delloo ay ak sa ginnaaw amu fi woon loolu lu mat a saytu bu baax a baax la jéem a fajal ndaw ñi seen aajo léegeetut neen du ndax aw bay ndaw ñi dañ leen di wutal tëralal aw dox leen di faj seen yitte yëg leen di gàttalu xew-xew yi laataa dara di xew su dut loolu dañu fi indi rek ay jafe-jafe te loolu ci wàllu wér-gi-yaram ci wàllu njàng ci wàllu liggéey yooyu yëpp war nañ cee taxaw ndaw ñi ni mu gën a mate suñ ko defut dañuy seet fu nguur seen bopp rek réew mi jamono yi mu toll gis ngeen ndaw ñi jafe-jafe yi nekk ba tax ñuy dugg ci gaal yeeg di kii gis ngeen ko weer yi ak ay bis yi ñu toll maare détaali gis ngeen li fiy faatu loolu ëpp loolu bari na lool benn dëkk boo xam ne daanaka juróom benn fukk yu tegal faatoondoo ko ci ak gaal yeeg ci yu mel noonu yooyu yëpp dafay wane ni suñu kilifay adduna yi yeer réew mi saytu bi ñu war a saytu ndaw ñi ba léegi des na ku xiif nag ñam waa ngi nii rek moo ko mën a lijjanti waaye danañ togg lee rek daañ togg añak daañ defar ndékkeeg yooyu yëpp te dusu ko du sotti ba nga naan ko rek mi ngi nii ndab laa ngi nii loolu rek moo koy lijjanti su ko defee war nañ cee gën a góorgóorlu baax. Ñaareel bi nag ci yi nga xam ne faaw ñu lijjanti ko mooy ndoxum Touba moom dëkk wala dund doomu aadama rek ndox ko yor kon dëkk bu amul ndox ci jafe-jafe dafa jóg ndox dafa am solo ci suñu wàllu dundin suñu wàllu wér-gi-yaram ci suñu wàllu diine niki ay jullit ndox mu sàlli nag du fi amut mooy ni jafe-jafe du fi jóg loolu nag mel na ni ku tedd ki xamoon na ko ba ñaanoon ci sax nag wa maskani sallim min alfujjaari wannun ala al ahli bi maain jaari ñaan ko waaye ñaan gi incha allah dañ ko war a dimbale ci mel na ni kilifa yi fi nekk fu nekk nii am nañ jëg-yëg boobu ba ñu ngi ci def ay jéego man nag li ma yéem mooy sëriñ Touba bi muy ñaan ndox da koo lënk-lekk ay ñaawteef
ñaan yàlla musal dëkk bi ci ay ñaawteef wa maskani sallim min al fujaari wa amnun ala al ahli bima in jaari te ci fan yi ñu ngi gis ay nit ñoo xamante ni dañuy

0: direction générale des impôts des domaines du DZID mi ngi fatali dat bi nga xamné mom lañu daldi yamandil li di fayup impôt revenu yi ak impôt société yi ci atum 2025 ñu daldi koy fixer le 15 juin 2026 ñi nga xamné nak payeur gi ñom la yittel ñu ngi len di wo ngir ñu dem ci centre impôt yi ngir daldi fay bala dat di le di ñew impôt revenu yi ñi mu yittel moy nit ñi nga xamné ñoy dund fi ci réewum Sénégal di fi am ay ngañay ci biir réew mi seen payor yem ci 0% ba 43% buñu sukkandiko ci seen ngañay impôt société yi ñi mu yittel moy ñi nga xamné ñoy yor ay entreprise nek fi ci réewum Sénégal comme ça SARL SURL ñom nak seen payor mi ngi yem ci 30% ci bénéfice entreprise bi sa yu ñëmé ko nak ak perte minimum dinañu fay lu toll ci 0.5% bép tardement bo xamné nak def nañu ko bala le 15 juin mën na am ay daan yo xamné dina téggu sa kaw lool nak li di loi bi moko dal di teural ngir am bép information ci DGID mën nga woté ci numéro de téléphone yi 78 831 11 11 78 851 11 11 ngir nga gëna am ay renseignement itam mën nga dal di dugg ci sen site web bi le www.djid.sn
1: jeureu ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are cadre gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangalekatu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalem alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am luko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñum lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé mbokk julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo len ni nuyu di len ziar bu baakha baax
1: ngay yëngu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka ngay yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne suñu déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ jité wu lu ni mel ku ci melne yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa soppal bi waaw deug la lolu lay laaj lumay yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuti lo bëgg leral moy nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialiwo ñama nel ba ci mi marax waye nak lepp lo xamé liko dalé ci baqara ba nas buntu bo ci wax rek mo wax la ci jariñe ak la nga xamné mo ci diglé ak la ci téré waaw ci alquran fofu nak fi la tedd ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jëk ba gudi ma yew ñu tektal na la yow jangale kat alquran ngay doon la xawna ma yeen ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox na bi ma ñewé nak Touba fekk fi Cheikh Saleh Mbake ma dem ci mom fekk ndirul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu lima doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bo ñewé Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp dara bo ñewé nak la ko samp dara fi ci Samu Seigne Bara Khouradia dara ji juroom ben fukk mi la won ay ci biir loolu am na nga xamne xawon na la yeen ndax ni ñi bind bi nga xam suñu borom bind nañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bu ndewé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seen daara mu dawa ba dafa téré nit ma jëlat ci dawa ci Serigne Saliw xamal nako dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñu wax yasbul khulub wa dem sampa fa daara yobba fa juroom fukk dongo ni nga xewé dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom cheikh salihou mbake ñu aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom neegal seigne fall nekkal seigne touba wa ne waxtaan ak mom ci daara yi mo wéyé ko comme nga la ko seigne salihou waxé ma and ak seigne bara nak diko reele dara yoy ba seigne bashirou mbake mo aladi fallou mbake dal di may jox fele ci bayla ab al nema ñewal out ay dongo nga ñew fa liggeel fa seigne touba mo jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal ñeenti dara yi ni la rewé te ñeenti dara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci dara yoy ba mako laaje dina la ko leralal waye walu ñaan gi lay wax ni dukké ci man dal mom xamna ne pour ma laral ko ci radio dana xaw yewé waye nak xamna ne buñu paré dina la ko wax ndank ci souf dana la ko wax ci souf waye dana la wax dal ñaan ki mom limay ñaané waye ni ma dëkké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni semaine ku dëkk ak lo dëkké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu semaine xal ñu ñëk da ci ay alcorane suma ko déwé nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lay wama tarjuman man sama ñaan ma ngi fa lay rata ñeen toy uma tarjuman wala ubil ke ubil tere be bind na ngam jox ko dedet du ko def wa wala be le tombal le wala andi le wala ay tomba ci petaw dedet wa so la joxe lo rek da fay melni yokku gi yah yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yeb damay tok di la ko wax non ba mu yek non la ñaan di ke ci ma
1: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ne mel
2: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man lama ñik xol moy damay xol ndax wadjal lay am net wadjal lay nak wadjal wo lu may wax nak sa wajuru jiga way tax may wax so la xolé ba xamne wadjal lay la rek mu wéne la wadjal lay la suñu borom may na mané dara dotu jafé ci man ci yaw mom lé insha allah dana sa waré mbir way so dara ba xol xamne ki wadjal yo desna dama la masla yo ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu ba am solo la kenn ko nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan wi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama la koy ullo ngëndiko ci sa dana xajo dama la koy ullo ngëndiko ci ci duguba li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngëndiko waye walu fayba nangam ak ñëwumako ndax li tax ñu mëno ko dama xamna suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu engagé né len fay ba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moy ki len ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñun dañu ñaan dong dañu ñaan yalla ke xamé yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw duwel fukki wala aw téwer la tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamne mo taxone lay def ko wacc nga mo jëm ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu yéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ni fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw mbokk bi lolu ki nga xamé mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mo bu bo la dama koy defal ba aw kayitam ñoom mu door andi la may jox adiya ja neema li la amu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yéxal ga la du ko laaj mu ko ta jorut kayiro insha allah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré mo do la ko sétal lay jox jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñ mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yi metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la may def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu may dañ may la demal ba gis tan dawal ba gis wër nga ñew nga jox nit sa da koy def ñu ñew né la ñoy lay jox man alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñepp di wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox it man ñu ko jox may yeureum ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fe ya nga xol rek ñaan di dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mané dundé la yalla la koy jox bu tiaxé bu jé gatch lén gatch ci ngir yalla ak jàmm sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs la am sa poste ñu tuddu Babacar lay mëna hé ko do fa dem ko do so dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na ma na ñaan waye ma am jinn ngam la am tuddu ma dem okay ma ñëw ma andi jinn bobé wala jëw té ñëw wala ñu mëna man ñaanal leen ci yettir sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw min ñëw na ami million tok sama kay na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lay def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gënal leew ma santé ko yalla taxal ni yalla suñu borom suma ko won jox ma taw mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërse mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tigu ci xaaliss tigu mu sha Allah laal wax deug yalla tigu mu sha Allah de jaamu suñu borom rek la ci def
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
2: waaw fofu li ma la fi tont moy ñi ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bu ñu ko gëmut dañuy gis ko xane day ñew daal di ñëlé man damay jaay bamu yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalaal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam fi ñu lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñoy way gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dawe da nga gis ubbe ko te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fanerat waye bala mo wona neex tay ñu émission bo xala dañuy mëna téléphone ñu dima dégg insha allah da nga dégg am no xal dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayre walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaaw yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun la na def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñu ñukal na dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe gu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewe teñu rabay teñ nit waaw ñak sat ci yaram dalay teñ nit da na teñu bo xamé nak mom so xasse teñu bo man mënu wala ñaanal waaw muy teñu bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo waxé mel ni la tane bo xasse da ci gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñe la yoron waaw tilim bo re fo nga la jige bo na mënu ma ci daal mom waye lu ra def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokko ne ci lima na rama laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
2: no bu do marché on xass ak la ko wër na mom dañu dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo ci duguna samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur babakar lay daara alcorane fi lay wacc rek semer bo manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
2: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xamé do adam mo xof jëna def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do adam mom lélé mi def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñëw dañ lay ci ñaanam ci katum yalla mu dañ walu ñëw sey bo nit day mën lañ ko dindi ci katum yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nga wara am ci mandu momé xawa am problème so ñu ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci wayjaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandu mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci katum yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
2: da lay toxal rawat wa raana ci bopam lay toxal da waxna ko leena mel na ko ray wala ma gënal ko day dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci kër ga jubale bo ñoy may def nak la jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé rek yalla nga naw rawat mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom wa yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na jara la ñu def ko te yow yaay xiyam ñoo la gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaale ka naka noonu waaye mi ngi fi ci arekàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siar ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siar mbolé ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa sénégal mouride di ko ñaanal mu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Seydou Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Seydou Fallou Mbacké ñep suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu li rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggal kas rajab gi di ñaanal ak mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Aladji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziaré xalifa Mam Cheikh Rahima Fall c'est Mam Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi faal nga rek dafa am coxe bu rëy rëy rëy rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mbooleem xëlee bàyyi faal yëpp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak mucc ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko jullit yëpp yu barke alxuraan.
1: Adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia arekàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.
3: Amoon na ay jamono ku amee yax yu ruux wala nga tëccu wala sax say tànk di bañ sa niggrax saw loos ne kàdd da ngay dem bëslu ji ba jamono ji sax am na ñoo xam ne ñu ngi damp lu ji te ku ne ak nam koy defee baax na naam waaye jamono lay dox moo tax professeur docteur Ahmadou Sambou ak cabinet bii di madlabu si fay santé lëkkaloog waa Yes 25 ca Ulfa Casablanca indil leen lu gën di photo yi buy maasewaate waaw photo yi boo xam ne dalay dampu noddantil la sa yaram wiy metti cër yi doon bañ deret di dawul lépp lay defar doo summi sa yëre lépp photo bi moo koy def di xéewal goo xam ne mën ngeen ci xéewlu yéen ñi am les maladies rheumatismales niki ñi nga xam ne dañoo am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xam ne dañoo am hernie discale ci tënk képp ko am fatiguement général photo bi nga xam ne docteur Ahmadou Sambou indi na ko ci cabinet bii di madlabu si fay santé bu la ci mancé damp la da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d' oxygène maanaam deret yu daw normal bu la ci mancé ba noppi dafay soulager stress bi nga amee woon ak sa tension day soppi sa vivacité d' esprit ak sa capacité su ko defee nga am yaram wu dal di yëg jàmm ak tawfiq ngir nga xam dëgg-dëgg njëriñu photo bi ak ni mu efficace faw nga woo docteur Ahmadou Sambou mu kale la rendez vous mën ngeen ko woo ci 77 630 45 73 lëkkaloob cabinet madlabu si fay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak Yes 25 ci Ulfa Casablanca jàmm laa ci gis ndax lu baax ca bitim réew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci réew mi ngir waa réew mi am seen wér gi yaram.
4: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

يسوق سرمدا لخير.

آمنت إيمانا يقود للعجب.

bokon ci ña bañ lolu bok na ca la tax karbala am waye dana ci ñew ci ak yaatal kon dafa melne sayyidina ali ibn abi talib muawiya ibn abi sufyan al hasan al husayn ak yazid mom su ko defé amna benen côté bo xamné manon na ca tambalé ngir mëna ñew ci karbala ndax bo bëggé netti dara bëgg nit ñi comprendre ko fa da ngay delu ci ciosan yi gëna sori lolu moy lan modi mbir mi bokay set dana gëna sori lolu bokay set wala bok amna benen angle bokay mëna jëlé moy lan moy dafa melne tamit yaronte bi alayhi salatu wassalam joge gim joge ci aduna dafa melne amna impact ci li nga xamne mo xew yaronte bi alayhi salatu wassalam ak genn aduna bok na ca lolit amna lu ca feñon sawara wo xamne aw xal wo xamne xal wo man nañu japp ne karbala bi ci la soxti ko yaronte bi alayhi salatu wassalam kune xamna ne bi nga xamene mi ngi waji genn aduna ta aj ajam gu mujju gogu ndax lolou taxu ñoo jog dañ ci jaar li ñuy waji wax taxu ñoo jog motax bol xaar ñu xootal ci dañ ci jaar jall bimu aje ajam gu mujju gogu ñibbi ci ñew madinatu munawara dem siyaré ci baqi'a ak yafa xew lu melni ab siburu bobbi metti dal ko yaram way tang lolou ba tangoro yegg deew nga dañ jël ndox diko ko soti ngir mu mana oyof mu ne ba meuna tudde jita julli musan sayna abou bakr as-siddiq radiyallahu anhu mu di len jité ba yalla dugal ni mu genné aduna bi mu genné aduna lol nekkon lu xawa kiss lol waye ñun lol taxu ñu jokk waye bi mu genné aduna nak li ñu tuddé succession manam nak ndono nono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay dafa laal ci karbala ndax lutax moy yaronte bi mu genné aduna nga xamné denc guñ ko ñing ko sang nonu ci neebi ci la wa ñi tuddé al ansar moy ñi nga xamné yaronte bi ak sahaba yi biñu démé ba khat makka ansar ñoo leen accueilliron madinatu munawara ñoom motax ñu leen ansar moy ay ndimbal ñu ne yonent bi ñewal fi dara ñu la taxaw bala kenn jot ci yow daf ñuy ray ansar yo ñu jambar lañ bari ay ngeenel waye ansar dem fa fu ñuy wax saqifa ben barab ñoom tambali mom daal di bëgg falsirum khalifa ñoom waaw sa'd ibn ubada di sahabo bax ñu tambali ne dañu bëgg falsir khalifa ta ko yonent bi makka la nekkon munu fa nek ñu jige makka ñew madina ñoom ñoo leen dalal ba yonent bi sax madina la mujj genn aduna ah sahabo yep ñu accueillir leen ñu ne kon ñoom ñoo wara nek khalifa li nak sayyidna abou bakr ak sayyidna umar ak abdurrahman ibn auf radiyallahu anhum ak sahaba yep yalla yalla dool leen yermane ak ngeureum yalla dool leen ngeureum ngeureumane ndax yalla neena ngeureum na leen ba nopi ñu xamne lool kat lu xawa jafale ñu dal rocc ko ci mborom mi fek yoronte mi ngi dog genn aduna ci sasa yefi tambale ki li ñaan dejj bu toy xep waye teewul ñu xamne kat lool buñ ko naré bayyi na ma andi ay ciom ñu dal di juk nak dem fofa di lijeenti walu khilafa gi fofé fu tangon la motax bul defé né yaronte bi defé joggé rek ni julli ñu daay ñew dajalo ci Abou Bakar né ko nañ jaayante dedet lool man na ma yow mi jang téré ndaw yi dañ la koy teunkel non rek waye lu xawona jafé la lu complexe la bari won ay ciow bari won ay xaxante bari won na sax yo xamni mëne su ko netali ngir di gëna warmal sahaba yi ndax ay doomu adama lañu bari na yu ki ndax ñom falon nañ daanaka ñom seen khalifa ba nopi ginaa bi ñu né muhajiruna yi nañ fal seen khalifa lansari fal seen khalifa waye ñu xamne lool day xajjal julit ni ci la bari ay ciow ba Abou Bakr as-Siddiq daari juk def ab discours daari wax na mbir mi kat wax deug muhajiruna ño ci gëna yay moy ñi andon ak yonent bi ci jamoro yu metti ya dal ni kon dañ teño fal sayyidna Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sayyidna Umar juk sayyidna Umar wala Abdurrahman ibn Auf sayyidna Umar nako deedet wax deug ya ci gëna yay daari gaaw jaayante ak mom nit ñi nak di jaayante bañ fa joge doga ñewat nak ci bir nit ñi fa ci dejj ba fa nga xane fa la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nekkon ginaabi lañ leen xamal ne jaay dem nañ fay kat ba deggo nañ ba jaayante nañ ci ñew leen jaayante nit ñi doga ñew di jaayante waye amna ñu bari ño xamne dañoo lankon baña jaayante ci ay sahaba yu mak rabatena fami yaronte bi alayhi sallallahu alayhi wasallam nga ne ko mel sayyidatuna fatima dem na ba genn aduna te jaayante wut mom daanaka juroom benn weer la am ginaabi doga genn aduna ku mel sayyidna ali ibn abi talib mi nga xamne karbala laal nako momit bokko na ci nga xamne jaayante wut danaka dal fami yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu opposé won baña jaayante sayyidna abou bakkar ginaaw bi nak bimu ne ba sayyidna fatima genn aduna ci la yu bare bare defaru wat yu bare bare ñewat sayyidna ali yu ñew ñepp daali dajalo ginaaw bo xamne kon gis nga kon succession bi nga fim jaar nga ne fami yaronte bi dañu japp ne ñom dañu ci gëna yey xam nga fofu problème tambalé na am ngir nga bëgg xam problème bi fim tambalé deug deug waye bi nga xamne sayyidna abou bakkar dem na ba war fay joggé dafa tan sayyidna umar mom nga xamne mom moko fal dafa tan sayyidna umar nga xamne mom moko samp nga ne fofa fal ka non rek la joge mané khalifa bi fi joge mo fal ki

0: ne dañoo dajaloo waxtaan wala dara. Sayyidina Omar toog fi, xam nga kon famille yonente bu fekkee dañoo jàpp ne ñoom ñoo fa waroon nekk, foofu la siixa jógee, ndax siixa mooy ñi nga xam ne dañoo jàpp ne famille yonente bi ñoo gën a yeewee ci mbir mi, dañoo jàpp ne ñoom dañu leen a coup d'état, ñoom loolu lañ koy waxee.
1: Xam-xam li.
0: Bu fekkoon dañoo jàpp ne ñoo fi war a tegu ginnaaw yonente bi, Abou Bakar ñëw fi, Abou Bakar di dem daal di falaat Omar, su ko defee ñoom loolu day gën a mën naa gën a xam bu taal. Sayyidina Omar bi mu dee bay génn àdduna moom dafa wut ab délégation rek juróom benn nit ñoo xam ne ñu wóor lañ ne ñii nañ waxtaan tànn. Ba ñu waxtaanee ci tënk ñu tànn Sayyidina Ousmane Ibn Affan, xam nga kon loolu ba tey mën naa gën a yokk coow. Dafa mi yonente ba léegi dañuy jàpp ne ñoom ñoo ci gën a yey ndax nangam. Sayyidina Ousmane bañ ko falee nag moomit coow lu bari am na fa, ndax révolution daa am, ñu jàpp ne dafa nekk xalifa boo xam ne dafa nooy, xalifa boo xam ne day fal ay mbokkam ñu yor nguur gi di yàq xaalis bi. Tey dëgg bari woon na ci ay mbokkam ñoo xam ne niñ daan doxale loola yàqal na ko lu bari, ndax dañ leen a fal ñu nekk di toroxal nit ñi di tàmbalee noos yu bari ñu koy tàmbalee yàq nit ñi nag daal di ñëw daal ne kon moom la wax dëgg yàlla moom mooy xalifa bi moo waroon lijjeen xalifa, da ngaa war a xam li xew tuumaal ko daal fexe ba ray ko ci ray boo xam ne teguwul fenn. Ray googee ñu ko ray nag moomit coow la amaan na fa, coow lu rëy sax mën nañu jàpp ne moomit bokk na ci déclencheur yi nga xam ne moo gën a mag mooy ray googu ñu ray Sayyidina Ousmane. Li waraloo mooy Sayyidina Ousmane daa bokk ci famille Banu Umayyata, gis nga nañ dellu ca cosaan la ma jëkkoon a wax. Ñooñu nga xam dañoo yàgg am jafe-jafe ak famille yonente bi, gis nga moom foofa la bokk. Kon moom buñ ko falee ñu gis na day fal ay mbokkam day def nangam. Moom nag ginnaaw bi ñu ray ko xeetu coup d'état, ah ñoomit ñi nga xam ne ñooy Banu Umayyata daa di tuumaal nag famille yonente bi salaa salaam, mooy daa tuumaal Sayyidina Aliou ne ko kon yow sa loxo setu ci. Ginnaaw bi al muhaajirun ak ansaar, maanaam saxaaba yeeg ñëpp daa dem ak nit ñi dem jaayanteeg Sayyidina Aliou nga xam ne moo war a nekk kon quatrième xalifa yonente bi alayhi salaatu wa salaam. Gis nga yëf yi xaw naa gudd. Sayyidina Aliou ibn Abi Talibin ñu ne moom kon moom lañ fal, moom ñëpp d' accordoon ci mu nekk xalifa. Waaye nag Muawiya mee nga xam ne Banu Umayyata la bokk, mooy seen ñaari giir yàgg am problème, dafa lànk. Sayyidina Aliou ibn Abi Talibin fekk na moomit mu bëgg a folli Muawiya moom. Ndax kon dekkam nit ñi dañoo jàppoon ne waa Banu Umayyata fal gi leen Sayyidina Ousmane fal ak nangam dañuy yàq nangam, te xam nga ñoom ñaar seen ñaari famille yi am na jafe-jafe boo xam ne yàgg na lool. Bokk na ca problème yi mooy mu bëgg koo folli Muawiya daal di bañ, fekk moomit fañ ko faloon dafa yàgg lool. Waaw xam nga bu fekkee dañ laa fal fenn nga dem ba yàgg fa yenn yàggee day da ngay dem ba dëkk bi boo wëtandikut mën ngaa def sax coup d'état, mën ngaa dem ba dëkk bi sax yow nga far ko moom. Moo tax boo seetee tubaab bi ñu yeewu lañ, buñ falee kenn benn poste, buñ ko joxee benn poste bu ci kanam dañ koy changé, ndax dañu bañ mu yàgg fa yàgg boo xam ne day dem ba nit ñi gëm ko. Waaw bu tàmbalee nit ñi di ko tàmbalee kii rek ñu folli ko, ñoom noonu la ñuy def. Fekk nag Muawiya moom foofu dafa yàgg, ndax Muawiya dafa amoon mag ju tudd Yazid. Xam nga am na doom ju tudd Yazid, waaye dafa am mag ju tudd Yazid nga xam ne magam la, doomu Abou Sofiane ci Banu Umayyata, Abou Sofiane ibnu Harb ibnu Umayya. Kooku ci jamono Sayyidina Abou Bakr Siddiq lañ ko faloon foofa saam, du saam lépp, bu fekkoon ab région la daal ñu ne ci benn commune rek lañ ko fal. kooka ba mu faatoo tasandee xilaafa Sayyidina Omar ibnu Alxataab, Sayyidina Omar ñëw di jaale bàyyam muy Abou Sofiane, ci la Sayyidina Omar jëlaale dëkkare moomit ko mooy xalifa jullit ñi daal di remplacé Yazid moom, mu ne kon na ko Muawiya remplacé. Boobu la Muawiya falu, kon Muawiya ci jamono Sayyidina Omar ibnu Alxataab la falu woon yàgg na. Te Sayyidina Omar xam nga moo gën a yàgg ci nguur gi daanaka, wala boog ci kilifteefu jullit ñi. Kon Yazid Muawiya yàgg na fa. Léegi nag Sayyidina Ousmane bi mu ñëwee nga xam ne moom Muawiya ñoo bokk benn famille, mooy ci Banu Umayyata la bokk, ngeen bàyyi xel. Dafa gën a kon moom du moo ko fal, waaye dafa gën a dëgëral da koo mujj jox nag région bépp ci misaal. Waaw mi ngi mel ne bu fekkoon ne Bawal la ñu joxoon ko ci benn dëkk, moom dafa ñëw jox ko Bawal gépp mujj. Kon Muawiya gën a am doole. Léegi nag yàgg na fa yàgg boo xam ne jaxasu nag ba dopp Muawiya doon politicien boo xam ne dafa yeewu lool, am xel, xam ni muy téye nguur, xam nangam. Yàlla may ko xel mu yeewu lool. kooku xam nga dafay yàggaay boo xam ne boo tëbee tëb rawati na famille boo xam ne da ngeen yàgg am problème. Yàlla dugal xilaafa gi ñëw ci Sayyidina Aliou ibnu Abi Talibin, nga bëgg koo daal di folli loolu day nekk ñu mu daal di lànk moom daal di lànk ba tax booy ci nag tuumaal Sayyidina Aliou ak famille am daanaka ak famille am ne li ray Ousmane ñoom seen loxo jugu ci. Waaw moom daal dafa jug na daal dafa bëgg a fayul Sayyidina Ousmane daal di su ko defee nag ñam nekkal mooy waa Saam daal di ànd ak moom coloo la, ñi bokk ak moom jiir ànd ak moom coloo la, ñu daal takk xare ne day dal ci Sayyidina Aliou, ñu xare bu metti te daw yaram, ndax xare boo xam ne ay julliti keese ay junni faatu ca mu ñëw attaak Sayyidina Aliou, donte nag Sayyidina Aliou moo ko mujj gagné. Waaye comme politicien la bu yeewu moom Muawiya mu def ay fexe ba yëfee génn ca tabarkàlla giraabi ci la sayyidna ali ibn abi talib radiyallahu anhu dali fatu fatul ci xare bi nak la xare bu sayyidna ali ak ñim andalo ñoko gagné mo na baharaku do sifin ngani ñaari kuril julit ño jakarlo sayyidna ali ibn abi talib bim jele khilafa gi julit ñi jaayante ak mom jaayante ko wër ta mu folli muawiya mi nekkon gouverneur ci sham waye bo fek muawiya yag na fa lol ba am pa dole nekkon ku yewu ku meuna politique ni ñe japp ko japp go xamne neexu ta folli mu daldi lank wona pe boole ci nak tumal sayyidna ali ibn abi talib deug deug nak tumal lo xamne mom teggul fenn ne loxom jogur ci faar gi ñu faar sayyidna usman ibn affan radiyallahu anhum jami'an lola tax mu tak xare ku na xamne sayyidna ali bim jele khilafa gi nekkutun madinatul munawwarah dafa defon kufa ne day xex sayyidna ali xex bu metti xex bo xamne ay julit ñu bari ñoo ca faatu ñu bari loro ca wa deug yalla degaay bari lol ci biir julit ñi ay juliti neen waye yalla dogal sayyidna ali muju gagne xare bi muawiya comme politicien bu yewu la won and ak ñu yewu ñu da def ay pexé fexé bané nañ négocier ci négociation bobu nak comme ñum ay politicien lañu ñoo xamne ñoo gëna yewu ñu fexé ba non lañ mujjé bërecc fofu tamit sayyidna ali amana fi jafé jafé bu reuy moy ñuy tuddé khawarij waye comme loolu taxu ñu jog khawarij ñen lañ ñoo xamne dañ ñoon mom lañ andal bam yag ñu genn né anu ñoo kenn dal légui dal comme khilaf ak julit ñi dañ koy xëccio deug xëccio amutoon ndax sayyidna ali mom lañu fal légalement amul wéranté mu lo sahaba yek ñepp fal ko mu leer nañ ni xeyna muawiya mo ci profito rek ne day laaj derti usman su ko defé andi ci ay ciow yu bari ba ay xex am ci waay ñom ñu juk nak daana dal comme dañuy xëccio yefi ñun faruñu fi faruñu fe ñun andu ñok sayyidna ali andu ñok muawiya fofu nak fi la sayyidna ali ibn abi talib radiyallahu anhu ak faatum fofu la bayiko ndax khawarij yoyu mbokk yi ñom biñ jangate biñ étudier problème bi daño waxtaan bu do leg ñu ne dañu def ben congrès bo xamne bu secret la ken yeguko congrès bi ñu ne l'islam dal mi ngi waji yaq ta ñom ñaar ñi ñokay waji yaq wala sax ñet sayyidna ali ibn abi talib ak sayyidna muawiya ibn abi sufyan ak amr ibn al-aas ngane mo nek gouverneur ci misra amr ibn al-aas danaka mo muawiya ñoo and ñu ne dal dañu selu ne ñom ñi wax deug yalla magi sahaba yi ñoo bëgg yaq diina ji ñom ci seen gis bu deung ñu ne kon ni ñi def moy lan moy lañ leen fi jëlé nañ leen éliminer ñom ñet ñep lool mo nekkon plan bi batay mang ci karbala de waye li laytaay la ci yalla mi dara tawut amr ibn al-aas me ñu bëggo na ray mo nekkon gorno ci misra yalla dogal mu échec muju ñu ko ray ndax dañ ko doon teru te yalla dogulut fañ bëggoon mu dal dalufa muawi ibn abi sufyan mi nekkon gorneur sham mu nekkon dekk bu reey mu jité ko am doole am arme momit yalla dogal na jam nañ ko sax nak waye fañ ko jam dafa nekkul fu liñu tuddé bu portant dañ ko jam rek danaka ci poch deug la lañ ko jam amon na toké dañ ko poissoné won jëlé na ci ay gañu met waye nak faju na faju ba yalla dogal wirna tané dal dundat na lu yag ci khalifa am waye nak sayyidna ali ibn abi talib mom yalla dogal na ba fajar joté rek mu genn di julli ji ci mbolo mi ci la say ba ibn maljam abdurrahman ibn maljam ta fek sax la taxone ñu wax ne abdurrahman ibn maljam li tax mu bëggoon ko ray moy lan amna ñu ne ci jigen dong la bayiko ci jigen dafa dem rek bëgg labat jigen ju rafet jigen je ne ko dal xare bi fi amon sayyidna ali min jité won ko ci lañ rayé sama nang sama proche ci lañ leen rayé legi bo mo bëgge tak dal cyan li moy da nga dem ray sayyidna ali ibn abi talib radiyallahu anhu momit mu daat koy teru bokon ci pexé yoya mom nak yalla dogal na mom lañ faat waji door ko jess jox lañ ko toké door ko ci bop ndaysan mu daadi ag suuf waye teewul mom mi ñu japp ko ay sayyidna ali ibn abi talib ko mandu la sahaba yi dal kenn du ñom motax alquran nan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw yeen ñi nga xamne yeena ñew ci ginnaw sahaba yi bu gene gor gor lo am ngeum gu mel legi sahaba yi am wax deug yalla kon de gindi gu ngeen waaw ñi ñewati ginnaw sahaba yi mu fekke am nañ ngeum gu mel legu sahaba yi kon de gindi gu nañu ken du ñom waye teewul rek mu daal joxe dinkane mo rafet ñu lako japp nañ ko de diiw la nangam mu ne bu fekke yalla dogal ma wir ci li de fekke dina ko attel sa bop buma ci jaaré faatu nak xam nga kon ray na nit waxuma la sax nit way ab khalifa la ray ko tedd la ray ko bok ci ñi gën ci aduna la ray ne ko su boba nak kon na ngeen ko ray mën waye feek boba nak bu len ko fitnal bu len ko mettital te bu ngeen démé ba diko ray na ngeen yam ci mom bu len dem di fay ci ay mbokam ko na ngeen ray ko dedet mom rek mo def njombe kon nañ yam ci mom kep gis nga manu gi kon sayyidna ali ci ni la génné aduna faatu légui nak comme muhawé mom mo né kon kim doon jakar lol muhawé lankon muhawé nak daali far nak jël khilafa ci ben yoon
1: xam lé
0: ndax ñom ñaar ñofi nékkon muhawé mo lankon khilafa ak sayyidna ali ibn abi talib légui sayyidna ali faatna muhawé nak daali far nak yor nak nguur complètement nak légui mom daali nék nak khilafa ak julit ñi yilif leen insha Allah taala kon muhawé non la falo muhawé mi nak bim falo dem bay génn aduna daari bëgg samp doomam nak fofu la problème ba tambalé nak ah fofu la problème ba tambalé waye lolo da ñuy tek suñu baram fofu inshallah am fenen fuñ jaar ba ñëwaat fofu inshallah mbokk yu teddi sayyidna husayn di doomi sayyidatuna fatima di doomi sayyidna ali ibn abi talib radiyallahu anhu di setu yaronte bi alayhi salatu wassalam sayyidna husayn moy kan ci teunk sayyidna husayn de danaka man nga ni rek ghaniyun ani ta'rif danaka jeerul nga diko xamle wa deug yalla ku ñepp xam la ndax may satu yonent bi alayhi salatu wassalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo jur sama yaay fatima mo nekkon dom ju ndaw yonent bi mo nekkon dom ju gëna ndaw ci yonent bi alayhi salatu wassalam yonent bi mi genn aduna fatima dong wala fi baye alayhi assalam yonent bi jito ko jurom ben wer ra yonent bi mi sukurat dawo sayyidatuna fatima dat koy dey am lum ko dey sayyidatuna fatima dadi joy ndaysan ñu tok ba ci kene yonent bi war ko mu ñew mu am lum ko dey fatima dadi re bi yonent bi genné aduna sayyidatuna aisha radiyallahu anha laaj ko ne ñu laajon nako afa yonent bi faatu ay mënuko yonent bi ka duma wax secret ma diko wax kenn gis nga len bim faatu mënuko na legi wax mako rekam yonent bi faatu na mënuko daf ma wo dey ma ne ma day sama dig jeex na damay faatu sama febar bi dama ci nara faatu neena lolo tax ma joy waye mu war ma nak ne ma suma faatu ya may ñeek fekk ci sama njabon gi motax jurom ben weer rek sayyiduna fatima da di genn aduna fekk yonnatu bi alayhi salatu wassalam allahu akbar husayn mi nak ñuy wax mom mi ngi juddu ñenti at ci ginnaw gaday gi bi yonnatu bi gaday ci ñentelu at ba fekk yonnatu ma nga nek madinatu munawwara sayyiduna fatima nek fofu ak ali fofu la gane aduna madinatul munawwara nekon ci wéru sa'ban dañ wax na sax sayyidna ali ibn abi talib ndako tuddi won harba xam nga arab yi lolou seen aada la manam buñu tuddi tour yi dañ koy tuddi touru njambar xam nga harba moy fi re xare lolou lañ ci la jubl rek moy ngir mu meena xex nek njambar waye neñu yaronte bi alayhi salatu wassalam ndako laaj nako wa da nga tuddi bo noppé munako am nako loko tuddi munako harba yaronte bi ne dedet tudde nako husayn fek xam nga amon na mag ju tuddu hasan ñu bari nak dañuy defene ay cheikh lañu dañuy defene al hasan ak husayn cheikh la nga fi ci rew mi bari nañu nek ay cheikh ñu tudde len ko waye duñ ay cheikh al hasan moy magi husayn hasan mo ñeuka juddu waye nak magé wuko lu bari lool magé wuko nak lu am solo magé wuko lu am solo ay tofo rek ay tofo yu sasolo sax lañu al hasan moy ku rafet lu rafet husayn nak dafa dañ ko taskhir moy ko rafet ko ndawki xana ke moy ko makki ki moy ko ndawki kon yonent bi ci bobam moko tudd sayyidna husayn mi ñoy waxtane yonent bi moko defal li ñu tudde tokantal man dafa jël tandarma sallallahu alayhi wasallam dar koy yeey allahu akbar ndaw tokantal lu tedd tandarma ju yonent bi yeey ci gibiñam ba mok mu sexal ko husayn moy ñam yu mjeeka lek allahu akbar day tawfiq la ju yaat ñam ñaar ñoñu nak yonent bi beggol len begg gu jegg dayo bu jegg dayo lol imam ahmad mi ngi netali jele ci abu hurayra muné ana jimmi bis yo xamne dañu tok yonent bi di ñew ndaysan mi ngi len gaddu manam mi ngi len yegal ci ay mbagam mi ngi len fop bi ñew ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa ñaari doom yi da nga len begg lol muné ha mom day kep ku len begg ba yek ko ci xolam nako woone begg na ma wa kep ko xamne begg nga len wallahi begg na ma manam begg ma bokk na ci li woné ñu xamne begg nga yonent bi moy nga begg wa kërëm ñoñu wa kërëm buñ ko waxe yonent bi alayhi salaam da bu jutude ahlul bayt borom xam xam wax ci ay wax yu bari ahlul bayt ñan ñoy ahlul bayt buñ ko waxe rek deug la moy nit ki ay doomam ay soxnaam ak ñu mel non waye yonentou bi alayhi salatu wassalam dafa am nak leral bum ci leral wax dako gëna teunk wala ben hadith li ñu gëna hadithul kisa yonentou bi alayhi salatu wassalam da ma sa taxaw wo sayyidatna fatima mu ñew seuss ci mom mo sayyidna ali musas mo al hasan ak husayn ñu ñew dugg ci bir mu daal jël am balan wërale leen ko daal na yalla ñi ñoy sama ahlul bayt am ñi ñoy sama ñoñ daal jang ayatu innama yuridullahu liyuthiba ankum rija ahlal bayt wa yutahhirakum tadhira neñu soxnam sa tuddu ummu salama ne ko man nak bokuma ca mu ne ko yow nak soxna nga ta soxna mom amana seen digënta jeex mu delu wat ca bayam ken ken ko nek def mel kala jur sanga bokon bu ñu wax ahlul bayt rek mom ñepp dañuy duggu ay yonent bi moko taxsis kon dafa mel ñoñu ñoy ahlul bayt yi nga xamne ñoo gëna jago mu yonent bi alayhi salatu wasalam sayyidina ali ibn abi talib sayyidatuna fatima al hasan ak husayn yonent bi mo len sangon ci balan ma jang lola way baatu ahlul bayt nak gëna yaatu lolum mom borom xam ñang ca cioyo ñom jeele nañ ci at-tirmizi Anas ibn Malik surga bi yonentou bi alayhi salatu wassalam laaj yonentou bi alayhi salatu wassalam ne ko waaw ñen nga gëna bëgg mu ne ko ñom ñaar al hasan ak husayn ba de sayyidina burayda batay ma ngi ci husayn moy kan rek ngir nga waxam waccu ay bimu am neena benn bis yonentou bi da doon khutba ndaysan nek ci khutba bi waye neena husayn duggu ci di lefer mi ngi sol yere yo xam dafa mel lu ko upp yonentou bi da ko gis rek ndaysan muntu agal khutba bi ndax da ko bëggoon bëggu gu jegg dayo nga ne yonentou la muju wacc da muju wacc ñew ndabiko ñew ndox dajje ak mom bu ñewé kott go foon ko daana suñu borom day la wax ci alquran na innama amwalukum wa awladukum fitna seen alal ak mom dal fitna la mu ne yalla wax na deug de ki de ni mu ko bëgge bëgg gi mom jegg na dayo ba mënuma sax agale khutba bi faaw rek ma jog wacc ndabiko kon gis nga ni mu ko bëgge at-tirmizi batay netali na yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam daane husaynu moy man may mom husaynu minni wa ana min husayn wala bok minhu husayna dal moy man may mom neena wadit yalla day kep ku bëgg husayn yalla bëgg nako kep ku bëgg husayn yalla bëgg nako hadith bi abu sa'id netali yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne aljana day waxa mbane moy ñi nga xamne ay jeune lañu ñi nek seen kiifa moy al hasan ak husayn waaw ñu manam aljana jeunesse bi ñi nga xamne ñoy nek seen kiifa seen sang neena modi al hasan ak husayn loolu nak ñi nga xamne dañu nek ay yaronte ta xeyna nekkon ay waxamaane da nak abu hurayra tax yalla ko yalla gëreem neena benn bis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam doono julli ge waye ne ñom ñaari setam yi al hasan ak husayn yaronte bu seugge di sujjo rek day ñew war ci bobbi sallallahu alayhi wasallam alayhi salam day ñew war ci bobbi so yaronte bi day yagal seug ba lol leele yaronte bi daleen tiye daldi siggi daleen fop daleen wacc nga ne non la saxo amna benen hadith bo am abu hurayra dafa wax ne al hasan moko daan def ba ndaysan bañ julle bo nopi man yonent bi téma lako joxal yaayam sayyidina fatima yonent ne wa yobbu ko waye ne bima ko tax diko yobbu da am melax go xam fek da lendemon dafa lendemon lol neen dafa am melax go xam dana tay melé man lay nital neena may jaar ci leer gi di jaar ci leer ba ag ba jox ko wajuram neena melax gi doko delu ana lolou karama la ci yonent bi alayhi salatu wassalam daana wax nan kep kuma beug na beug ñaar ñi muy al hasan ak husayn ndaysan bi yonent bi di genn aduna nak boba danaka ñom ci fukki at danaka rek lañ tollu waye sahaba yi sayyidna abubakar siddiq ñom ñepp wax deug yalla magi sahaba yi dañ leena beggoon begg ko xamne ci deug jegg na dayo ngir wax la rek husayn waccu way bi nga xamne am nako waye ñom ñaari nak rawatina husayn mi ñi waxtane nekkon borom xam xam bu mag lool ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salatu wasalam
1: xam xam le
0: ku yewu njambar gi nekkon ci bayam tax bayam ma nga na bokk na ci ñi dakk xex ci sahaba yi yalla moko defalon ak ñaanu yonent bi alayhi salatu wasalam lim def ci walu xex ci walu l'islam kenn xamul num tollu wax deug di tuddu fi ay ngeeneeli sayyidina ali mom day tax waxtanu jël benen tournure te ñun loolu taxu ñu jog te lool fess na leele téré lañ ko netti ci ay njambar kon al hasan ak al husayn ndaysan non la yonent bi alayhi salatu wassalam beugé won yonent bi salatu wassalam li ma taxam nak modi li ñuy netale di karbala amna sabab bo xamne mom batin la walu batin da cey dugg dafa melne li ñu tudde inevitable la won manam mënto na ñak am yonent bi alayhi salatu wassalam um salama mo netali neena amna ben bis bo xamne yonent bi day daf ma waxone ma tay day damay am gan malaka ndang ma taxawal fe kenn bu kenn ñew waye ne ma taxaw fofu ku ñew rek ma deppiko mom ummu salama soxna su umul muram la soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ku jambar lol neena waye Hussein ñew Hussein doon goné xama digënté mam ak sëtam néna mënuma ko téy wax dëgg Yalla ndax xajuma seen digënté ma bayiko mu jall néna Hussein ñew yoronte bi jël fop ko tek ko ci ay penkam tek ko ci ay tankam nonu mam di def néna nak malaaka bi malaaka yi buñu dañ ñew dañ da yor ay jëm néna malaaka bi ne yoronte bi sallallahu alayhi wasallam wala sax sa doom ji dafa dang ko bëgg lool yoronte ko ki ge ëwmu ci mom sago mu ne ko cey mo ne day sa xéet wi sa nit ñi sa julit ñi ñoko nara ray ñoko nara ray ne ko barab bañ ko nara ray ma nga tuddu Karbala bo bëgge ma won la suuf ci malaaka mi malaaka da gaaw da di jog leg ci saasa dem timbu ci suuf sa andil ko yoronte muy suuf su xonx ne ñu ummu salama sax timbu na ci suuf sa ba fas ko ci la fu siram yoronte bi da di joy joy yu metti lool ci ni bëgge doomam ji ak fim nara mujju amna benen bo xamne ummu salama da fa fek yoronte bi muy joy mu ne ko waaw loy joy yoronte bi salaas ne ko jibril day moma xamal ne ma sa dom ji di husayna da nañ ko raay ci suuf so xamne Karbala lay tuddu kon xam nga li wax deug yalla mo jitu kon bir mi walu batin da ca duggu bok na ca yoyé tamit ma leg mang ci sababu yi nga xamne batin la yoronte bi dafa waxone ne suma genné aduna day ñi nga xamne dañ ma fi wootu ma nga xamne dañ may wootu bu jaar yoon neena lol diru fanwéré at lay doon neena bu lo fanwéré at yoy jéxé nak nguur moy am nguur gi ñëk am dana tané waye nguur ga ca tégg nak nguur gu metti lay doon manam nguuru dictateur lay doon ñu gis né biñu xolé sayyidna abubakar lim tok khalifa sayyidna umar lim tok sayyidna usman ak sayyidna ali ba bañ koy faat bobu dañu gis né fanwéré at la danaka yu manki ay wër ta sayyidna ali bim faato daño jaayante ak al-hasan moy ab tawam al-hasan moy magi husayn al-hasan wër yam tok day motli fanwer yonnabi sallallahu alaihi wasallam waxon te li kat ginnaw bi lañ ko kalgil gis na lepp dafa tollo kon buñ xolé ñom ñenti khalife liñ tok ak al-hasan domi ali lim tok fanwer adde day mat seuk fanwer adde fam mata rek al-hasan gis na julli ñi daño tasaro muhawiya maga fe yor ab parti ñega farfe ci lañ andi nak ab negotiation mom al-hasan magi husayn mi ñi waxtane da waxon muhawiya ne ko ndekam julli ñi ni la mel te man wax deug yalla bañ na li fi amone sama digënde ak sama wajur ay dara di fi touru ñu ay juliti neen di xéxante lool dal jaaduut légui ni may def moy damay jël nguur gëpp bayé lako nga yor su ko défé nak yow bo démé ba joggé fi kon ñu déggo ci né kon man ma ci téggé ñu dal di déggo ci lool signé contrat ci loola ci ñu wax né kon légui julit ñepp genn kaddu la ñam lepp dañ koy jox Muawiya ibn Abi Sufyan al-Hasan mo dal di genn loxom ci nguur gi ñu signé nak Muawiya bu fi joggé pres héritier moy ki ko wara don moy walul ahd ñu lakon hasan la waye lola kat mujjul jur jam kon bokk na ci sababu batini la bëggul wax mo yoronte bi lim waxon ne nguur ginaaw fanwer at nguur ñew kan gis nga Muawiya mo tambali nguur gi waye nguuru Muawiya deug la bari na ay contestation bari na luñ ko tumal bari na nangam waye nak ginaaw bi doomam yeesit ñewé na ci lañ xamné ngiru dictature ba yoonante bi doon wax nak aha ci la doko tambali nak kon gis nga li lepp dafa melni lu yalla reddona lo xamné mënu su ci ñaka jaar al-hasan bi lolu amé muawiya tok yor khilafa gi waye dañu muju dal di posséné hasan nak dañ ko assassiner soxnam su xamné tuddu jaada jaadata bintu ash'as lañ fay khalis jox ko posan mu defal ko ca djuroom ñentelu fan ci wéru tam xarit mu doon légui ñu na jamono réer tam xarit mu lek ko bam ko lek rek légui na man de lek na musiba yag nañ ma empoisson way empoisson ma bi de doyna bar ndax wax nañ daana tifli deret ba tifli lu tollok daanak ab bol bu ndaw daanak def tifli deret ngay soxna sama amna nak ñu tumal Muawiya né Muawiya moko fay xaaliss ndax lim bëggoon moy doomam tok ta bu faato kon Hassan mo wara tok ngir éliminer ko mu fay soxna soosé né ko boko défé ma jox la nangam ci xaaliss suma noppé tak la waye ba ko soxna za faati Muawiya né ko deet kuy faati kërëm mom mënu mako tak am ñu né dédé yeesit doomam moko def ndax Muawiya mu amu ci intérêt mom tok na ci khilafa ba noppi yor na nguuram ba noppi kon ki nga xamné mo wara ñëw ginnaw bi nak mo yeesit mo bañ bayam juggé bi khilafa gi di génn seen famille di dem ci famille Banu Hashim ñu né motax mu def loola yalla xam waye soxna soosé lañ wax né moko empoisoné bi ko empoisoné nak ci la Muawiya togué yor nguur gi bi Muawiya nak bimu dem ba fi waji juggé rek laata mu fi joge nak mu bëgg samp domam lool nak mo indi problème bi nga xamne mo gëna mak defena netti won nañu ne Karbala mbirum batin dugg na ji ndax yonnate bi alayhi salatu wassalam laata muy genn aduna dafa melni wonon nañ ko bako ummu salama fekke muy joy mu laaj ko loy joy moy hadith bo imam ahmad genné munako inna jibril akhbarani an ibni hadha yuqtalu bi ardin yuqalu lahu karbala sama dom jidi husayn an lamako beug ba gemewumako jibril monema dañ koy ray fañ koy ray moy barab bu tuddu karbala xam nga lolou yagna waye bi nga xamé né sayyidina ali ibn abi talib moy sen wajur gennana aduna wax nañu sayyidina ali biñ ko jame nonu joxewona dinkane bu am solo jox ko domam ne ko na nga gor goru ba bul kharitok ñimale waja wax ko xamne ab dof la bul kharitok mom de man na la yakal sax ta day defena daray jariñ waaw kharit bo xam dafa dof neena baxut wala fi sax dañ nan non bu yewoko gën ne ko bul kharitok ko xamne ab fen kat la wa fen kat bu ñewé di la labire du ca sincère du ca sincère lam lay andil lepp du nek information yu wër bul kharitok ko xamne dafa nay ndax ko nay mom lepp lu bax rek da koy jël fétalé bopam waye ab nafiq nak nang ko watandiku bo xaritok mom dalay jaay man nafiq mom atana la jaay say mbokk yépp ngir mom tedd ngay bopam rek kon bi nga xamné al hasan momu fatuna ci anami ñu wax ñu empoisoné ko ñu né muawiya la ñi né domam la muawiya dess ci nguur gi légui nak cause bi nga xamné nak deug nak moy cause bi nga xamné mo gëna jégé ci xew xew bi manam moy li tax karbala am deug gina sabab ye nga xamne mo wess won tud nañu khilaf ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niñ ko yagg xëccu tud nañu ñaari fami jafé jafé yi am waye kous bi nga xamne mo gëna jégué nak modi muawiya bi mu togué ba xawé tambalé ñaaw ndortu ne mom xeyna ak dundam leg mo jeex ah dafa bëgg sampu doomam nak ta da bëgg sampu doomam ci bimi dundu da bëgg julit ñepp ñew jaayante ne bu fi joggé doomam mo wara tok doom ja moy kan moy Yazid ah lool nak andi na jafé jafé yu metti tay ci doole la ko bëgg défé nak lool doyna war boba Yazid mi doomam 35 ans rek la am bëgg yilif julit ci aduna bi yépp xam xam ak expérience am boba sahaba yi ñu bare ñing fi wax dëgg Yalla mu bëgg leena jité bëgg leena forcer loolu xam nga jafé jafé la motax nak Muawiya tambali nak di lal ay palam fexé ba gouverneur yi amone comme mom mo nekkon bour bi bour day am ay gouverneur région yi nek mu tek fa kam wolu koko diko doxalal mu tambali ku ci nek mu yonne bataxal wax ne da bëgg ñu jaayante ak Yazid domam ci bu fi joggé rek liñu tuddé waliul aad moy presse héritier ne mom mo koy don da di yonne ca Mughira ma nekkon Kufa ah mom Muawiya sam mim nek mom noy na nepp mom lu wax rek mom lañuy def mom yone ca Kufa ñoña wax ne d'accord nañu Ziyad mi nga xamne neñu Abu Sufyan moy bayam am ñu koy tomal nan Ibnu Abihi mom ken xamul bayam dal di yone ca mom dal di yone nak ca Makka ak Madina fiñu wax fiñ da wax Hijaz fofu nak problème bu reuy mo fam ndax xam nga jullit ñi mom dal ka Makka ak Madina dal ka moy jullit ñi man moy barab yu tedd yi nga xamne wax deug Yalla fala sahaba yi nek fala ñepp bo sahaba yaangi fi ak seeni dom ñoñe nak nga xamne ay sahaba la ñu nga xamne ñom xam nañ dund lañ ak yoronte bi xam nga ñom yi mënu ñu ko nang ñom ñoñu nak dañoo daal di lank dañu la daal lank la ne lool mom wax deug mën ta nek xel nangu ko amna sax ñu ne dafa da ci boole khalis Abdullah ibn Umar domi sayyidina Umar nga xamne sahabi la amna ñu ne jox nako boole ci téméré junni ci khalis ak doomi sayyidina Abu Bakr Siddiq Abdullah ibn Abu Bakr koka tamit da rek gantal waaw Abdullah ibn Umar da lank ne lolou meunta nek Abdullah ibn Abu Bakr momit neñu dafa lank Hussein ci bopam mom Hussein mom waxali wuñ ko momit dafa lank kany wax Ibn Zubayr momit dafa lank boba na fek na neñu Marwan mo fa nekkon Muawiya binduko bataxal ne ko Makka ak Madina nañ len forcer ñu jaayante ak Yazid waye wa Makka ak Madina dañoo lank loola nangu wuñ ko waye Hussein nak mom mo ci gëna tar ak bañ ak ki ñu wax Ibn Zubayr waye ñom ñepp dal dañoo bañ loolu juroom fukk ci gaday gi la moy 50 ci gaday gi Muawiya ñu def dana tek rek baye ba am at jall ñu dugg ci 51 mo daal di ñew nak di acc mané kon ñew mo ñew na Hijaz ñew na Makka ak Madina ngir acc bi mi acc nak lam bëggoon Marwan defal ko ta soti wut marwan jëm nako moy gornu ba fa nek muawiya mom khalifa bi ci bopam moy president bi déplacer le bopam nak ñew bëgg dox lolu bëgg négocier ak ñooñu ngir ñu nangul xamna né problème bi fofu do ngay bayiko ñi jëres ñep mën na leen jaay doole way ñi ay sahaba lañ ay sahaba no leen def xana do jog di leen ray ngir na ba bëgg fal sama dom lolu dañ nek lu ñaaw muawiya bu faté né momi sahaba la ndax jébuluna ci fathu makka wala luko luko sori ko kok lañ wax sahaba moy ko xamna rek ñew na ci yaronte bi sallallahu alayhi
1: wasallam xam xam le
0: jebelu jota dund ak yaronte bi alayhi salatu wasalam kok lañu tudde sahabi tagina ba nak gennatul ci diina ci lolou lañu sart ci sahabi bam ñewé nak tambali di len wo kenn par kenn wo abdullah ibn umar waxtaan ak mom waye koka te deug deug nangout abdullah ibn abubakar momit danaka deglu wuko sax danaka deglu wuko am solo ñu ne ko dal ci deug deug li ngay def jeedewut yaronte bi alayhi salallahu alayhi wasallam mi nga xamne sax moy ki gën ci jullit ñi bam fi joge feulul kenn sayyidna abubakar ne siddiq bam fi joge gis nga nam defoon moy tan sayyidna umar mi nga xamne bokku ñu dara du ko tan ngir mbokam la wala nangam nangam sayyidna umar bim fi joge gis nga dafa tanon ñent nit yow yoy yep difo ci ben ay bëgg jël sa doom jo xamne wax deug yalla jangul xamut parce que sa doom rek bu ko ñoo imposer nit ñi lool dal mën ta nek ginnaw bi muawiya amru marwan ma fa nekkon folli nako dali fal hijaz madina sa'id ibn aas xam madina fa la yoronto ma nek fa la sahaba yi mujju sa'id ibn aas bokam la rek ben la def ci soti batay ji famem la bok mu fal ko fofa neñu nak netti lañ ne muawiya def na fo pexé mo xamne liñu wax ci walu politiciens bo xamne ba ci jamono ji bari ci politiciens yo xamne tuba bi bo xale ñom ni ñi jangale politique amna ñi wax naan koku ñu wax na Machiavel ñu na day wax ne politique mo da ngay fex ba li nga bëgg yoon wo mëna jaar bu am ko rek baax na yoon wo mëna jaar dictature ak wéddi say wax ak wax lu du deug ak ray nit ak lu mar mo dal lu jaar ak jaar nako neñu Muawiya pexé mam def fofa xam nga wa Madina mom sahaba yi do nga lay déglu ñom lu sahaba yi def dañu japp ne kon lool rek la moy Makk ak Madina neñu Muawiya dafa nak daf leena xup nak xam nga jox na len alal nangam nangam way yefi soti wut leg mu ñew ci benen plan bi moy xup daf leen wax yeen wax deug dama leena warmal ta xamu leen ko heure bu may nek di wax ak nit ñi yeena may weddi di may weddi ci biir mbolo mi di ma wone nangam taman may president bi may nangam may bour may nangam legi nak lolu mom fi lay yam lolu duma leen ko mayati daal na leen gis ngeen dama wara juk dem ci biir nit ñi def ab discours bobé suma ko defé kenn ku ci nek dina la bolé ak ñaari soldat yi nga xamne ku ci nek lay yor jersey nek sa wet suma waxe ba agal bu ngeen wédde ben bar ci limay wax mom seen bakkan mi ci xottu gerte xam nga lolu pexé mu doy waat ñom ñoñu nga xamne ñepp dañ ñon bañ ñu daal di fexé ba ku ci nek ñu def la nona bo la lax ay garde ñu nek sa wet mu xawé daal di juk daal di wax lim bëgg wax daal di sante yalla julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daal di wax nak li nga xamne moko taxaju wax na da bëgg bu fi joggé domam yesit wutuko dal na lol nak sahaba yi nga xamne ño nek madina lol munu ko won def ludun da ci waxtaan ñom ba d'accord mun way nak waxtaan na ci ñom ñom yépp d'accord nañ ci lolou d'accord nañ ci ba jaayante nañ ak yesit mi nga xamne moy sama dom pour suma fi jëgë ñew dal na kon jaayante leen ah ñeekom ñi ngi leen tik jaasi ba ñi mu ñu wax ñu ne ci yalla ñu nguñu wax nit ñi tamit nekam ñi ñoy seen roy kay te nguñu wax dara ñu japp ne kon ki na diré constant ko waxu dara kay da nga and ci mbir mi ñoomet nit ñi tamit daal tam lay jaayante mu kon Muawiya ni la réussir fexé ba Hijaz mi nga xamne dafa lankon muy Makk ak Madina né duñ jaayante neñu yoon wi la jaar bañu jaayante ci lo xamne ay pexé rek la lolu xam nga doyna war kon légui nak Muawiya ci non la amé waye Hussein ba légui lankana né du jaayante Abdullah ibn Subayr ñom ñepp lankanañu né dal lolu doyna war Muawiya def na ay pexem ay manigansam ba am lam bëgg ni ci baati nit ñi waye dal tabarkallah yalla dogal nak Muawiya daal di genn aduna waye laata Muawiya di genn aduna nak dafa wo dom ji nga xam moko wara don mom la samp manam samp nako fekk mi ngi dundu daat koy denk ay denk nak bokk na ci lam ko denk moy wax ko ci Hussein nako Hussein mi nga xam moy domi Sayyidina Ali di seetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suma sañon nak wax deug yalla nang ko warmal budul dara derati yaronte bi alayhi salatu wasalam xamna ne nak mom ba leg rek andut ci mbir mi tayit lu man dana ko def te mbokam ye moy wa Iraq xamna ne mo duñ ko baye danañ ko wo beug mu ñew ci ñom su fa demé dana am doolé ngir mëna dal sa kaw ndax li ñu def lepp andu ci wayé nak comme sotu yaronte bi alayhi salatu wassalam ma ngi lay denk lu mëna xew bu lu ko ray nak loolu ko denkon de wa amma husayn ibn ali fala azun anna ahla al-iraq tarikihi hatta yukhrijuhu ilayhim nako fa in kharaja fa wa bi rabbihi bu genné nga jekk ko ngane bu la nexé ray ko fasfa anhu nang ko jegal wala taqtulhu abada bu ko ray nak lolou ko dinkon nako nak bu fekke ne ku mel la nak abdullah ibn zubair nako koko de mom ku doy war la koko dal xamna ne mom bu la jekko sax man na dal sa kaw koko dal mom bis bu jime yengutu rek bay bo nga dag ko ay morsa ah bay bo nga dag ko ay morsa koko mom bu ko may dara ah bu fekke nak da fay ñew bëgg wax deug yalla bëgg ñew jaayante bëgg sekk ak jamm nangam bu la woy jamm nga wokk jaway am koko mom moy ku danser gi ne ko bëdd Abdullah ibn Umar mom ab jaam ko te yalla rek la mom danaka rek lu nit ñi def rek danaka mu and ca mom da buñ ko baye mu yor diinem danaka mom amul solo Muawiya loolu la dinkon dom ji Yasir daali faatu ah Yasir daali wootu Muawiya gis nga kon nguur gi niñ ko doxale ta xam nga yonent bi waxon na ne sa fanwer adi mu maté nguur ga jé téggu koko dana tané waye nguur ga ñëwaat nak dictature lay doon moy Yasir mi nak waaw ki nak moy ki nga xane ci loxom lañu rayé Hussein ak ci ay ndigalam ak ci ay soldaram ta yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako kon gis nga li lepp day melé lama la waxon ci sababu batin ba nga diko bayyi xel dafa melni rek li aw yoon la ca Yasir bimu toggé num jëk def xam nga ké nga xamné mom la bayam falon mu nek Madinatul Munawwara mu nek Hijaz moy Sa'id ibn al-As xam nga Yasir mom gouverneur bu bes la am gouverneur moy Walid ibn Utba ibn Abi Sufyan num def lako bind letter abi am bi bayam fatou rek neko an quz Husaynan wa Abdullah ibn Umar wa Abdullah ibn Abbas bil bay'ati neko ahsan sadidan laysa fihi rukhsa hatta yubay'uka wa salam dako bind letter neko Husayn ak Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas Allahu akbar xam ñu ñep dañu lankon neko Abdullah ibn Subayr ñom ñep wo leen ñu jaayante par force mara force leen ñu jaayante waaw bu leen may dara amul ruksa man amul lo leen may faaw wona ñew jaayante waaw ndax Hussein momu sa bay dinkon na mako waxna ba ci nangam waaw boba nak Sa'id ibn al-As folikuna Walid ibn Utba mo fa nekkon gouverneur mom mi nga xam moy gouverneur bi nak bi mu woyé ñi di leen ko wax rawati na Hussein dañ nako rek wa kon mayñu inshallah ci guddigi ñu man ci xalat waye Hussein mom ak Abdullah ibn Zubair dañu top guddigi fekk ñi nga nekkon Madina ñu dem Makkatul Mukarrama bañ démé Makkatul Mukarrama Hussein dafa dem ca bayam be di Ibn Abbas xam nga ben famille la Ibn Abbas dafa dem fofu mom budé Abdullah ibn Zubair mom dal di dem ca Kaaba ga Abdullah ibn Zubair mom dara dajal ay soldats di contre gouvernement bi di ko motax gouvernement bi dako xawon dako bañon lol dako bañon man opposant radical lañ ko jappé won non lañu def kon gis nga ñom ñaar jayenté wuñu ta lol xam nga du neex Yasir day jappé kon nguur liko gëna jaaxal moy ko xamné gën ko nakari moy ko xamné nit ñi déggal nañ ko mu jappé ñepp dañ ko wara top am ay nit ño xamné dañ ko baña top ndax ñom dañu jappé deug li du nguur jaay doole dong la ah Yasir nak daari tambalé nak di lawal ay bankasam yono bayam jaaroon ak politique bam jangoon ndax yagna and ak bayam yagna gessu yag nañ ko yoni xamna état tambalé nak
1: xam le
0: politique policier ak dictature ñi ku andut ak mom rek dana la def metti bu demé ci ab dekk képp ko xamne da nga lank wala ay mbolo yi lank da leni fexé ba def le lu metti lool niki ray lañ ci digg nit ñi gis ko dañuy ñepp dañuy tit dañ la li ki dé koko jéma contre nangam mo dem ba nga xamne note na nit ñi mo dañ wane faras dakh di waykat bu siiw bobu nga xamne waykatu banu umayta la won bi Hussein di dem wara jëm Iraq dafa waxon Hussein lu am solo da rek Hussein ca deug ni nit ñi mom yow lañ bëgg ndax Hussein bimu joggé bimu nekké Madina nit ñi mom lañ topor ndax deret yonnate bi alayhi salatu wassalam bimu ñëwé Makkatul Mukarrama tamen nit ñi duñ jog ci mom waaw nit ñi waxtu jot dañuy ñëw ci mom dajalo mu di leen ki ndax dal mom lañ bëgg ki nak moy bour bi wax deug yalla bour mo am doole mo ra faras sax dañ ko won ca deug nit ñi bu dé ci walu xol deug yow lañ andal amul garanti Hussein bu sa ñëw di wër kaabe ak nangam rek nit ñi dañ koy xajal fonk ko mom ab serigne bu mag lañ ko jappé won tay sax mom la wala bako wessu la sax ak serigne ne ko way rek jasi nak khalifa bi lañ andal manam jasi bour bi lañ andal moy Yasir yasi banu umayyata lañ andal moy nit ñi luñ la bëgg doola ji leen yasi tek bis bo bëgge yingut ak nangam nit ñi duñ amati wax deug yalla duñ manati ci yow dara ndax dañuy ragal ne buñ la jëme jappalé wala ñu défal la dara seen aduna da ci yaqko suba kon dana tax ñu bayina lool nak conseil bo xamné mo bu am solo la waye gis nga muawiya tamit nim añ ko yalla maye xel gis nga afa muy faatu waxon na doom ji yesit ne ko hussein luma woor moy wa iraq danañ ko jema genné ndax comme fi amu fa doole nit bo nekké fen amu fa doole bo démé ca mbolo mo wax am nga fa doole koko mom lu am solo lay def nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bim nekké makka amu fa doole da fexé bay dox ay relation walu diplomatie ba am relation wa madinatu munawara ma xam wa madina yonne fa xol ñafa gëm yalla nañ tollu am fa ay garantie yu wir doga gaday dem madina gi nga bam démé madina kum am na fa mbolo am ñuko fa la nek defaru ba jek bam ñu daal ci ko wa makka mënu jëga lool la muhawé loon bañ nak ne ko xasse ne mom fi amu fi doole waye bës bu démé fa lé ci wa iraq nga né bayam nekkon na fa am na fa ay wëlëre am na fa nangam dana fa dem ba am doole te bu amé doole man na wëlu fi ko dal sa kaw mo tax bul ko may mu genn waye boko jappé nak lu aduna yag bul ko ray lool nak yeesit jëfé wuko ndax nguur gu dëng mom day xawa doy war légui nak Hussein bimu nekké makkatal mukarrama nek ak wajurum waw mu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum jami'an mbolo di ñew diko wër nga xane dal amna bour bi president bu fi nek waye nit ñi danaka seen xol dañ ko ragal ni rek waye Hussein lañ bëgg ndax moy délat yoonte bi de barké lu ci mom mu leen ni war di leen délo ci yalla ndax xam xam bu bari bimu yoron légui nak la Muawiya ragalon amna nak muy wa Iraq ñi ngi tambali nak di def ay délégation di ñew di setti Hussein diko setti diko wax nako ñun bour bi fi nek dafa nek bour bu jeng ñun anduñu ak mom wa bour bi dal wax deug yalla ñun bëgguñu and ak mom liñ bëgg moy nga ñew genn dem Iraq asubu ba nit ñi fa nek jaayante ak yow lool nak ay délégation di ñew ay délégation lettre yi mom bari na ndax amna ci borom xam ñu ne bind nañ ko sax lu ëpp juroomi jooni lettre waaw amna ñu ne dédé juroomi témer lettre bu ñew ne ko ñun way Iraq dajalo nañu anuñu khalifa bi ki fi khalifa bi tek anuñ ci mom nangam wax ay wax yu bare bu sañon nga ñew fi la sa bay nekkon fi la nangam ndax bayam bi mu yore khalifa bi sayyidna ali waxna la ne kufa la nek nga baye xel nak ne muawiya mi nga xamne mo jox yesit khilafa gi mom mi ngi faatu guddig rajab moy fukki fa nak juroom ci wéru rajab ci 600 rek kon gis nga bimu démé makka dem aji fexé ba def pexé mom mu def xam nga 51 la won kon daanaka bimu ci tege juroom ñenti at rek daanaka ci la genn aduna moy 600 hijriya ci la genn aduna légui nak Husaydu kon wa la Muawiy don ragal amna ñam koy wo bobu nak da wara dox nak jëm kar fofu nak mo indi Karbala fofu mo wara jëm Karbala diko bind ay lettre di def ay délégation diko wo neñu ki ñëk ñew moy Abdullah ibn Sabah ñew na fa and ak am délégation diko wo Abdullah ibn Wal ginaaw ñom ñaar ki ñu tuddé Han ibn Han as-Subai ñew na fa am ko ñu wax Sa'id ibn Abdullah al-Halafi né ñom ñep def ay délégation di ñew diko wo diko bind ay lettre yu bare diko soñu nan ko gennal bo ñew ñu jaayante yaay sattu yaronte bi alayhi salatu wassalam Sayyidna Hussein nak neñu amna lettre bu mujj ñew bo xam moko gëna motivé li tax mu genn dañ nako yow kat wax deug yalla fim toli ki fi nek xam nañ ne du nitu diine dañ ko fay tek ci doole nit ñi bu ko top te yow yaay sattu yaronte bi alayhi salatu wassalam ya ko wara don borom xam xam nga yeyo goko def nga nangam bo balek ñing lay won na ñewal fi ñu jaayante ak yow jema wut doole jeeli fi li fi nek revolution liñ bëgga def dal ci ki fi nek dina ni mi xoxate la julli ni ni mi defé nangam ni mi defé nangam ne ko nak wo nañ la ba sonu dafa mel daga lank bo yomal khiyamé buñ dajé sa mam dañ ko wax nak ñun dey sa seut ba nga fa bayiwon muy al Hussein mom lañ amon ci nit ku bax ko xamné man na jubanti nit ñi man na andi ak manu waye wo nañ ko ba son bëgg and ak mom bëgg liggéeyal yalla ci kaw suuf jëlé fi ñak manu gi fi nek ak toñanga yi waye dafa bañon dañu Hussein lettre bi dafa xawa yëngal xolam nak Hussein ko yéwula waye mu ne laata muy dem na yonne ben émissaire daadi wo nak ki nga xamne moy doomi bayam di Muslim ibn Aqil mok Sayyidina Ali ñoo bokk ben bay moy Abu Talib kon ñom ñaar ay doomi bay lañu manam seen ñaari bay ñoo bokk ben bay Hussein Sayyidina Ali moko jur Muslim ku ñu wa Aqil moko jur Aqil ak Ali ibn Abi Talib nak ñumi Abu Talib moy seen bay mu woko ndax bu faté na Hussein fami yonent bi ñi jittoon ñepp mom lañu andalon mom lañ andalon lu exception bu ndaw mu yebal ne ko nak comme waxe rak dañ may wo ni ma fofu am nañ fa mbolo te buma ñewé ñu jappalé ma jaayante ak man ñu jema jëlé li fi nek nangam nangam légui demal nga gëssul ma nak jema dem xolal ba xam ci deug deug num démé muslim ibnu aqil joggé medina jaar makka wut fa ñaari gid gid moy boma san dem pen da ngay wut ñu xam yoon wi wa yalla dogal ñaari gid yépp dañu muju faatu ndax dañu ñom ci bop dañu rër jaar ci yoonu baxut lool sax muslim ibnu aqil jappon na né lool day gaaf la ñima wara gindi di rër day lool la du tektal bu rafet waye non dañuy tek fofu suñu baram insha allah taala bo ligé suñu ñentelu jotay ñew nak ci sayyidna husayn warna genn nak wara jëm né day wuy iraq muslim ma ngay dem bu agge lan lay fekk iraq fofu nan lay mujjé lan la fay dund sayyidna husaynu ndax sahaba yu nga xamné ay mbokké bayam lañu sahaba yi da and ak yoon ndax dañ ko nango baye mu genn ndax dañ ko labiré buñ ko labiré numuy déggé wax ci ak demam gogou dal numuy mujjé nga de kon maga waxo nak mel ku jëm ci ak fatom ndax ma nga jëm ci iraq ta bu jëmé iraq xamna ñe karbala lay yam xam ngeen né waxon nañ ne wa kufa te modi wa iraq doon nañ ko yune ay bataxal bo fekk mag ca makkatal mukarrama nek ak bayam bobu di abdullah ibn abbas diko yone ay bataxal yu bari diko xamal ne ko fi dal say taribay baye yo fi nek soppay yonante bi ño fi nek nguur gi nga xamne moy nguur gu yes gi te yezid ibn muawiya jite ko mom ab katchor la rek bo xamne day yak diina ji suko defé ñewal fi ñu jaayante ak yow ñewal fi ñu jaayante ak yow boba nak kufa ak basra nga dañu ñaari capital yi gëna reey ci iraq du rek ay dekk yu ndaw waye dekk yu reey reey reey la ay ndawit ñew nañ defé na limon nañ ca ndaw ya nga xamne ño fa ñewon comme ni abdullah ibn sabu ak abdullah ibn wal ak han ibn han as-sabu'i ak min sa'id ibn abdullah al-halafi ñoo yep limon nañ leen ñom ñep wax deug yalla ndaw par ndaw borom xam xame amna ñu ne letter ay junni la amna ñu ne juromi timir la waye letter yu bari la waye letter yep hussein bu mu ci jang day def ci ak gal tej day def ci ak gal tej kon bindu ñu ko letter rek mu jog dem hussein daari jef jef jo xamna jefi xel deug la jefi ko yewu moy li ñuy wax na yoni ndaw ba ndaw la ag ba confirmer ma ne ma li ñuy wax lu deug la daari jël rakam ji wala bok doomi bayam bi di muslim ibnu aqil waxon na leena aqil mok sayyidna ali ñoo bok baye abou talib moy sen baye kon ñom ñaar digënde hussein ak muslim mi ay doomi baye lañu mu daal yoni muslim nak ne ko demal ma kufa wax ji bari na lettre yi bari na ndaw yi bari na bo demé nga vérifier ma ba xam loolu ñuy wax ndax deug la ci ñom ci deug deug dañu soxla ku leen gindi dañu soxla ma ñew ñu jaayante ak man demal xolam ba xam loolu lu wër la muslim daadi joggé fofa dem makkatul mukarrama jël fa ñaari gid waxon nañ leen ñaari gid sax dañu muju faatu waye rek téwur sayyidna husayn ne ko yo dal gor gorul ba ag kufa vérifier ma information bi jox ma ci xibar bu wer muslim ba mu démé kufa daadi dugg ba dal ka ko ñëk dalal moy ku ñu tuddé al mukhtar waye yeggu fa sang bu tedd bo xamné wa kufa dañ ko fonkon moy wa iraq mu tuddu han ibn urwata han ku bax la won ko xamné dañ ko fonkon bokku ci notable ya mo ñew dal ne ko sama sayon nga bayyi muslim mi nga xamne ndawal husayn la ndawal wa kër yaronte bi la ma dalal ko ndax mom kilifa la ta kilifa bu joge ci dekk bu ñewé da wara wacc ci kër kilifa ginaaw loolo yobbu muslim ibnu aqil fofé ca señu urwata mu bax momi ah waye muslim bimu ñewé ci kufa tamit lañ ko doon bind letter lañ doon bind letter imam ali ah da melni loolu la tambalé gis ci debbi bi ndax nit ñi biñu yegé né husayn amna kum yoni nit ñi dañu tambalé ñoo di jaayante ak mom ci turu husayn di ñew di walwali mboro mu bari ba nga xamne wa kufa dal danaka rek buñ ko xajoon ñett xaj man nga ne kon ñaari xaj yépp jaayante nañu mag ak ndaw goor ak jigeen ñepp neñu ña jaayante won ci diir bu neew dem na ba ëpp fukki junni nit xam nga loolu bari na top ko jappé ko seenum husayn mbolam luñ da wax husayn ci lettre dal ñu diko jëfé bu génné ñu ji diko jité julli mu di leen khutba di len war da fay nek dal am husayn li nga xamne husayn mi ñew bu ñewé lolu fasiyene nek ak mom mom mu tambali lola nit ñi di jaayante ak mom mu len jité suba tisba takusan timis ge waxtu wu jot mbolami gëna bari jamono joju kufa kan mo fa nekkon gouvernement bi gouvernement bi nga xamné wa banu umayyata ñoko jité mu yezid président bu bes bi ñu fal ci doole ab sahaba bu tedd mo fa nekkon ñukay wax nu'man ibn bashir ana solo na ay hadith bokku na ci li tax muslim mi ñew gi ñew kufa nit ñi fat ko wax deug yalla muy am mbolo bokku na ci liko yombal moy gouverneur bi fi nekkon nu'man ibn bashir ab sahaba la tax xam ngeen sahaba yi mom wax deug yalla wa kar yoronte bi dañ leena fonk lol ak donte sax anuñ ci lola waye dañ lutax nak ñu di ci réagir wala ñu di len lor lolo taxon muslim téla ñew téla am doole ndax xam nga wos buñ la falé ab buñ la défé ab gouverneur ci dëkk am ku ñew nek opposant bu féké né gouvernement dictature dëgg la mom xam nga doko may dara da ngay tam diko xatal ak diko jima ray waye nu'man ibn bashir mom da ron rek labir nit ñi ah bu len tassaré nit ñi ñu ko dañu dajalo ci genn kaddu nangam moy sahaba yi rek ñu baxé lolo tax muslim yefam yom waye nak lolu yegut ndax kat yezid mi nga xamné moy président bu bes biñu fal ci doole dafa yek xibar bi yek ne kat ndegete yo wa kufa wonañ husayn bu husayn yebal nafa ndawam bañ ñu bari ñay tambalé jaayante ak mom mom dal dafa mel dañ ko coup d'état fofa mom dal légui dekk yim yilif mom mi japp ne moy yilif julit ñepp wa kufa mom recc nako mu bëgg dabatal loolu motax mu daal japp ne Nu'man ibn Bashir ma nek fofa dafa bax nek ab sahaba munte politique motax murad koy folli motax rek lima la waxon ci wa banu umayya ñom seen politique mom dafa nuro politique legui moy lepp luñ bëgg yoon way tax ñu am ñu jot ko rek ñom fa lay jaar seen neeku ja ndax jubna ndax dañ lor nit ñi wala nangam ñom seen neeku ja su ko defé nak comme xamna ne li dal baxut murad di folli Nu'man ibn Bashir mom way xamna Nu'man nit yalla sa borom comme sahaba la yag and ak yonentou bi yalla bëgg nako dimbali ba xew xew yu ñaaw yi na raxew loxom genn ci motax ñu rat ay folli mu teel ci genn mom dem togi nek ci ay jaamu yalla legi nak yesit daal ne faaw mu wut ab gouverneur bu soxor ku ñak teggin ko xamne daal du faale dara waaw ndax koko mo bax fofu su ko defé bu démé dana jëfëlentik nit ñi ci xol bu tang jëfëlentik ñom di leen tegg lu metti su ko defé nit ñi loolu ñu def moy bayyi fi nguuram gi dem di jaayante keneen loolu bañu mu mën leena fayé daal fay bu tang yir mu daal wul nak kacior bo xamne ku doy war Abdullah ibn Ziyad aki nak ci deug deug ku doy war la ku nekkon ku tar ko xane mom bayiwul xel ay ñi fami yonentou bi lak nangam mom bayiwul xel lola naka jek kat ci basra la ñaari capital yu jégelé won mom mo fa nekkon waye yesit da ko waxne ko legi bolel na la ci kufa wax ko situation bo fa nekk ne ko dama bëgg na nga dem reglel mako num gëna gaawé ak lumu laaj baxna ha lolu doyna war legi nak ndeysaan Muslim ibn Aqil biko Hussein yabale mu ñew gis nit ñi jaayante ak mom lañ ko waxon ci lettre lepp ñu diko jëfé ah momit comme ndawla mu daal di bind lettre Imam Hussein ne ko kat ya ci dess lettre yi ñu doon bind liñ ci doon wax lepp bima ñewé won nañ mako nit ñi ñi ngi jaayante ak man ma ngi leena jité ma ngi def nangam yow da yow dong wala ñi xaar motax Hussein wax deug yalla genn gimu genn tañ ko joron yedd mom amon na fum ko tegon ci walu zahir ci walu batin nak mom xamon na ne lay am bu yalla ko leen da wara faatu rek faawu mu faatu motax ku ne yedd nako danañ ci ñewat Imam Hussein bu deme ba wara genn
1: xam xam le
0: xaba yi ñepp danañ japp ci lafal mbubam ne ko do dem bi sonu nañ ci lool ngir mu baña genn waye xamna yalla dogalon na genn gi ak it nak ndekam yebal na ndaw la xamal ko loolu mu ne kon muñta ñaka genn ndax kat budul loolu gaañu dañu am deug ci kanamam rawate na ibis penc kon muslim bind na lettre Imam Hussein ne ko fi dal lepp noyna nit ñi lañ ma waxon def nañ ko Ubaydullah ibn Ziyad nak nek kacior bobu nak nga xamne legui fal nañ ko foli Nu'man ibn Bashir fal nañ ko ci Kufa mu bari ko Basra da muju Basra mu tek fa rakam rek ne ko saytul mako ma dem regle Kufa bi mi ñew da yew la wut ay espion ñu xam situation bi nim demé xamne ñi nga xaar Hussein da wara ñew ki fi nek da fay nek la Hussein bi mi ñew dafa ñew rek da di mur bob bi mi dugg ci Kufa ngir bëgg ñu jaawale ko ak Hussein comme xamna ñu Hussein mi waaj ñew mu ñew war ci ay fasam ak ay gilemam da di mur bob bi ndaysan kum romb rek ni la dafa mel Hussein no ñew de nan ko yaw yow sotu yonent bi mu yingal bop rek nak bam ñew dugg ci dekk bi gestu xol ba xamni ne ci dekk bi bimu dugg ci palem nak la doga dindi kala gi ñu doga xamne ki de Ubaydullah ibn Ziyad la mom moy gouverneur bu yes biñu fal mo wara ñew wara régler situation bi mu daadi ñew nak daadi jëfëndiko ñaar yo xane buri yag nañ ko jëfëndiko moy xep ak xup bimu ñewé rek dafa yor alal ju bari lol bo nopi nak daadi soxor lol ñaar yo la yoré ndax nit ñi mom man nañu gor man nañu def lepp waye bu tangor xasse ba ñew rek jafé day am lam jëk def moy nañ ko bindal liste ñu mu xam ñi dëkk ci dëkk bi na dafa bëgg xam kan moy muslim mu def recensement ba xam ñan ñoo dëkk Kuufa mooy citoyen yi nga xam ne ñoom fa lañ dëkk ak ñafa dëkkut bi mu ko bindee mu doog a xam nag ki nga xam ne mooy gan gi mooy muslim ibnu aqil moo fi nekk ba ca tege mu daal di woo paay ak notable yi ñi nga xam dañoo am tur waaw ñi nga xam dañ leen daa topp kilifa yi nga xam ne bu ñu leen waxee ñu dégg mu wala ñoom ñëpp nag wax leen ne leen gis ngeen lii bu ngeen ci duggee

diko deg mom nak ubaydullah ibn zayyad danako dama beug nga yeg ba ci kaw etage bi ba ci kaw montagne bi nga khas sayyidna husayn wax nit ñi ne len muslim ñi jaay na nañ ko bayyi nangam nangam nañ wax ne ki ñu wara top moy yazid waye xey ci yalla dako dimbali bam yegge ba ca kaw mu daldi saga yeggna ñaaw yesit ne du ko risi dab dara dañ ko fay tek ci doole day ray julit ñi day def nangam muslim mi ngeene jaayantel ngir jaay Hussein moy yoon wax ñom kat ñoy setu yoonte bi li ñoo ci gëna yaay waye namay waxe wax ja agut ñu daldi Ubaydullah ibn Zayyad yabal garde yi ne nañ dag bob bi nga ne fam nek di wax lañ dag bob bi wadal ko ñepp di gis ñu dal koy bëwax jëm ji nga ne bimu daano fam joge nim kawé yaram dafa tassaro waye lolou wax deug du dara dé mom yaram mom lu yag yag day muju ci suuf mo xam dafa tassaro mo xam dañ ko lek lolou amul solo waye la am solo moy nga faatu ci ngeum yalla faatu dajé yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala ta mom non la def ndax dafa yëkëti kaddu deug waye lolou nak nek message bu fort nak waye deuk bëpp nak da di tit ñen ñi jox nañ leen alal ñu na ñun dal nañ makkatana mu suñu woneeku ci révolution bi ñen ñi wax deug yalla gis nga tital nañ leen ray nit jeheram ñuy daldi tambalé ragal nak ah mi lol amé nak jafé jafé tambalé na am wayé Ubaydullah ibn Zayyad moy gouverneur bu yes bi wara régler situation bi daldi def nak jëfu yewuté moy bëgg na xam muslim kan moko fat fan la nek fekk né sang bu tedd bobu yi nga xamné mom moko fatone bi nga xamné muslim ñëw na ci Kufa dal ci al muhtar né nañ la wona han ibn urwata mom kilifa la won xam nga kilifa yi bu fe sa ñu masana yebal gouverneur bu yes bu ñewé rek kilifa yi dañu wax ñew diko nuyu ci kilifa yépp ñew nuyu ci moy kilifa yi ñu ger waye gis ñu han Ubaydullah ibn al-Musayyad dañ waxu ana amna ci yeen kilifa yi amna ko ci manki ana han ibn urwata kilifa la lan motax nuyu ci wut ñu la koy layal ko mom da xawna febar ah mu daal ne deet mom kat gessuna bañ ne ma sax ma nga kërëm difu dara lélé ci buntu kërëm lay tok ñen waye kilifa rek lay san layal ko ngir rek xeyna nim nek mbokk ne ko aha kay man sedinako waye Ubaydullah ibn Zayyad dafa doy war xam nga mom moy politicien rek dafa wut asa secret ben espion jox ko alal ju bari ne ko da ngay dugg ci dekk bi nga wax na yow gan nga guy doga ñew legi da ngay laaj Muslim ibn Aqil da nga bëgg jaayante ak mom ndax yow ci ñi top Hussein ga waji def non momit daldi dugg dekk bi di laaj man kat ma nga joge ci dekk sangam dama bëgg and ak sayyidna Hussein bëgg jaayante ak mom ñi ne ma amna ndawlu fi nek xam nga lool dañ koy da tektal ñu diko tektal ba tektal ko keur Han ibn Urwata bam dewe fek fa Muslim daldi jël alal ja jox ko Muslim jël alal ji boole ko ci alal ji nga xamne moy alal yi kiñ bëgg jaayante moy Imam Hussein bu ñëwé seen bayti malak la ci aju mu daldi jaayante tok fa nak ay fan ba xam mbiri nim deme doga ñëwaat na wax ko gouverneur bu yes bi ko say say ko Ubaydullah ibn Zayyad bi nga xamé né notable ñi ngi layal Han ibn Urwata ginaa bañ noppé dañu dem kërëm né ko wax da kilifa gi kat mi ngi loon gouverneur bes mi ngi loon laacc ta mer na kat baye bu nga dem nuyo ji di wax ak mom bam dem bim ñëwé nak mu né ko ana Muslim ibn Aqil yow ya ko fat mu né ko dédé fatumako mu daldi wo agent secret ba mu jog agent secret ko do xam nga ma mu né ko waaw mu dogo tit nak dogo xamne ah kon ki nek dañ ko fexel mu ko ñewon na sa keur nga ko fat ñew na fala jaayante boba man gouverneur moma yoni won mu dogo xam nak li am amna bu noppi mu ko lan mo tax nga diko fat ta mom xam nga dafa ñew ngir daanel etat bi da ñew bëgg ñew coup d'etat nangam mu ko ah wa deug setu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndax mbokam la ndax bu fekke ne bayam Abu Talib moko jur kon amul yarante ne mom domi baye taxu yaronte bi alayhi salatu wassalam moko jur kon batay ci mbok yaronte bi la muneko deret yaronte bi bu ñewé dima feug nak faawu ma fat ko waye Ubaydullah ibn Zayyad mera nako ci lolu ba door nako aw yat da naka ci bob bi bam dag mu wëlbeuti ko ne nañ ko sanni ci kasso bi ndax ki da bokon ci workat yi lolu nak nakari won na ay mbokam ndax xam nga notable bu nekké ci ëb dëkk ay mbokam dañ koy xam bañ xamé lolu nak ñu ñew def ben manifestation wax nañ ne sax Muslim ibn Aqil def na ben manifestation ñew and ak ay nit bëgg dal ci palais bi bëgg fokkarti ko nga xam moko faton waye ñom dañu mëna politique ñu daali genn ben waye mu daali genn ci biir mbolo mi daali wax dalal leen ne leen dedet bur bi da ko wo rek ngir ñu waxtaan ngir nangam miñ ci jamm kenn reeyuko mbolo mi fofu dañu waron songu rek buñ songon dañu gañe gouverneur bi waye xamna loolu la yalla dogalon songuñu ñu daali delu wat ginnaw jappale kon miñ ci jamm fekk lepp loolu pexey bur bi la bur bi mu gisee loolu moy Ubaydullah ibn Zayyad gis na mom mi kat buñ ko songon dana neew doole da gaaw yok armeem nak da gaaw xamne kat ñi ke ndekar ñu am fit lañu dañuy def sax ay manifestation bëgg ñew dal sama kaw ay révolutionnaire lañu daal di tambalé daal di yok ay ngannaayam daal di wut ab laq wayam bu deugëre nak daal di

0: daldi fagaro bu baakha baakha bax waye nak teewul mu daldi jël kay sané ko ci kasso bi légui nak muslim ibn aqil mo ci dess wa kufa moy iraqay yi ñu mëna war lañu mom dal bi khalis bi duggé ñu tambalé di ray nit ñi publiquement ñi diko gis ah muslim ibn aqil dal amul luddul nit ñi di wañiko moy lu mat lu upp fukki jooni nit ak lako upp di doon jaayante ak mom moy wañiko rek di wañiko muñu gi amna da nga xamne tekkusan gi mujjé julli bam julli jé genn wal gëpp gisulé gisatulén ca timis ja ñu wañiko wat ba nga xamne daanaka sax fanwéru nit wala bokku lu neew ci ay nit ñoko dess gis nga ta mbolo mi nga da top kenn xamul num tollu waye bam julli jé gé bam sëlmalé nak dafa gisul sax ak yenn nak ñom ñepp ndaw ñepp wor ko ñepp wor ko xam nga lolu wax deug motax imam husayn bi mi genn ni lay ñew sahaba yépp ak mbokami wa kar yaronte bi loolu lañ ko wax ne ko day wa iraq muy wa kufa ñooñu dañoo mëna wor wor nañ sa baye da naka fa lañ ray sa baye nangam nangam waye imam husayn ne mënta ñak genn ndax yabal na ndaw ndaw li neena ko téré bi noy na faaw nga ñew tayit nak lu ci yalla na ra dogal mo mënta ndaw dogal ba yalla sa borom subhanahu wa ta'ala kon mujj na doy war lo ci muslim ibn aqil kon anduto kenn tamum gan la ci dekk bi nga xamne kérok ñimi wuta delu kër gam jogé won ñana ñana akay waye da ko xamatul sax dafa reer ci guddigi neena muy wër di wër ba da naka guddigi da naka non la fanané mu daldi fëgg ci genn kër go xamné am man am magat mu jigen moko mom mu fëgg mo bi mu nako mayma ndox mu soxna sa dugg ci biir tank ndox may ko waye soxna ci bimu toggé bamu yag mu genn nak wara genn kërëm bimu genné fekkat muslim ibn aqil xola rek ambassadeur buñ fi yabal ay nit top la nga dem ba muju fi dem ba di wut kër go dekk mëno ko am ñepp wor ko ndax kako faton mom denc nañ ko ci kasso bi su ko defé loola nek tital ñako ñu jema faral amna ñu ray publiquement nit ñepp ndaw soxna sa nako yow kat da nga ñewon di ma ñaan ndox ma may la ndox wa baye ba legi yaang fi tok ah loola te dem man suma sen do tok sama buntu kër gi muslim ibn aqil do koy leral nak nako man day may ndaw li fi husaynu yabalon nit ñi jaayante ak man nit ñi dañ ma wor bayima xamna ku melne man day boko faton dang ci amé toyaba soxna sa tamit dat koy fat waye loola du yagg ndax soxna ci bam ko faté ndaysan jox ko ab rer munta rer tigun ci lu yagg nak soxna ci wala bok abdullah ibn zayyad moy gouverneur bu yes bi moy préfet bu yes biñ fi fal wala gouverneur bu yes biñ fi fal dafa yewu xamne na fim toli muslim ibn aqil ken falatuko amna fum laqato amna keur gum nek mu dadi dem ginaa bam julle ge ba nopi dadi khutba ne nit ñi muslim ibn aqil mi ngi seen bir keur yi waye kep ko xamne andi nako da ray ko jox ab neexal bu reey ku ko jema fat sa keur nak bañ japp ko sa deret neen na bu ñe amul wérante dañ nga ray kenn dula jéggal
1: xam xam lé
0: soxna ci ko faton mom fasiyene wut mbolé ko waye soxna ci dafa am dom ju goor ji gis na maire bi di dugg ci neeba di genn mu nako yow neebi di amna ko fat lu xew maire bi dal nako lor sa yow neeku ci bul ko lijeenti waye mu di ko sonal bam léra ko ne ko muslim ibn aqil mom ñuy sét mom la fat waye nak ma ngi lay ñaan li bu ko massa wax na nek secret suñu digënté xalé bu goor bu jox ko kaddom waye xalé ba defut lola nam def dal moy dem ci abdurrahman ibn muhammad ibn al-ash'ash dar ko koy wax ne ko day muslim ibn aqil ndeke suñu kër la nek abdurrahman ibn muhammad ibn al-ash'ash mom da bokkon ci ñi and ak ubaydullah ibn zayyad nekkon kilifa guñu fonk bu doon ci jamono yi legi nga ne moy procureur ba danaka rek waaw kon abdurrahman dadi de bayam muhammad ibn al-ash'ash ne ko xale bi neenama muslim ibn aqil ma nga seen kër fekk mi ngi tok ci ubaydullah ibn zayyad ubaydullah ne ko yow sa doon ci lim la dey numu doon gis na mu lay dey mu wax ko ko mu wax xibar bi ne ko mom day neena muslim ibn aqil xale bi da ko dey ne ko ma nga seen kër ubaydullah ibn zayyad jël yaddu mi yoronte ko ci ab jeham ne ko nang mako andil nga juk lu meuna xew nga dem japp ko andil mako nga andak colonel bobu manam mo jité xarit tuddu amru andak lu jégué téméré nit wala jurom ñett fukki nit ci ay gendarme ay police ñu daal waxu dem ci kër xalé ba muslim daal yegut jéku jék lu rek ndaysan yegne gaay ñi encercle nañ kër gi mënta rëcc waye xam nga wa kër yaronte bi alayhi salatu wassalam dañuy mëna xex lool nga sayyidna ali nim melon jaxfar nga nim melon ndaysan sayyidna hamza ñom ñep ba ci husayn mi ba ci hasan ñom ñep yalla na leen dimbe dañuy am fit dañuy mëna xex dañuy jambaré muslim ne nak ndekam dédé la rek inshallah dañuy xex daari nak dambal di xex police heure buñ duggé ci kër mu xexa ñom ba dakk lañ ñu genn na leen yeneen lu upp ñett yoon mujju gi nak ñu xamné faaw mënu ñu ñaka donte gañ nañ ko ba tuñ mi di nacc waye rek mujju gi abdurrahman mom Abdurrahman ibn Muhammad mom dal ne fek mi nga and ak police yi mok baye Muhammad ibn Ashas ak soldat yoyu dal di wax ak mom nak ne ko tega ki rek su ko defé ñu man la japp man la yobbu ñu agge jima xol nu ñi négocier nu ñi waxtaan nu ñi defé nangam jox ko dal bu mu kolere Muslim ibn Aqil doga nango jox ko loxo doga nango genn waye Muslim bi mu genné ñu daal nangu ay jess nangu lepp daal nay xam fasasene mom mi dañ koy ray amul wérande kër ndax révolution bi mom moko narona jité mom lañuy wër moy cible bi ku ne xamné la ku mel nonu kenn duko bayyi bu ne ci walu politique ñi nga xamné ay dictature lañu ndaysan bi mu genné nak mu daal di wax Ibn Ashas momu ne ko xamna mom dañ may ray daal di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un daal di joy fofa ñu ne ko ah yow kat ba ndaga tay rasalit yow mi mission bu mel ni ko yore xam nga ne buñu jappé dañ lay ray ak yow kenn dula jël dila tejj mu ne dedet joyu ma sax ngir man dañ may ray lolu amul solo waye sayyidna hussein mama binnon letter ne ko ñewal dekk bi noyna ndekete yow ñi ay warkat lañ lolu moma xawa jaaxal daal di wax nak Ibn Ashas mom ne ko suma sayon ma ngi lay ñaan nga bindal ma letter hussein nda xamna genn na mi ngi ñew ta sama kaddu la sukkandiku dimbalema rek nga bind ko leralako situation bi ne ko ñi ay warkat lañ na delu bu mu ñewati letter bobu nak Ibn Ashas bind nako waye neñu Imam Hussein bi mi jot letter bi bo fekk na muy genn tayit letter bi amul dara lu wara tax mu xamne muslim moko bind ndax ko muslim la yoni won bu jekke jek jotat letter day defal rek ab yakkar la mo tax dal gemuko muslim Ibn Aqil japp nañ ko andi ko ci wetu palais bi bam ñewé jaxlé na lool ndax gis na ñu bari ci doomi sahaba yu magi ñi ngi tok ci buntu bi di xaar gouverneur recevoir len lool xawna nek déception ci ñom ndax kat dafa xamne comme sahaba yi ñoo la and ak yoronte bi kon seeni doom waru ñoo nang lu melni ab bour bo say di len jité di len deflo di len dindilo bok na ci ñooñu Omar ibnu Saad ibnu Abi Waqqas Saad ibnu Abi Waqqas xamnañ ne nim jambaare nga xamne lim def ci l'islam kenn xamul num tollu dooma jodi Omar bok na ñam fekk fofa muslim biñ ko ëndé ci wettu palais bi mu daadi sonu lool daadi mar ben say bu tuddu Muslim ibnu Umar al-Bahili tambali diko xass nak nanko daga mar de waye ndox mu sedd ngi ni waye do ci nan yow dañ lay ray nga faatu nan ca ndox mu sawarma waye Muslim nako yow la kan mu nako man Muslim ibnu Umar al-Bahili mu nako yow day katchor mu bon nga sawara sos ngay wax de xam nga le wax deug ya ci gëna yayi waye ku tuddu Umar ibnu Uqbah ibn Abi Mu'ayt momit bokon ci sahaba yi domam joju momi dal di dem jeli ndox rek may ko mu nan waye bi mi nan bo fek na dur nañ ko jasi ci gimiñ geek yu mel nonu danaka dereti kessa la nan bim xexé pot bi sax ay bejeum dañu wad ngir yefi ni metté won biñ ko ëndé nak ci gouverneur bi moy Ubaydullah ibn Zayyat Ubaydullah da ta manako yow dang fi ñew bëgg yaqal nit ñi mëna ko dedet yow sa baye da fay nekk ab kacior nekk am firawna danaka rek nekk ab bour bo xamna day yaq nit ñi dem ba sonu wo Hussein ñew di jaayante ak ñom waye rek Ubaydullah ibn Zayyad ne ko deer waxo deug yow ko melna yow do reference tamal diko xass di xass Sayyidina Ali di xass Hussein wax ju ñaaw ju ne xam nga banu Umayyata mom yag nañ ci xass Sayyidina Ali ak njabotam lolu mom ak nonel la go xamne rek day rawar rek ñuy jokalante ay kaddu di jokalante ay kaddu mu ne ko nak dama lay ray mu ne ko lolu man amuma ci ben jafé bo ma raye lolu amul ben jafé waye Muslim Ibn Aqil sakku wat na ci Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas doomi sahaba ne ko dama la soxla da am lu mo beug wax waye Umar nanguta juk ngir ragal gi ñu ragalon buri rek waye bur bi ne ko jugal mu daal juk mu ne ko damay sakku ci yow ñaar man dañ may ray xamna ko waye buñ ma rayé na nga sakku ci gouverneur bi mu jox la sama yaram nga man ma denc mu jaar yoon amna fi borit nak nang mako fayal ba ci tek moy bindal ma ab lettre Hussein gis nga sakku andako yeen mom xalatul bopam waye Hussein rek lay xalat bindal ma ab lettre Hussein lettre mom ba ci Hussein jotit batay da fek mu xass ba genn ba sori Hussein rek daade way ci ndigalul yalla daade dal mom du deppat lu yalla ndogal rek mo xamne lolo yalla ndogal nako loli la sakku ci Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mom sahaba bu tedd bobi manam bayam moy sahaba ba Sa'd ibn Abi Waqqas bok ci fukki nit ñi begal ci aljana waye nonu gouverneur bi non la def Ubaydullah ibn Zayyad xam nga duko jéggal mukk dañ ko yéggal ba ca kaw montagne bu kawé ngir bëgg joxe exemple bolé ko ku bon ku tuddu Bukayr ibn Imran ne ko na dag bobbi mu dag bobbi bobbi wad mu daldi pousse jëm ji wad Allahu akbar non lañ ko ray ngir bëgg wax né ki rek fi nekkul Hussein ni lañ ko def li lepp ko Hussein yéggu ah Hussein yeggugut ne li lepp xewna bala mako yegg danaka dana dem ba aksi nga xamne meunatu ta delu ginaam naka nonu han han ibn urhur wa tamik miko faton momit dagn ko exécuter mom dagn ko yob ca ca daral ga rek mom ñu da dag bopam ray ko ngir bëgg joxe exemple xamne kep ku fi ñëwati di wax leneen lu bokut ak bur bi koko dal kuko fat ak kuko jégué nu mel ni lañ lay def lool nek message bu doy war li nak ray gi ñu ray muslim ak hadi momu mi ngi nekkon jurom ñenti fan ci wëru tebeski ta xam ngeen sayyidna husayn mom jurom ñetti fan la genn jurom ñetti fan ci wëru tebeski la genné makka wara jëm ci nak yi nga xamné fi la muslim ibn aqil nekkon mudi kufa li neñu mi ngi tolok batay ci atum jurom ben fuk inshallah sunu jurom melu jotay ñi ñew nak ci sayyidna al imam husayn bi mi genn ak laybir giko sahaba yi don laybir ak ay mbokam ngir mo baña genn ak baña gennal ak njabotam ak mom bim genné lan la fekk ci ak bim yegge xibar muslim bi nga xamné moy gouverneuram ba wala moy ambassadeur ba niñ ko rayé ak la ci aju lepp nak suñu juromelu jotay lay don inshallah
1: jangon nañu ci bindu wessu al imam husayn radiyallahu anhu alayhi salam lata moy dem di wuy ji yoni won na rakam joji di muslim ibnu aqil muslim nam mujjé lolou jang nan ko suñu bindu ñentel bi wessu legi nak day melne kon dañuy dugg ci al imam husayn bim waré genn wara jëm iraq moy kufa genn bi num démé ak lu ci aju al imam husayn alayhi salam doguna ci dem wuy ji ñe nga xamna ñokay wo amna yaakar ne rakam joju mu yoni moy muslim ibnu aqil sen ñaari baye bokk ben baye lam ko bind ne ko fi de yi wax deug yalla nit ñi jaayante nañu loolu la yek waye yegul ne muslim ibnu aqil ray nañu ko motax jurom ñetti fan ci wewru tebeski la waaj dem ca kaaba ga daali umrah wor kaaba gi taggu def ay ñaan fasiyene genn waye nak genn bi yombuton ndax sahaba yi nga xamne ño da andak mamam mu yaronte bi alayhi salatu wassalam ñom ñepp laxasu nañ ko ñaan ko rek nako nolo ko ñaan ngir yalla bul genn ndax bobo sahaba yi xamnañ wa kufa xamnañ ay nit ñu mëna wor ñofa nek ño ray bayam bamay julli suba ñu faat ko khawarije danaka fofu lañu genné moy ñi andon ak mom bam yag ñu wëbuti ko contre ko xamnañ tamit fofu lañu toké fofu lañu posané hasan ñom ñoko ray ay nit lañ ño xamné deggu wuñu ci ay wax motax bayam bi di abdullah ibn abbas moko ñëkëté ne ko dal ma ngi lay ñaan bul dem bo démé kufa danañ la wor dañ ci am mbettel bu baaxa baax husayn ne ko baxna dina ci xalat ba abdullah ibn abbas khayate ñew gis ne husayn mi dafa dogu neena ko dal ca deug bu fekkone ne amna carton man la tey man la laxoso ba do dem kon dina ko def ndax fi nga jëm xamna ko te ay nit ñu bon lañu nit ñoo xamna amuñu jikko ju rafet ginaaw bi mu ne ko yow sama doomi mbokk mi moy doomi sayyidna ali mbokam la mu ne ko kon ma ngi lay ñaan bo mën ta ñaka dem way ma ngi lay ñaan kon bayyi fi sa njabot ki wa ahlul bayt bu ci yobale kenn way husayn bo fekk na doguna way bo fekk na tamit xam nga sabab bama la waxon moy dogolu yalla ba jitu won lolu mën to na ñak xena yalla tudon na ñom ñepp seen bakkan dafa wara dess fofé ci suufu karbala ginnaw bi abdullah ibn umar di doomi sayyidna umar ibn al-khattab rahimahu bu mag mom bam degge ñu ne mom sax bim koy yek fekk na husayn genn na lu sori sax waye dafa gor gorlu dem ba dabi ko ñaan ko ba sonu ne ko yaay ma ngi lay ñaan wa kufa yi buñ la war ay war kat lañu yag nañu war sa bay yag nañu def nangam leral ko lepp husayn amna ko xane mok mom ñoo bokk ben bay muy muhammad ibn al-hanafi nga da dañu bokul nday ay sayyidna ali moy bayam momit yedd nako toglo nako ummu salama mi nga xamne moy soxna yonnte bi alayhi salatu wassalam nga xamne ba yonnte bi don joy nan ko jibril moma xibar ne sama dom ji di husayn dañ koy ray ci suuf su tuddu karbala te husayn ma nga wara genn jëm fofa nga dogal yalla dafa doy war momit ndaysan saraxu nako joy nako wax ba sonu ne ko ci deug bu fekkone ne sa yay fatima mi nga dundu de xam nga dula baye ngay genn ci lu melni dama amul carton way kon ma teela kon lu metti la nga gis sa dom di génn di jëm foo xam ne xam nga dafay faatu te mënoo ca dara abu saïd al-khudri jabir ibnu abdullah saïd ibnu musayyab mom dal abdullah ibnu jaafar mom dal kenn ku nek rek ñew na ñaan ko abdullah ibnu jaafar husayn da ko tont ne ko yow abdullah ibnu jaafar man dafa am luma yonent bi won gënt na ba am luma yonent bi won loolu nak mënuguma ko wax ludul ne dama ca ag moy dafa mel husayn dal day wuy ji ak deham day nangu ji dogal yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala donte amna ay sabab sabab zahir yo xane mo feñ ci kaw muy situation bu doy war kon magi sahaba yi ay mbokam ñiko bëgg ñom ñepp genn na ñaan ko saraxuko way teewul husayn genn na andak jabotam andak jabotu yaronte bi alayhi salatu wassalam ndax nak mo nekkon seen kilifa lu mu leen digal dañ koy def ñomit nangu ñoo tok di baye husayn muy dem abdullah ibn abbas dem na baneko sax teega dem yaman yaman sa baye bari ne fa ay talibe mo gën bo fa deme nga mëna nekk ci jamm way wa baghdad ñi wa iraq ay workat lañu degg wuñu liñ lay wax lepp rek tabarkallah waye rek mu dadi mu dogu ñom ñepp rek ñu ne ko ah kon de denk nañ la yalla sun borom subhanahu wa ta'ala husayn ni la genné bi mu genné neñu bamay ag ci barab buñu tuddi hadir amna ñu ne siraf ci la jot nak information ñu jégué fofu di kufa ñu xamal ko nak ne ko yow kat sa mbokk ma nga yoni won muy muslim ibn aqil ray nañ ko fofu la yégué xibar bi ah fofu nak mu daadi tambalé di diso ñu leen waaw kon kat wa iraq ndekete dañu war liñ doon wax lepp nek da deug la daño war leg rek luy seen xalat fofat neñu ñenn ci ñeko topon nek ay fan sam bëgg ko lool yewi ne len neen la mbir mi de fim tolli fim jëm mom daanaka rek ak de lay gëna nuru kon mbolam ku gennon da xamoo won situation bi ni lay deme dogal na la ngant duma la ci yedd ma nga ñaan nga depp neñu amna ñu bari ño xamne depp nañ waye nak njabotu yonent bi mom daño lank ne ko faawu mom dañuy and ak yow fo jëm rek buñ la ray ñun dañuy ray bañ jeex ñu dok lay faat xam nga jabar yonent bi ñom dañoo massa jambar wa bu defé né yonent bi salat ak njabotam dañoo doon ño xamné rek dañuy tok ñu leen siyaré nek ay sëriñ non rek dedet ñom jambar ak aw fit tabarakallah mara nan du leen taxan nan potit duñ ragal mukk duñ yox yoxé né ko dañuy dem rek rawati né bi nga xamé né muslim nekam mom dañ ko yabalon mok muslim seen ñaari baye bok ben baye ñu faat ko mu né ha ndekam fu tolli mom de manam dundu sax ngor la jotu ko nak ngor la jotu ko fu tolli mom wagniko mom xel xalatu ko nañ dem rek bañu agge qadisa barabu tudu qadisa fala dajek nak arme bi ñeuk bayiko ci ubaydullah moy ibnu zayyat moy ki nga xamne mom la yasid yabalon fofu moy governor bu soxor bu yes bobu mu dadi yabal nak soldar bu tuddu hurum no yasid wala har mu daal yor junni neñu ci ay soldar koku mo ñeuk dajek husayna joge ci ubaydullah ibn zayyat bam dajek mom hurum nu yazid ku bax la won mom dafa xamutone ne dañ ko yabal dafa xamutone bir mi fi mi muju rek waye bu ko teru na xam bu ko yalla dogalon mom mi manon na régler situation ndax luna jëm lako ndax mom ku bëgg husayna la ne lako husayna ma ngi lay ñaan nga xol fi kay tek sa tank waxtaan nang mom ne ko yoon wi nga jaar baxut ba xam nga ne bo continuer ci ni na la woor ne dañ lay mujj ray way husayn da am fit sotu yaronte bi alayhi salatu wasalam domi sayyidina ali ibn abi talib husayn danaka ay ray da ko japp munako yow hurru tekkuwo ma xuppo ma lur de ne ko de mom man ken duma xuppu ci de dadi wax baytam yusiwiya sa am bi wa ma bil maut aarud ala al fata idha ma nawa haqqan wa jahada muslima ne ko de rek de mom lepp lu dox sama digeunte ak mom ñene ma ñuma ci xuppu de damay wey wa ne ko xana xama de mom mën ta ñak as ngor deug deug jambar deug deug de du nek gatcham li am solo moy la ka tax di de na nek lu muy jihad na nek nako tek ci ak deug rek buñ ko rayé ci lo xamne mo am deug mu xamne kon def na lam man ba de ñew waye de kessa nak man du desuma ci xop ayissat mu nek ak nonu mom khurub nu yazid teewut nak huru nek ko xamne bëgg na husayn lool waye nak ma nga bok ci benen arme moy arme non yi gis nga bu julli joté husayn dafa wax daane nañ nodd ñaar arme yi ñi ngi taxaw biñ noddé husayn noka kon té nga jité sa soldar yi huru ne ko dedet donte dama ñew ñebal ma wara jakkar lako yewit nak xamna ngeene li yalla def ci yow xamna ngeenel li nga xamne yalla def nako ci yow xamna ne mos yaay seutu yonent bi budé ci xam xam budé ci tedd nga dosa morom kon nak jitel ñaari armée yépp nga xamne lu yéme la ñom ñi ngi xex ci ko xamne mom nangu nañ né ngeenel yalla def ci mom ba nanguñ ko sax jité julli moy jité julli moy def lepp ah ginaaw bi am ñu daal di yabalat benen renfort bi nak mom mo gëna dis ndax neñu Hussein bimu ñëw ba ci suufu Karbala dafa tibbu suuf ci mu xonko ciuru mu ne waaw suuf ci mom moy san suuf ñu ne ko fi moy Karbala mu na fi ke kon karbun la wa balaun ah moy suuf señ ko so ko sa Jibril tibbon andil yonent ne ko fi lañ koy faata Hussein bam xolé suuf ci na suuf ci kay suufu njaqare la suufu balala way fi ke tuddul Karbala way karbun wa balaun la tudd neñu lool la wax ñu daal yabalat keneen moy Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqas ane bayam lo def nako ci l'islam da nak yaronte bi alayhi salatu wassalam tay mo wara jakkar Hussein di xex ak mom muy lu doy war neñu ñenti jooni soldat mom lañ ko jox Allahu akbar mbokki Hussein limu yoron ci ay soldat wessuut juroom ñaar fuk ak ñaar manam 72 waye gis nga ñi soldat yi ñi andi ñaata lañ ay jooni ta buñ ne ba ci kanam ci ngay xam jambar sayyidina Hussein ak fami yaronte bi alayhi salatu wassalam ñenti jooni Hussein ne Amr ibn Sa'd ne ko waw yeen sen soldat yu bari feen ko jeme munako yow kat deg na daga ñew dagay def ci nang mu ne adedet leral len situation bi wa Kufa ñoma bind ne dañu bëgg ñew jaayante ak man ngir violence fi nek ak nangam loolu mu andi dal di genné lettre yi yépp won ko ko ni ko mi ngi ni ñomako bind
2: xam xam le
1: Umar ibn Sa'd momit deug la Umar ibn Sa'd mom sax li tax ko wona juk buñ delo ci ginaaw tuti manam mom dañ ko yabalon mo and ak ñent yuni soldat yoy jëm fele ca ndaylam dekk buñ wax ri fofu la waron dem war fa am combat yum fa wara amal am dekk buñ wara ubbi waye rek Ubaydullah ibn Zayyad moko yabal fi ne ko ñeek la jaar fe ci Hussein ñu lijeenti ay dossier ba nopi nga doga jall waye Umar momit beuguta bu sañon du xex ak al imam Hussein bu sañon du xex ak mom momit bimu fi nekk du te bu julli jote ak lu meuna xew day ñew nekk ci ginnaw Hussein di ko jite ab armem ñu julli ndax kat armé be kat ñom ba leg dañu wax ne ay jullit lañu don dañu nara ray Hussein waye dañu wax ay jullit lañu bi nga xamé ne nak yefi démé né nonu legi amru nusan asad laj Hussein ko legi lo beug Hussein leral ko lim ko leral lon legi liko taxono juk ne ko jugutone mom ngir di jakarlo kenn dañ ko wo am ñuko doyro beug jaayante ak mom lol moko taxono juk ta wonena prefi mu ne ko nak legi no beug Hussein ne ko wa comme ndegam situation demene ni ben da ngay meuna bayyi ma and ak sama armo ñu dem ci frontière yéfer yuñu fekk fofa nga dañu ay yéfer lañu su ko défé ñu mëna xéx ak ñom ba mëna ubbi fofa dekk bu islam buñ ma fa rayé ma xam lañu ma ray ci jihad wala bok nga bayyi ma mak ñuk ma and ak sama armo ñu continuer dem ci yezid mi nga xamné mom lañ fal Hussein mom naka jek nanguuta jaayante ak mom mu nako ma dem ci mom buñ démé ñu xol nañ def mak mom wala bok nga nangu ñoo bayyi ñu mëna déllu fañ jëgël muy makkatal mukar wala madinatul munawwar legui nak Umar ibn Sa'd mom bu sañu du xex ak Hussein motax proposition bu Hussein def ko mom dañé contane lol japp na né wax deug yalla comme mom yebaluñ ko sax ngir mu ray Hussein wala mu xex ak mom dal legui kon na bind lettre mu dal di bind lettre ci Ubaydullah ibn Zayyad moy gorno bi nek Kufa Ubaydullah ibn Zayyad bim liré lettre bi ah dafa contane lol dal na dit Hussein mom ñun xex ak mom taxuñu won juk proposition yi mu def ni ni ben mu dem jihad wala mu dem ci Yazid wala mu delu Makka gam bayiko won lolou kay lu rafet la waye nak xam nga rek nit ku texey di dafa am ben way bu texey di buñu tudde ngana aw turum rek da ñang ta neñu non la jëmu ji ñangé won jëmu lon jox na ni ko tono xol dafa ragla won mu ñu ko wax Shimru ibn Zil Jawsan ku doy war lol koku mo ko dedet waaw mo ne dedet duñ def lolou mom kay mom ndekam fim tol ni ndal bokk kep ba amatul pexe duñ ko bayyi nak muy recc di dem fenen lulul ne dafa nango jebelu joxe ma xamnañu Hussein mom xel khalatul moy joxe bopam xel khalatuko mu dal legi nak bour bi manam gouverneur bi momit ah xolam daal di tànkaat mu ne ko waa wax nga dëgg kon nañ def noonu bonop boole ci daal koy yebal moom mii nag bonopi boole ci moom chimru mii dafa wax waxe cheytaan ndax dafa wax ibnu zayad lu mu ko wax dane ko danaka yow amru ibnu saad mee nga yebal maanaam dafa nekk sopp xusayn dafa bëggu a xeex ak moom dong moo tax fintal mu di ko wutal buntu sorti mu di ko wutal buntu sorti ne ko tey dégg naa sax bu guddi jotee daanaka ñaari arma yi dañuy jegee nii nga xam ne ñoom ñaar dañuy waxtaan kon daal la nga ko yónni difu ko daa waroon nekk ko tar ci xusaynu te difu ko ah ibnu zayad moom daal ko yebal moom mii ne ko wax nga dëgg boo demee na nga forcé xusaynu ne ko daal benn porte de sorti lañ ko mën a may mooy mu nangoo jébbalu nangoo joxe boppam nangoo jaayante ak yasid bu difut loolu nag xeex dong mooy mën a am ne ko nag boo demee amru ibnu saad mee lànk ma yebal ko mu nekk di noyal ne ko maa ngi koy xupp waaw maa ngi koy avertisé ne ko na songu xusaynu jéem a xeex ak moom bu nanguta jébbalu ne ko nag yow chimru ibnu zil jawzan ne ko yow bu fekkee nag amru da nga ko gis muy yox-yox yi na nga ko rey yow nga jiite arme bi gis nga saay-saay baaxut kon léegi mbir mi jël na beneen tournir nag ginnaaw boo xam ne solution nanoon naa am waaye fekk rek lépp dogal yàlla rek bi nga xamee ne chimru ibnu zil jawzan borom turu ñaa woowu ñëw na jox leetar bi amru dana inna lillahi wa inna ilayhi raaju ne ko day bi ma ko bindee leetar bi day amoon naa yaakaar waaye li ma wóor mooy yow mu bon mii yaa jaxasawaat am xelam ba tax mu dellu ginnaaw ah léegi nag amru moom amul pexe amru nag doomi sahaaba bu mag la sahaaba bu baax moo tax ñi ko jege ñëpp nee nañ ko woon xusaynu mii bu ci sa loxo taq ku tol ne sutu yonante bi ñu di ko faagaagal ku mu laaj xalaat rek koo ko wax ko loolu waaye rek xam nga mbiri adduna moom adduna bu xasee ba nekk ci tabaarakala day xaw a doywaar léegi nag mbir mi daad nay soppiko bu baax a baax a baax a baax bi nga xamee ne nag chimru moomu ñëw na ñu daal di wër xusaynu ndox ma nga xam ne da ca daan naan ñu daal koy teere ndox mi nga xam ne moom ak waa këram dañoo mar mu metti lool mar wu doy waar foofu am na nettali bu metti bu fi xew nettali bu metti lool bi nga xamee ne maanaam xusayn dafa amoon doom ju ndaw ju tudd abdullah xam nga abdul xale moom mënta muñ aw mar xale bu ndaw bi mu dee ba mar ñu tere leen ndox mi ne leen kenn du dem ci ndox mi ku dem ci ndox mi rek ñu rey la xusayn daal di génn jël xale bi fab ko yëkkati ko daana waaw yéen xanaa seen yaram du ndaw bu dee nun mag ñi sax xëy na mën nañu muñ aw mar waaye bu dee xale bu ndaw bii xanaa du ngeen ko dimbale may ko ndox mu mën a dem ca ndox mais naan ngeen dox diggante mag moom waaye benn waaye bu bon moo jekk rek taw yi fitam rek jam ko xale bi allahu akbar waaye jam ko xale bi xale bi noonu la séddeegu yi ci loxol bàyyam muy al imam xusayn xam nga xale bu ndaw ku ko nangoo def loola jëmmi xusayn ci boppam am na benn diggante boo xam ne dem na ca ndox mi di naan ñu daal koy jam ak fet moomit ba gimiñ gi di nàcc gis nga loolu nim doyawaar léegi bi nga xamee ne demee na noonu biñ àggee xam nga ne xusaynu mi ngi génnoon fële juróom ñetti fan ci weeru tabaski bi mu doxee ba fii nag mi ngi tombeek ci weeru muharram bi mu ñëwee ba nga xam ne mi ngi karbala weeru muharram mooy weeru tamxarit bisub juróom ñeenteel ba foofa diisoo dafa am ndax léegi xusaynu dafa jekk rek arme bi ñëw di ko gën a jege si rakkam jooju nga xam ne doomi sayidna ali la muy zaynab mu jigéen moom yi fekk xusaynu mi ngi sonn mar nekk ci ay jafe-jafe lool yu xaw a doy waar lool waaye zaynabu ne ko daa mel ni kat ñii dañuy waaj a song mu daal di yónnee ngir laaj leen mu yónnee ngir laaj leen lu xew ñu ne ko ndigal kat dafa ñëw neeñu moom fi mu toll nii ah kenn mënatulaa xaar léegi daal benn faw da nga jaayante moom faw da nga jaayante ci saasa wala boo ko defut ñuy xeex ak yow aussi ne leen baax na kon léegi may leen ma guddi gi guddi googee nga xam ne nag mooy juróom ñeenteelu fan ci weeru tamxarit xusayn dafa fanaanee naafila fanaanee julli ba mu xëyee ndeysaan la wax ne moom dafa gént yonent bi alayhi salatu wasalam am na ñu ne daa wooroon xam nga taasuwa ak asura dafa baax a woor ñu ne daa gént yonent bi ne ko yow kat ci ñun ngay ndogoo si maanaam daal da nga ñëw fi ñun gént gu mel noonu umu salama nee ñu gént na ko fekk boobu ma nga nekk ca màkka teewul gént na gént gu mel noona yonent bi alayhi salatu wasalam yor lu mel ab kaas deret nekk ci mu ne ko moom umu salama mu ne ko waa deret ji lu mu doon mu ne ko deretu xusaynu am na ñu ne ginnaaw bi reyee xusaynu la gént googa allahu akbar kon nag bisu alxamis la woon muy bisu juróom ñeenteelu fan bi mooy taasuwa ginnaaw bi nga xamee ne julli nañ tëkkusaan ba noppi nekk juróom ñeenti fan ci weeru tam xarit nga xam ne arme bi nar koo songu
0: tam wax leen ne leen kon da ngay may muñal guddigi nak ndaysan muradi delu ci ay mbokam waxtaan ak ñom leral leen dogolu yalla ne leen ku ci xamne tamit li dang ko xamuton ah ma nglay balu haq de ndax situation bi mom fi la toll ndaysan fanano neufel ci guddigi fanano ñaan fanano def ay kiyam ay tagutom danaka rek bañ xeye suba moy bisu fukkel bi moy bis bañ koy faat dafa xey suba daade labo manam mel ko wadjal bopam manam sang bopam ba set sol yere yo xamne ci yaronte bi ali sallallahu alaihi wasallam la ko jele won amna sax ñu la jeel ci jëm yaron ci yaronte bi la ko jele da tambale khutba nit ñi nak khutba ñi andal ba dem khutba yefari yeen ñi de lu bon ngeen nara def wa man lan la leen def xana do man may seen setu yaronte xana do yaronte bi wax waxon na ci man nangam ak nangam yaronte bi neena won nangam ak nangam tay ji doom yaronte man rek ma fi dess ma fi gëna jégué mak sama njabot gi wa ndax dama ray kenn ci yeen ba tax l'islam daga na sama leer ngeen war ma ray wala dama jam kenn wala nangam leral wax ba son waye gañu ñu def dañu wax ne Hussein mi da mëna wax ndax dafa doon bayam day ku mëna khutba mëna wax ju rafet mëna jambar buñ ko baye mu wax mo wëtti ni ko suñu armée bi mëna am sax ñu ci seen xol toy ndax xam nga sotu yonent nga jaakar mom koko mom ku mëna nek sa chef bo wëtti ni ko dara ki mo tax ñu ne buy wax rek nañ nek nañ show nañ yuxolo ngir bañ nit ñi dekk waye lool teewul mu wax ji ag na ci xolu ñen ñi ñu bari dañu babbi ko ci armée be daari ñew bok na ci ak ñoñu ki nga xamne mo jité wor armée bi mu jëk dajal moy Harun ibn Yazid dafa and ak neñu lu mat fanwer nit ñew heure buñu dem ci kam rek am ñaar wala ñett ñu ñew nga xamne armée Hussein bi ginaa bi mu nekké 72 daaraka dem na ba mat témir wala mu jégé ko waye nak ana témir ak ñent ju nek nangam lool ana fuñu tollo ndaysan Harun ibn Yazid bi mu ñewé nak nako wax dëgg yalla man xawmo ne ni lay démé biñ may yabal ma ñew suma xamone ni la dem ba legg wutna ci solution bu yagg man suma sañu duma xex ak yow jéggaluko dal di wax ne dé mom dé rek lay doon man dal tan na and ak Hussein même buñ ma dé ray ma xamne ray nañu mu jéx fofa ndaysan ben way dal di yëkëti ak fétam amna ñu né Omar ibn Sa'd la dal koy sanni ci xara bi dal né na ngeen séde né xara bi man mako taal man ko def nga lu bon dé wa buñ délo ci bourba na ngeen ma sédel ne man ma ñëkk sanni fet mbokk yi teddi waxon na ne Hussein ñim andal ñepp jurom ñaar fuk ak ñaar lañu ak ñe nga xam ñoo ci babbe ko gën ga bari mu nekk témir ta armée be ñent juuni mo ne day bi xare bi tambalé ci bisu fukel bi ñu tambalé songanté di rayanté xare bi suba gogol la tambalé dem na batis bar ta gëñu ñu Hussein Allahu akbar xam nga fofu jambar mënu ko wess jurom ñaar fuk ak ñaar ci ño xamne moy sa arme nga boole ca fanwer yo xamne ño ñew dila jappale nga ne gën ga bari mo mënta upp témir yaagi jakar lok ñaata junni waye xex nañ ci suba batis bara jot waye mënu ñu gagné Hussein ñi ngi ray ci ñi di ray ci ñe Hussein ne leen kon téño arrêté guerre bi julli ñu nako dedet lool mom duñ ko def mukk fi nga xamne Hussein dafa dencion jabot gi moy jigen ñi nga xamne mënu ñu xex ak xalé yi febar yi muy ab xeyba ñu dem taal ko fek Hussein neena len won buñuy tambali xex bi te ñu def corps à corps yeen ngay deelon yabal kenn ñuy genn kenn ñu ne ko mukk xamnañ serum jambar buñ ko defé da ngay ñu jéxal mom kay mo dañuy sellexo ginnaw bi Hussein di len attaquer bañu waro ci yalla neñu Hussein do na xex bo xamne kenn musu ko gis di ray nit ñi di wëndelu di ray anam go xamne kenn musu ko gis ngir jambar goko yalla defal ba muju gi dañu muju sakku ca Ubaydullah ibn Zayyad yoni war ci mom ne ko na doli soldari na defat benen rapport xam na ko yena ñak jom de na defat benen rapport nga neñu lu bat juromi temeri soldari yoni war na len ko nonu lañu def nak wër len domba di len ray ñi nga xamne ño and ak al imam Hussein kep ko xamne gis nga ne ñi waji jégué Hussein da ngay daw karko ñoo ñu ray la ñom ñep dañ ne ñun mom xamna ne dañu ray Hussein waye ñun buñ ko fekke manam ñun buñ fekke biñuy ray Hussein ñun buñ ko fekke mo tax ñom ñep dañu ñew rek sallaloko soldari heure buñ dem ba jégué Hussein dañu dox ci kanam di xex ñu dem nak ba daanaka ñom ñep ñu ray leen nak nga xamne daara ka desul ku do Hussein
2: xam le
0: Hussein dongu ñu wër ko doon mbolo mu kenn xamut mu nekk di xex leleg am ko ko jégué waye rek do am fitu ñew door ko ndax day xamne ki soto yoronte bi la xamna suma ko dooré mo sama torata ci lay nekk ku ko jégué depart ku ñew ba jégué ci mo depart waye ku bon lu ñepp jom ko ban mo koy def gis nga Shimron dil jawsan me mu yaq mu bon mom nara te xeydi mo geud soldari ne la way lu ngeen def ni ray len ko waye ku ñew rek duko man ray ba ben way ne ko yow yaag naan ray le ko yow demal nga ray ko waaw demal nga ray ko ñun heure buñ ko timé rek dañuy am luñu yëk ba dañuy delu ginaaw waye rek mu continuer di leen gëdd ak di leen tekk bañu wax ne ben way dal bu texé de mo jek jek ñew door ko jëssi ci mbagum nday jor mi ndaysan radiyallahu anhu mu dadi neew kartan benen way bu tuddu sinan ibnu anas dal koy jam ab xéej mu dadi ag suuf ñu bari nak doko tambalé am fit ñew diko door nga xamné bim faato bo nopi neñu gis nañ ci yaram bi lu upp témer ci ay jam jam yeen ay xéej yeen yi jëssi ñu ko door nga xamné danaka faat na bo nopi sax ñu konné diko door ben ngir ragal ñu ko ragal dafa japp né faatut ba ca déssit nak moy nara téxé di rek nara téxé di ginaaw bi yemuñ fofu ñu tek ci jëf ju bon moy daal di ñew dag bob bi amna ñu né khawlu ibnu yazid mo dag bob bi amna ñu né dedet simrulah simru ibn al-jawsan mu bon mom mo dag bop husayn alayhi salam waye momit non lako muhtar as-saqafi def dak ko ba japp ko soy bok wala bok ay soldaram ray ko bonopi dag ab bopam dar koy fay jef ju bon jojje mu defon mom say bobu yi kon imam husayn non lañ ko non la shahide nga xamne njabotam gi mi andalon ñepp danaka ray nañ len ndax dafa anon ak njabotu bopam mom husayn amna ko tudon ali mu mak amu ndaw mom dafa febaron motax fatuñu ko katcha dess dafa tuti won lol motax fatuñu ko ñaari dom lañ bayyi muy dundu ak ko xamne rakam ju jigen la husayn ñaari dom yoy muy ali mu mak ak abdullah ray nañ len bo ne njabotuk al imam hasan abdullah ak qasim ak abu bakar ñet ñepp ray nañ len ci xare bi njabotuk haqil moy bayyi muslim ma ñeekono yoni xam nga ray nañ muslim mom ray nañ benen mbok muslim abdurrahman amna ku tuddu abdullah ak jahfar ñom ñepp dañu andal ko husayn ray nañ leen fofu tax njabot yonante bi sallallahu alayhi wasallam lañ bok sayyidna ali ñu bari ci njabotam ray nañ leen ndax jëmmé husayn ci mom sax ñepp daana njabotam lañ ndax jëmmé husayn mi yité won gañ rek domam la ray nañ ko ray nañ domam ji tuddu jahfar ray nañ domam ji tuddu abbas domam ji tuddu muhammad sallallahu alayhi wasallam ak domam ji ñu tuddu usman ak abu bakar ñepp ray nañ leen Abdullah ibn Ja'far momit amna doomu jutuna awna ak Muhammad ñom ñep fofu ci xare bi nga xamne dal bo xole bilan bi ni mu deme njambaru Husaynu da ci feñ ndax jëmmé Husayn deug la ray nañ ko jam nañ ko jam jam yu metti yoy ci dag bopam waye bo xole soldar yi and Husaynu ñep 72 lañ ci fat 72 nga xamne danaka moy toll ak mom ñi and nak mom danaka rek waye Husaynu mom ray na ci ñom 88 xam nga lolou jambar munu ko wessu ñent juni jakarlo mom mu ray ci 88 mom nga ray ci mom li dafa deug ku ne xamna lolou doon ab xex xam nga lolou jeegina day wax lolou doyna war budé nak wa ahlul bayt 18 lañ ci faat ci njabotu yaronata bi alayhi salatu wassalam fukki nit ak jurom ñet ray nañ leen ci wa ahlul bayt biñ dagge bop husayn bo nopi nak radiyallahu anhu dañ ko yobbu ci ubaydullah ibn zayyat bam deme nak ak ci ak texé dem taxna mu tay bakku neñu da jëlon lu melni ab bant diko tek ci bañi ben way bu baax amna ñu né Anas la né ko moone day bañam yoy ngay jël di ci tek sa bant bi yag na gas yaronte bi alayhi salatu wassalam mu diko foon ak diko ndam mu daal am kersa lool tambali nak naan waaw mom day Husaynu mi yalla defal nañu tawfiix ñu faar ko nangam ben way bu tuddu Abdullah né ko yow ya tuskaré yow yalla nga nan yalla dalen defal ak fatahu yene ngi ray sotu yonnate bi alayhi salatu wassalam mo ngay wax melni ko jakkal nga ay yefer Ubaydullah ibn Zayyad ne japp len koku ngeen ray ko ñu daal kay japp ray ko dag bob bi def ko ray ko ray ni wu ñaaw ngir bëgg xop nit ñi ginaa bi neñu bob bi dañ ko yobbu ca Yazid mi nga xamne mom lañ waxone moy booru julit ñi te Husaynu lank bañona jebulu ci mom ak ñi nga xamne ño deson ci njabotu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu yobbu len fofa ñom Zainab bint Sayyidina Ali Zainab mi moko Husaynu ño bokku nday ak bay Fatima ko jur Sayyidina Ali moy bayam ndaysan cha la Zainab waxon wayam yu yeme ya waxam ju doy war bim gise Husaynu ñu ray ko bayiko ci all bi deraji sang ko mune wa Muhammada sallallahu alayka malikus samaa hasa Husaynu bil araah muramalun bid dimaah muqatta'ul a'daa wa thaqalaa وبناتك سبايا إلى الله المستكي وإلى محمد المصطفى وإلى علي المرتضى وإلى فاطمة الزهراء وإلى حمزة سيد الشهداء دفا يوخ و يونتبي اي واي محمد صلى الله عليه وسلم يو يونتبي يالا بي يالنا لا يالا دولي توفيق تاي داي لي دال ساك جابور داي وار حسين سا دوم جي nga beggon lol tay ma nga ne ray nañ ko sanni ko ci Allah ba lañ ko sanni ma nga ne taqrib deret ci reep dañ ko dagate fa fure jasi dem nafa
1: ay way li doy na war dafa mel dañu yaradal dafa mi sa njabot gep danaka tay lañ len fagaagal rek ndax danaka ñaari goor mo ci dess ak ben jigen danaka bu do nak ñom njabot yonek lay dag ngana do amati ay seut ne ko tay sa doomi jigen yi ñi ngi len japp ma mel ku len japp ci xare muy lu ñaaw ne ko waye nak suñu borom subhanahu wa ta'ala de mom lañuy jambat suñu ay jafé jafé diko jambar muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al imam ali nak al fatima mi nga xamne moy doomi yonentou bi alayhi salatu wassalam di ab xolam ak sayyidina hamza mi nga xamne moy tabarakallah moy sanku mbolam ñi martir biñ leen ënde nak ci yazid mi nga xamne mo nekkon sham andi njabatu yonent bi ñi ci desone ko ñi dal ñofi dess borom andil ko bop husayn bi muradi wax ay wax ana wax yu bari yu ci netali yene ñu werna yene werut yalla xam wa ala kullin dal bolé nalé nak Nu'man ibn Bashir néñu mu sang leen défar leen amnañu ci netali yenen netali yalla xam histoire dafa xaw doy war waye yobbu na leen nak Madinatu Munawwara bañ agé duggu ci dëkk ba ñu né la déssu njabatu Muhammad gi ak Hussein mi ngi ni nit ñi tamalé di yoxolo joyu metti yu xawa doy war téewul nak danaka jëmmé xéssé bi fofu la yam waye yalla sa borom subhanahu wa ta'ala mbolém ñi nga xam ñoo déw def Hussein jëf ju ñaaw ji yalla bolé nalé nak benen arme bo xamné lañ leen def amna ay nit ñu juk merne faawu dañuy fayul Hussein ba ray nañ ci ñom jooni ak juroom ñaat témir ngir fayul Hussein nga xamne ñu muju ray ñep Yazid mi nga xamne mo nekkon bur bu mag ba Yazid ci bopam danaka rek ñenti at la ci tek daali faatu am ku tuddu Muhtar ibn Abdullah al-Thaqafi mo jugon di fayul Hussein danaka ponkal yi don sonal Hussein ñem ñep mo len ray Abdullah ibn Zayyad me nekkon gorno ci Kufa mom moko ray Amr ibn Sa'd moko ray zul jawsan mo bon momu moko ray ginaaw bam yegene mi ngi ñew sax da daw dem di laqatu ci fu ne mu dem ba ñu japp ko ray ko neñu dag bob bi Hussein ibn Numayr moy ki nga xamne Yusuf bam deme ci ndox Madinan moko sanni fet ga ba deraje touru Hussein momi Muhtar ibn Abdullah al-Saghafi moko ray ak ñu bare mom dal buy netali bo xamne doyna war Karbala di situation bu yeme lol bu metti lol bu daw yaram waye liñ ci mëna jankate bari na lo ci nga mëna jankate de suñu borom yekamti wul dara xol rek nim fonke njabotu yonent bi waye gis nga fiñ jaar lolépp suñu borom xam ko téewul mu bayyi mu jall ngir rek ay daraaje yum leen nara yekeutil waka yonent bi alayhi salatu wassalam nim fonke yonent bi waye gis nga rek njabotam fim leen jaarale ci nga xamne yalla lepp loone yalla duko setan rek lolu yalla setan na lu upp lolal waxin la nak ni yalla mom du setan dara ndax ki setan moy ki taxaw melni da ca munu dara waye suñu borom ay dogalam dafa yeme seigne Moussa ka neena cey bala la wolu ba jox la mbir ya nga yanam ba aw ca tanki mbir ya neena tamit natub julit day yok ay maqamam ba muy sipi ñawteef bisub qiyamam so def mbokk yi lolu lañu fi andi won lolu modi qissab Karbala ñu ci doon jema gor gorlu di dajale waxi borom xam xami amna wax yu bari yu ñu andi wut man na am nga deglu ko feneen am yu bari ñu andi wut dañe bañ rek di ci wax luñu xamut wala ay wax yo xamne leleg man na duggu ci waxe parlo waye rek histoire la du ñak mos ay njumte bari ci ay njaxas bari ci lepp luñ ci joom ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala jéggal nuko maté du doom adam la lepp lu ci nit jariño inshallah rabbi yalla bolé nuko nangul allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad.